0: utan ang ilang mga gikaon.
1: Wow!
0: Diya pa, Jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir JP, ang 80% rule. Uy. Undang kagkaon kung 80% full ka
1: ay,
0: na, or busog ka na.
1: Di tayo pabusog, dili di ay.
0: Hulat ka 10 minutos dayon, sigurado, Jud, nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
1: Moody ay na. Wa, na Jud tayo igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Do ako, sab, si Doc Ramil oy, siing maing panglawas ang pingan.
1: Dili, abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabangang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Supplement
10: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
0: D3 Bio.
13: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
14: D3 Bio.
13: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kilig.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamasaga sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica
10: Max 4 Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
10: Food Superman for Man.
11: D3 Bio.
13: O si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Vizio.
11: Ang Vizio
10: nga may D3.
11: Papalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Tagpalamanti ta. Amon abirol ni Kagi Paberik. Gusto pa namon to tali mag palawig. Pero kaya mo oras di pwede. Nabalda kami ni Karuno.
16: Si Nabati Alagi.
15: Kag na blastar man nato ni Asayda. Kagapon, nabi nag-raise kami isang isyo. Pero proper lang. Pasalamat kami nga may K5 News FM Santiago. Nga nabulig sa amon makakontakto siya. Now, this time around mga ka K5, i-check na si K5 Ding Taladico sa Viber. Ya, guru na yung number ko mo sa Viber. Ya. Ako, okay lang tawagin lang sa cellphone niya. Kung nalang nga lang, siya ready pa ready na nga daan. Para at least maplastar ta kay nga ah. Kagipay rin katingalan, ginsalvage guro ni.
16: Daw mo gin?
15: Kung ginsalvage ka, pamangkot sina ano nga ang rason. Yes, wali magsilig ka salvage ka sulod sa utok sa tao. In fairness, we are not referring to the case of Roma, Jomar. Pero kalaban, ang ginsalvage may drug-related cases.
16: Yes.
15: Sino, may si anong background? Sindikato.
16: Yes.
15: Pwedeng balos. Kaakig. So, ara na sumong sa linyata, naka-standby si K5 Ding, and standby man kay Red Salgado, Ding, paano na sa paninig abangkay, gagabi mo kay K5 Eric, ang pinaka-kampiyon naman eh. Bangun sa postings ang K5 News FM.
16: Dira nakita.
15: Dira nakita, kag nakilala sa pamilya, because the family mismo ang nag-reshare sa ato niya posting. Kag ging confirm nila nga limata. Paano na sa paninig abangkay, na ano, di na mga pilas sa ni,
16: tag-diin nga lugar.
15: K5 Ding, Taladico, good morning.
16: Morning.
17: Mayroon nga ka K5, Eljan, mayroon nga ka K5, Eric.
16: Morning, Sir SM.
17: Kapon, takta, mga more or less 10:30 in the morning, no, yesterday. So may isa ka information nga nagdabot sa Ikatalapangod sa nga Victoria sa component City Police Station nga may isa ka bangkay nga nasa puan niya sa isa ka hasyenda o kung sa hasyenda Angelina Uno no sakop sa nga barangay 12 sa siyudad sa nga Victoria sa so dali-dali nagkanto dito ang mga kapulisan kag ginlantaw nila ang veracity sa nga ano'y nabitan ng information at the same time nakita nila dito kaki 5 Eljan, kaki 5 Eric ang na'y nabitan ng persona nung nagkulob kaya wala na sa kabuhi. So ila ining gintawgan sa suko dira sa Bakulod parang i-identify it or i-process ang identity sa na'y nabitan iyang persona kasi 5 Eljan kasi 5 Eric. So mayo na lang kay Tima Dasig man ang aton nga pagposting sa nahinabitan iya nga biktima kag na identify no. So a matter of how many hours na identify sa nga ilang nga mga himata kag makabiyanan dira iya mismo sa Purok Bulinao Barangay 1 sa siyudad sa nga Bakulod ang nahinabitan iya nga persona kag sang kagabig na kadtuan diri nila apang wala kita gid nakakuha sa nga konkreto nga impormasyon kung anano ang pagproses nila kung bala gid na-release ang isa diri iya ka Pinera Pilor or ari man diri gihapon sa siyudad sa Victoria. Pero tingwaon ni kaki 5 red nga makigangot diri karon sa mga persona nga nakakuha gid sa nga mga impormasyon na ilaban gid iya diri sa mga kapulisan sa siyudad sa Victoria nga natabuan dito iya kaki 5 Eljan kaki 5 Eric.
16: Okay.
15: Sige.
16: Very good, Yugid.
17: Okay. Salamat. So, direkta dali nag-report. Direkta dali nag-report sa siyudad sa Victoria. Ako naman si kaki 5 Ding Taladico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM.
15: Salamat gid sa report. Nagi ka naman kay K5 Ding Taladico. Pasalamatan ta bag unog sulog sponsor no sa aton nga League of Champions. Ag-invite gid sa inyo sa Benitez Million Pickleball Cup kag K5 Eric. May ari ni Gali Media tita ni naging tramanta. Ang balaan dato niya pick. Ano nga to na balaan niya kadua man?
16: Pico lang, why goal?
15: Why ball?
16: Why call?
15: Ang pico
16: lang.
15: Pico nga no, nga kapayas. Doon sa ram na.
16: Pero manawin pero ang pickleball.
15: Kasi kang ipay mo, Erika, salamat gid sa Bulig Manila sa League of Champions. No? So, Benitez Million Pickleball Cup. Masugod October 16 kang ipay mo, Erika, matapos October 18. Paddle City, Bacolod. Ang pag-intindi ko sa niya, ang mga participants dari, may mga katapo sa media, may ara nga begin, dari lang tayo tani, nga duwa sa beginner.
16: No, ito na ikabalong may media.
15: Mag-ulang ko gani, ikabasa. Now, Ario, may begin. Sino nag, kigang ko nang nag-migot ang nag-organize ko yun, no? Ito nag-imbitar sa mga kami ni Kipay Birik, misa hindi ka malo mag-pikol yan, mapikol lang kami, ha? Pikol lang galing.
16: May paldata to, oh.
15: Ha? Amo niya galing gusto mo. Pero in fairness, may mga kakategories ni beginner, novice, intermediate, open, tag 50 plus. Dari, wala sila isang 16 in below, kaya darating ng below kang ipamerik. 50 plus.
16: Sa 50 plus. Hindi pwede ito na kayo.
15: Hindi, dari lang 16 in below.
16: Sa 16 in below.
15: Oo, darating.
16: Pero hindi niya pickleball ang panganta.
15: Ano ito niya?
16: Waterboy. Wow. Sa 16 in below kita niya.
15: Dahili mo yung atong sumadlawan. Pero congratulations, ha? So, iyan ni Gali ni 3rd District Congressman Abby Benitez. Imagine mo, ang kabilugan gano'ng premyo, but si gano'ng sinin million. Pero hindi sila nga sa isa lang Kevin. And lima Kevin, ang price is a million pickleball cup. No? Benitez Million Pickleball Cup. Ay, doon ko na sa tapos na registration. I-check na karon na. Basi ko may information si Wilson. I-check ko na si K5 Red Salgado. No? Naka-standby. Paano na-identify ang bangkay kay K5 Red? Kaya tiga bakulod. Di ka dito. Kaya nga nakalabot to siya sa Victoria's man.
16: Amo
15: na pamangkot.
16: Nga-ato to siya.
15: Hindi, yung gi-pick up siya di. Pamangkot, gin-report bala siya nga missing.
16: That good question. Nga-ato to siya. Number two question. And sino ni siya?
15: Kag nga ang dito siya ang gintapok.
16: Kag
15: nga pat yung gin siya, abi?
16: Correct.
15: Ari ang report. Naka-standby na si K5

0: sa mga tattoo si Yasini Galawas. Kaya diri, samtang kita nag-post sa Yasini Galaragway, mga tattoo, kinibial dyan, kinibirik, binigit nagsugod sa aton ang pagkakilala si ring biktima. Ngati, kinibial dyan, kinibirik, ikilala nga si alias Bonbon. Ngati, kinibial dyan, residente sa Purok Mulinao, Riyas sa may Barangay 1, Siyudad sang Bacolod, Kakipim Eljan, Kakipim Eric. So, dire...
1: Pamangkot, Kakipim Red, I'm sorry to butt in. Balantan ako din siya, alias Bonbon. Sino si alias Bonbon?
2: Sino si Bonbon?
0: Hmm. Well, actually, dire Kakipim Eljan, isa in isa ka-membro sang LGBTQ+.
1: Okay.
0: Riyas sa may Barangay 1. Kaya suno sa impormasyon nga nakuha natin sa utod ni Smokey Rebel dyan, nagkikilala nga si alias Bibing Man, dungol gid ba niya actually ang ila sinigang utod eh. Sa impormasyon nga nakuha natin, kaya ginabalang may makita lang sa nga bagay kay Rebel dyan, nga masinig natin nga matipuhan niya bala, dasig niya sa kamot, kaya posible nga iya sinigang pagkakawaton kay Rebel dyan. Amuna ang paglaragway sa iya sining utod sa ila sini, sa ining alias Bonbon na pinagayidad 37 anyos ka kitay Nelzan. So, diri, diragi pa siya actually tumandok sa Barangay 1 o galing kay Mantik kay Nelzan mismo ang mga pumuluyo dira sa lugar ginareklamo man isa kay kon ikaw bi abierto pertahan sa gibo si diga puloyan ara dala gibo si diga cellphone tag makalabay lang ini si alias Bonbon na ko gid yang chance ya ko ho diri cellphone kay manti ginako man sa gasi nga utod nga nagagamit sa illegal nga droga ining si alias Bonbon plus palahampang pagdidisa sang scatter kay KFM Eljan kay KFM Eric. So dirigit ganagataas ang iya sining kuan git pag kinang lanon kadadlaw nga kinang lanon diya ka mag kuan makapangawat para mabaligya ni mga items ang good name kuan suspender sa iya sining bisyo. Plus pa, madamo mo niya sa mga records sa Police Station 1 at Police Station 2, bangod mo niya sa pagpangawat.
1: Okay.
0: At hindi pala KPML dyan nga ati kung mareklamo niya sa madakpan sa kapulisan ang mga nabiktima yaman, hindi man makapasakas ng kaso, ti pagwaon mo niya sa police. Kaya mati ba illegal detention ng kapulisan nato? Ti pagwaon, hindi man pasakas ng kaso. Kag may nagpadulong man sa barangay dira sa Barangay 1 para ipasumon sa ugali kay Batuduway ginasapak ni ang sumon sa barangay di inisawa makit under masami sa may Bacolod City Public Plaza tigina pumakit ani sa utod di kina papapaulig dira sa Barangay 1 para paliguan ilisan sang bayo but wala ni sa kwan nga permanente gid nga puloyan kay KPML dyan. Amo ni kun nga angat pi siguro may nakabarkada at posible nakatuod man sa illegal nga droga kag ti grade 2 ni kunong iya sini nga natapusan at atubtob dal diri kag ti balik-balik na ni siya kag sa uli why na gid gana nga mag-eskwela kag KPML dyan. So yari si alias Bibing exclusive nga nalapot kang K5 News FM sini kitla mga aga para ipatpat kay Manti KPML dyan na torture ang naagyan ni alias Bonbon. Sakit lang kay Manti halos ang tanan niya ng mga kuko sa tiil pinangkuha.
1: Uy!
0: Kaya nakakuan pa ni pinanghunos ng kuan pa doon kumbaga po masinuging kimpit mala mga tiil kuko sa tiil niya.
2: Sakit-sakit
0: rin. Kaya magluwas kay Manti Aljana.
1: Pinanghunos?
0: Oo. Suno sa utod daw ginbuno nisa sa may dugan to.
1: Intorture ko siya guro eh ante siya ginbuno.
0: Oo. Gintiro sa guya kagintiro.
1: Di grabe ka, king kagipay, pero king gintiro ka na, ginbuno ka pagid.
2: Kalain.
0: Oo. Kagkwan ka ni Melza, nagintiro sa idanom sa iya sininga sagang naglapos sa iya sininga ibabaw nga parte sa iya sininga ulo ka ni Melza. Amuna, ang impormasyon nga nakuha sa utod sinis, siguro ginapaabi ni sa kaya kapila ka na mga muna, ang istorya nga nabatihan ta kakawatan ka bagay ng simo muna. Ya sakit man pero tingin pa
1: sa
0: mga popo sa iya nga tigil ni Kevin Belgen. Siguro masin man naging gapos ni siya. Nag dito kinangamat-amat ni Kakas kang dako pagpati nga ini siya ginpatay sa tiparado nga lugar. Kag posible dito siya gindagdag dara sa may asyenda ang gilina kay Kevin Belgen. Di kay ang dugo dara nga nakitaan

0: kagang iya sinigalawas may may distansya nga mga gidebolbanta yara sa mga 5 ka metro posible nga ginhulog ang bangkay niya. And then pagkahulog ginguyod dira sa lugar kung sa hindi pwede pa siya nga matago dira sa igat sa dalan angot hindi siya makitaan gilayon si Kevin Elgin. So muna ang mga senaryo o mga pagpati sa
1: okay.
0: Nga sining ipata kay Kevin Elgin kamati ang crime scene from the crime scene going dira sa may property sa Victoria sa according sa kay S-ending Taladik Winabulbanta mga 12 kilometro bro ang distansya ikan sa property sa Victoria kay dito sa lugar
2: dayo.
0: Na ginulugan sa iya sining bangkay kay Kevin Elgin.
1: Okay, so, sige. So, why gin idea sinong responsable lagi mo sa inkrimen? Taga dito sa Victorias? Ang pagsindi ba, hindi taga dito, ginbigit lang to ya?
0: Yes, na kung saan sa Kevin Elgin, ginbigit to iya sining bangkay, ba't sumunga, wala pa sa statement, taka polisara, itong mga duga pa dayon, pa ang investigasyon kama dito ng area, ang mga ginatermi, wala sa CCTV, kaglayo ang mga pamalay sa mga tao, kaya mismo yung mga tao sa palibot, wala man sila kung may nabatihan, galupok sa armas lutan, Kevin Elgin, or even siligitan sa tao kung nagpangayo sa bulig daw, negative Kevin Elgin eh.
2: Kay Fibred?
0: So, yes, Kevin Eric?
2: Gusto na lang mabalaan, saan o siya katapusan nakita dira sa Barangay 1 or dito sa plaza nga ginastambayan niya? Saan o?
0: Yes, actually, Kevin Elgin, nakamuno ang iya sinigautot ni si Alice Bibing, September 29, nakapauli pasaga sa may Barangay 1.
2: Okay.
0: Ang nakahutik sa iya sinigautot ng mga kadrukot na silay. Ipinamangkot sa iya sinigautot, sinutukadoan mo sa silay. Wala man actually nakambal basta ti may kantuan sa kuno sa may silay may tabuon amuni ang iya sining mga impormasyon
2: September 29 na
1: why sa dio kapuli
0: why na sa kapuli
1: at ibot siya ron dito sa iyang kantuan why man sa gani guro klabo to no kagin
2: September 29
1: kilawigi
2: nakita siya kagapon September
1: October 6
2: so bali 7 days nga diferensya. So he was made to suffer
1: 22
2: torture.
1: Days.
2: Oo. 29, yes, hindi na. Kwan lang. 7 subong eh.
1: Minus 6 days.
2: Oh, minus 6. So, doon mo nang
1: 24 gawain. Days ah. Mag-isak bull. Ano nang pilaman?
2: Hindi, pila lang.
1: 29. Ano lang gali? 29 gali. Ano lang gali? Pito. Pito. Isak semana.
2: Isak semana nga nadula siya. Now, sang nadula na siya kay Fibred, ang imo ginahambal nga LGBTQ siya, Dawson daw permilang standby sa plaza. Other than that, sa dira sa plaza or dira sa Ilabalay may mga tao ba siya nga naglain ng ilabuot or may nahimo siya kontra sa mga tao nga organisado nga tao? Do you have a background on that? Nga ang ginwigit siya.
0: Well, actually, tinamangkot natin si ang iya sinigautod ni Kevin Elgin doon wala isang information nga kung may grupo nagpangita. So, yaka tinamangkot natin may ara wala kang threat ni Ginabato
2: yeah.
0: At least inig na nasapuan ng bangkay. Kay ti si Alice Bonbon Kevin Elgin nang wala na siya actually nagpauli sa balay nila eh. May gani ang utod niya miskan ang mga gamit sa utod ginakawat mula kay Kevin Elgin ang mga pwede din palayas na siya. Ang gini siya nag wala may buloan isang katulog dira sa may gym sa Barangay 1 o kay isang katulog dira sa may plaza naton kagdiin pa nga mga lugar o puluyan sa iya sini nga abyan. So do wala gid book may kabudlayan ang pag identify kung ginpahog ni siya or kung sino wag masami sini nga kaupod kay Kevin Elgin do negative pag ito eh.
2: Okay, okay. So, sige. Klaro na nga daw, duway siya bigay sa pot sila balay. Lagaw lang sa iya. Kagdaw ka panguwa sa gamit.
1: Ti, pananaw ko ni ba si may natraso ni siya. Ang lain siya ni ba si Gintra pa sa drugs. Kag duwani, number one, ba si Wake bayad din sa stocks niya kung nag-drugs? Kaya duwa ba si maging kawatan siya nga nakigangid? Dumtan siya? Tatlo, ba si kung may nakakontra siya nga nagdumot sa iya?
2: Okay.
0: Yes, correct. Kaya well done. So, yari pa batian nato na bayad sa pahayag ni alias Bibing ng utod sini sa biktima at iya sini nga pagsaysay sa iya sini nga utod yari.
3: Nilain sa nang nakita sa mangud ko kasi syempre limpang kagabi o bra mo gabi na ko nakapuli dito ko pa sa nabalaan nga wala na ko nung magulang ko nakawa ano na ko nung salvage o wala na in mong ko sir eh sa nabalaan ko man
4: in salvage
3: sa sir nilain sa ngayang sitwasyon sir
4: may nakita mo tungo mo kila sa salsa tapos may ara pag imposible
3: may ginbuno sa tapos may bala nga diri sa ano kami aridi
4: Liguya pa gyud.
3: Oo, baliguro gyung tero di sa lapos. Way ni way gini matay sa kundi diri sa ulo ya. Naglapos.
4: So posible di diri sa tero sa guya.
3: Oo.
4: Tapos may ari pa gyud.
3: Oo, may ara pa gyud sa ulo ya. Oo.
4: Kag may buno pa gyud
3: sa. Gyung may buo pa gyud din ya diri.
4: Oo. Okay. So grabe gini ka init duro sa nagpatay.
3: Ning kuan pa sa kukus.
4: Kuko.
3: Sa tiil ko no ba sa mangod ko na hindi na hindi na mo mabato ng ginamo naman nila to na mo na
4: pero estimate mga pila ka kuko na ka kuko na kasi
3: kanang guro nga kuko sa tiil ya
4: ka sa tiil
3: na
4: okay. Puro karon ma'am gapadayon ang investigasyon sa kapulisan decidido kung magpasaka sa kaso yung kaso may baluan yun yung suspect pero gimo sila sa utod niyo
3: oh sir mga ilang kaming ano ng ustisya para sa utod ko. Siyempre, sakit ba? Saan lang kalapin namun? Kasakit ba basagan na wala kami utod? Sumong galibog kami sa amun nga, ano? Nga ginatay sa utod namun. Tiyado man kami, papa ko gabiyay. Sa din di mama kami ay papa ko.
4: Ano mo kung pinaka-in?
2: Grabe, Red. Sakit pati gibi isang utod yung bayo. Balaan mo higa kasakit, no?
0: Yeah. Actually, kay Elder, kay Derek, miskando ko lang ilang sinigang utod. Uh-huh. Alam siya talaga pa uli. Pero galing kati ko dugo. Kuno niya, kag...
2: Makita mo rin ang pagpalangga. Grabe, ha?
1: Kaya mo lang, hindi, kipay, bilik ka mo yung punto, ta? Oo. Bisa no pa na yung client ko, utod mo na yung planga mo ganyan. No, and I really appreciate that too, man. No?
2: Oh,
1: di, hindi tara siya ang basol, kaya utod yun na yun.
2: Oo, grabe.
1: Basi kung duha mo na siya mag-utod, ay takbalo. Pag medyo masakit na
2: masakit
1: para sa ila.
2: Masakit para sa ila.
1: Bisa na, no pa na yung katunto, kaya utod, masakit ganyan yung kipay.
2: Correct. Daw, daga, ang amugin ang hurubaton, bla? Maskin ano pa na siya,
1: no, kaya utod mo na yun.
2: Gagwa, gano'n?
1: Kamo na ya. Wai, sakit kiti kabuhi ni sutod madula.
2: Palangga nila ng utod nila.
1: Abalo ka man nga may kakulangan siya.
2: Hindi man siya perpekto. Grabe, Red. So, why gina sa isang background? Nga amugin na kasakit. You know, first time na tabo ni Israel dyan, nga daw may amunika brutal nga klase pagpatay.
0: Yes, sir. Nag-kwan kita eh. Ining pag-kwan kita, pagpatay si ni si Iya, kung magpadugin paantos, ini siya anay, at least ini siya nga tapos, ang iya siya nga kabuhi ni Jomar de Los Santos, Santillan, ini iya siya nga kumpleto nga pangalan, kag ini siya 37 or 38 anos, sunod sila ka pumulo yun, dira, mas yung balangat may nangimu, anin siya bala kipimel dyan, balangati doon na ugot, nagit bala, hindi lang guro, isa kabes, dua kabeses, kundi basi bala madabo, nagit ka beses, inikinibo, yung bala nga sala, kita well done, kay Eric, gusto man ko tani, ka magpasaka, sinisag na kaso, galing ka mati, amot ko, ganang para hindi lang utod, nga si Alex Living, nga problema ni kay Pinansyal, at kundi ina lang ni malambutan, nga para lagit mahatagan, sa mustisya, kuro, ini nga kamatayon, sa ila, sini nga, himata kita well done, even actually, dara sa Barangay 1, ginpatpat sa aton, sa kapit kapitan sa Barangay 1, King Veljan, nga si Kapitan Cesar. Oo, si Kapitan King Veljan, nga ang mismo ang daycare, ginkawatan pag ibiya, ginpasubo na siya ni Kapitan, ginpasakaan sa kaso. Pero galing kita na recover, man ang pila ka mga bagay, tingunod sa daycare center, di Rocky Veljan, mga TV, bala para sa kabataan, rice cooker, nga tinginaluto para sa mga pagkaon, dira sa kabataan, Moses Mariusip. Ginikawat, pag-ibiyan ni alias Bonbon, di Rocky Veljan, ang dito, tinalocate na may mga CCTV, pandira, siya kinanakitaan nga nagpangawat sa mga kagamitan dira kay Veljan, siniyas ang daycare center. So, diriti, pilaman ka mga kaso, galing kita, huwag ginisipot, walang teknis ang mapakita na sa mga after the 2 kabulan or after the 1 month, kaya well, dyan, ti, malibot-libot naman na sa Barangay 1 para mangita naman sa kasi nga makawatan. And then, amo naman na, ipasumon, nagtiluwala, balaga, pag ginapasakaan sa kaso, sino sa kay Kapitan Cesar Relios sa Barangay 1, kaya kay 5 Eljan, kaya kay 5 Eric. So, karunti, nagpadulong na, inang pamilya dito sa may Poneraria, sa may Victoria, sa Agudalon, sa may siyudad, sa Gabakulod.
1: Sabay so, pang mabalaan ko ng madalom din ang rason sa likod, ano? Kabalukang ostisya, yeah. Hindi mo lang na sa mga tarong mo. No? Bisa sa mga tunto, kay Kabalukang pananawutas ni, if indeed may kahilabtanan, sige di mo i-red, this is extrajudicial killing. No? EGK siling nila.
2: Ang lain na kayo doon torture. No,
1: first time pinanggabutan siya ko, Kostil, imagine that.
2: Daway ko ka sa lapo, sa parehas ni
1: Singapore. Amo na nga, agaw sakit kito buod sa kuto, yung babae, no?
0: Yes, correct.
1: Sige.
0: So, yari kita well dyan, ang gamay na pahayag ni Kapitan Cesar Elios, ang Barangay 1, angot naman niya sa background ni, kagti na kumpirma sa utod kagapon nga daw. So, yari, Kapitan well dyan.
3: Nila
5: actually, ang iyang utod o nabatsagan nila, bra, sa tato. Kag wala pa mapakita ang ngalan sang ya utod sa adresa ya kamot. So sang nakita na nga may ngalan nga Marjorie Santillan. So dito na nakumpirma nga siya gid. So nagkadto sila sa akon nga ipadala kong ano ang service naman sa barangay. Sa gin popdan ko tanod. Kag para mabalaan kon tuod gid ba o kon siya gid o kon hindi.
4: Putik padulong gito sa Victoria sa kapartanaw na bangkay.
5: Oo, oh, nagkanto gito sila. Kay according sa police station to, nga dapat ang pamilya gito ang makanto dito personal. Kaya mga tanaw gito kung tuot gito yun hindi. So, gin padala ko ang service. Upod ang iyang utod eh. Dito kag upod ang ipaupod ko sa ang doka katanod.
4: Ang mga pangalan doon sa tatu, yakap mga pangalan doon sa utod, ya?
5: Ang isa lang, no, si Marjorie Santillan, pero the rest, why ko kabalo ko kung kay sinuna na mga pangalan. Kay isang pag file ko siya na kaso, nga na preso na sa, more than 1 year siguro. Basta wala kalabot 1 year. Wala ni sa gatiner. Kay nauya sa ako, kay ginsulod niya nga mo niya daycare center. So hakot, yun ang kita tanan. So, ti, isang may ara, isang narakpa na siya, amon, gimpailan ko sa kaso. So, amon na, pag, after pagwaya, why na di siya nagatiner sa amon barangay? So, bisan di na lang siya nagatulog.
4: Kuna mo, Gilikap, ang mga gamit sa daycare, to like mga TV ginagamit sa kabataan.
2: Grabe na.
1: Fred, ang panawag sa iya, get all you can.
0: Kedo
1: nagkwando
0: ang term
1: niya lagi si Oliver naman ang nagpauso mo. Get all you can.
2: Get all you can. Siya naman.
1: Sige, Red, thank you, Red. Doka namin kikumpleto yung presentation, Red. Salamat, Gid.
0: Salamat kay Vel, Jarkin Vianay, kamuha natin na gamalita ka madulong sa programa ng Foro de los Pueblos, dulong sa ato sa Power Trio, DTX 500 Mighty Seek, at D3 Bio, DTX...
1: Hindi ka maging tropical ball, Red? Mini ki Fiberix, subo na ka-intra na kami sa Picol lang.
2: Picol pa lang.
1: Ang iyaya ko noya, ang Picol niya kapayas, ang ako niya, ma. Ang kwan ba?
2: Kalubay.
1: Hindi, ang iyabla ka kawayan. Tambo.
2: Tambo.
1: Oh? Bambusyo. Ano man ang ginagawa?
2: Bambusyot.
1: Bambusyot. Pamagali na. Ang iyan niya rin, kabalok ako ng Picol niya.
2: Ano yan?
1: Ang Picol niya, abin mo na, no? Rabanos? Oh, namit.
2: Namit na, oh.
1: Oh, sa kagi ko na mo, balunan, tingala ko, siguro ano ka lang to sa salakyan, no? Pinagbalong, galing Rabanos.
2: Nga, Red, ang baho mo, blood, oh, hindi amo, ha? Nga, kinagkaon ko, abin Rabanos mo.
1: Ay! Naula, naula, Red, ang Rabanos, wala?
2: Naula ang Rabanos, auto. Sige nga ang Rabanos, gray ang kolor. Aragay.
1: Red, salamat kid Red.
2: Pauway na Red.
0: Salamat kid Red. Upo, dari sa patrol, kipan Jack, aluya pa na ko naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan, Zaragros, K5, Bish,
1: Apple. Salamat kid, ha? Ang panawag siya ng alamat ng Rabanos.
2: Alamat ng Rabanos.
1: Okay. Wala, galing. Sa
2: Rabanos. Lang gabag.
1: Wala? Sige, sinimimum ispiran sa iso. Sige, Pico pwede man. Pico lang ko na yung ato. Hindi this Picol.
2: Picol ball, kita pala sa mga meme sa Facebook. Pag sugod dyan, Picol ball, lalaki, lalaki.
1: Pagkatapos?
2: After 1 week, nagapal
1: na. Nagakapal na siya. Ayo, Picol. I-check na this time around, dali kita sa ito ng 403 via, puso gamay pinakadamong ang populasyon o pinakadamong ang kaminyo. Naman na ito ang tutukan sa 403 via, upo na ito ng Lori the Explorer.
2: Media girl.
6: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia! Photo Trivia!
7: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Photo Trivia kung sariin atin himalood ang mga butang na posible makadugang sa atin kaalam!
8: Mga ka-K-5, kibalo-bala ka mo kung ano nga pungsod sa kalibutan ang may pinakadako nga populasyon sa mga kamelyo o kung camel? Oops! Base ang ginapaminsar ninyo, Middle East o kon Africa. Salaka mo! Ini ang pungsod sa Australia. Ang camels diri, amo ang nagalabot 300,000 tugtog 1.2 million. Diri makita ang madamo nga camels, ilabi na sa malapad kag malanga mga parte sang ila pungsod. Apan, kibalo-bala ka mo mga ka-K5 na hindi native sa Australia ang mga camels. Gin-introduce sila dito sa 19th century para gamiton sa transportation kag sa pagdala sa mga supplies sa mga lugar nga mabudlay ma-accessed. Importante sa mga pumuluyo ang mga camels bangod nga mas makasurvive ang camels sa init kag malanga klima kumpara sa iban nga kasapatan. Sa ulihi, may mga camels nga ginpabay-an kag nakapalagi sa wild. Gani, nagdamo ang ila population kag naglapta sa Australian outback. Amo ini ang rason nga ang Australia nangin kilala tungod sa iya dako nga camel population. O diba? Kibalo ka na!
7: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Horror Trivia!
1: Sa muna, diri sa Granada.
2: May camel?
1: Sa kada barangay, may arang iniyan dako nga population sa camel. Tanang at Changi.
2: Ang camel, you know, ang Australia is a land.
1: Siling ni Romar Duran. Ngilang gabak sa lapata. Ito yung malibang siling ka camel sa Middle East. Kina Middle mo East, no? Kid. Pero damo galing sa Australia.
2: Kaya ang Australia si muna, sa British colony na siya.
1: Di ba nga daw kalapad niya sa iyang land area? Kaya daw jutay lang ganyang population nila.
2: May outback siya mo. Ang Australia, kaya New Zealand. Dito pa, kuhan man lang na. Ang Australia, way na tao si muna. Sanggin colonize siya sa mga Briton, sa Briton. Mga British.
1: Wala na yung istorya ni, amo na istorya ni Tarzan, dito to yung galing sa Africa, gano'n
2: to yan. Why tao ang mga Briton, ginkuha nila ang taga-India. That's okay. Why mostly sa itom? Ara sa Australia, mga ito, mga Indiano, nag-cross sa mga Samoans. Muna mga dlagko, tinlagko muna ng Indiano. Kag ang camel, among gidala nila, kaya amon ang ginagamit.
1: Mode of transportation.
2: Damo na siya camel. Camel can loading. Kabudlay, kasi muna kung dalawin ng lipanti, kabudlay. So camel na lang, astangan okay. Ang damo.
1: Ang camel, yung bato sa lakatanay mo, no?
2: Ah, grabe. Kaya ang outback sa Australia, there are areas in Australia, especially sa lugar nga ng disyerto. Ang disyerto sa Australia, si Real Jan, sobra pa siya disyerto.
1: Si Ma'am Esperanza, yung sulig, pamati, kasi mo.
2: Tiyara siya, kanamian siya. Kaya
1: malaga. Kaya nanamian kami, sige padala mo, Ma'am Esperanza. Thank you, Gid.
2: Mas dami ito.
1: Sobra pa siya. Oh, thank you, Gid. Grabe, siya ni Mercy. Okay. Now, alindra kay K5 Lori. Standby, check na si K5 Carla Defensor Lunga. Ang The Brown Style, no? TBS. The Brown Style, isa hindi ka grupo na tisa Amerika nagsugod, pero kalabot ni sa Manila, ginamonitor sa DILG. TM, gintingwaan na ito, pamangkuton, basi miyari, man, di ka balo ka mo nga, dapat ma-alarm ta sa TBS. Ang ilan si Nimudo, simple, mga recruit mga minor di edad, 16-year-old and below, ilaon nila niyang ila-initiation niya in gunpoint man mangoldap sa mga convenience store, kay Paberic.
2: Okay.
1: Amo ning ila style.
2: Okay.
1: Di karon gid check ta kung may existing di sa Bacolod kay Silwilo may natabo na ni. Ting iba naman iya kay gin post na to ni daw pulis pa ang basulo nila kay dapat kuno ni pagtagaan na attention ni. No. Dapat tagaan na attention because why kakabalo? Iba si kumbali gig exist ni pa si why kabalo bata ang pagani recruit ni Bacolod, no?
2: Correct.
1: Let us not take for granted this one. Kangay bla sa mga online ng mga kulto na ang ginambal na ito ni Permi. Laglahog lang mo, protood na iya. I-check na this time around ang report. K5, Carla Defensor Lunga. Carl, good morning.
9: Yes, so, K5 Valjan, K5 Eric, good morning. So, padayon ang validation kag monitoring sa Bacolod City Police Office. May kaangkanan diri sa True Brown Style o kung TBS diri sa syudad sa Bacolod. At sa madumduman na ito, K5 Valjan, K5 Eric, daw gina o kung ginman doon ni SILG dun di krimulya ato sini yung mga kapulisan niya i-monitor kagdakpon gid ang mga involved sa o kung nang involvado o kung miyembro sinisa nga TBS kakifab o dyan kakifab eri susunod din kay Bacol City City Director Police Colonel Eugene Libadomia negatibo ang ila sini nga pag-monitor o kung wala ini sila may na-monitor nga grupo sa TBS diri sa syudad sa nga Bacolod kay tinahibaloan nga ang grupo ang ini nga mga grupo ang membro sa mga kabataan nga ginasuspetsuhan nga imbolbado sa mga nagliligad nga mga active shooter kakif of Aljan kakif of Erika kay ginaligar ang iban ang mayara pa sa mga pa-challenge no nga ginabuhat sa mga pamatanon so ginpayag diri ni Rebadomia nga mayara sila sa nga na monitor o kung nag-exist diri sa syudad sa nga Bacolod o galing wala na ini kakif of Aljan na kakif of Erika tiko sa in maklasify niya nila na gang no tin-check nila ang tanan nga mga bulutuan kung may ara ni bala sang mga TBS nga mga grupo pero tisang may ara diri nga bulutuan nga na classify o kung na kita nga may ara sa TBS pero ti wala na hindi na ini sila nag-exist sa karon sa bulutuan na diri sa syudad sang Bacolod ka K5 o dyan ka K5 Erika so
2: Carl
9: padrin ni Police Colonel Rimadomia na ginadumilian man ang mga kangay sini nga grupo basta wala lamang sa malain nga ginatuyo diri sa paglapas sa Kakif of Aljan Kakif of Erika sa layi no so okay man ning mga grupo-grupo nga ni Kakif of Aljan Kakif of Erika basta lang wala lang sa may ginahimo nga malain sa mga bulutuan o kung sa ibang pagid nga mga kabataan diri sa syudad sa Bacolod pero tinagapanugyan sa Gyapon na ang aton sini nga Police Colonel o kung nang si aton sini nga City Director sa mga ginikanan nga checker ronggid ang ilang sini nga mga kabataan kung sino ang mga grupo nga ginag-updan o kung sino ang mga abyan nga ginapag-updan sini sa ilang sini nga mga kabataan kay Kikip of Jan kay Kikip Eric so nari din sa payag si Police Colonel Rimadomia aton nga pamatian
10: so pa ma'am continuous ang validation kag intel monitoring sa BCPO now regarding sa principle as of today negative na diri sa aton ma'am
11: Okay. CD, ano ni siya ang true brown style CD how?
10: Daw, amanad na siya mga grupo sa mga radical nga ng kabataan nga actually daw binasuspekto sila nga daw ang iba to nga na involved sa active shooter is members sila dito nga grupo ma'am. Amo na sa ang base sa ginadantaw nato nga kwan.
11: Oo. May ara man ni sa CD sa robbery? Ga-engage man ini sila sa robbery?
10: So, para ma'am daw, wala kami may na-monitor. Okay. Ma'am. But, ayun siya, ma'am daw, mga grupo, isang kabataan niya, mga daw, extreme bala, ma'am, mga kwan, yun, istorya siya sa group nga mo, sina, kung anong ida, ubrang daw, may mga challenge sila nga ginakuan.
11: Oh.
10: So, kamo na sa siguro. Kamo na sa, hindi naging kwan ni SILG, gani, na, possible nga kwan. Then, after sa to, si Mayor, yan, nagpa-validate, subong sa last 2 weeks ago pa.
11: Oo. Pero ti sa inyo, sini nga monitoring, last 2 weeks, kag sa karon, wala ka mo yan sa may na-monitor, direct CD?
10: So far, wala. Beforehand, may nag-exist din nga pila kabataan, pero wala na din sila sumong sa Bacolod.
11: Oh, okay. So, ano talaga din man ang mga bata ang nag-exist before CD? Ano nga year?
10: Yes, ma'am, before mga previously pa. Pero subong wala na sila sa monitoring nga may activity.
1: Direct, okay, wala na may arag ibang gali yes, Bacolod?
10: Wala na gina sila.
11: Oo, mga ano nga years ina CD nga nag-ari di sila?
10: Though may last year may ma-identify sa na grupo na doon mo ng ilang affiliation. Pero so far is wala na subong.
11: Okay, so CD, ano atong sininga paghahimuon? Agod to nga hindi sila makasulod dari or makabalik dari sa Negro CD? Or Bacolod, I mean?
10: Siyempre ma'am, actually hindi mo na sila bawal nga organization, no? Hindi sila bawal nga grupo.
11: Okay.
10: But ang kwa, siguro natin rin sa mga parents, sa mga guardian, i-check man nila ang mga affiliations ng mga kabataan, la, atong kabataan, parinti natin, kung anong mga grupo nga ilagi na sultan, so that ma-monitor natin. Then kung may nahibanaan ka mo nga may ga-engage or may ga-sulod sa amo sila nga grupo, just inform the, actually, ano man, hindi naman sila mamadako, pwede, wala man sa isang validation.
1: Correct, gusto na.
10: Ang panandari is, ang engagement nila dito, ang interaction nila dito, probably is, kakuha sa mga challenges sa mga member nila.
11: Ano di bali ni CD? Duhampang ini?
10: daw actually daw ganggit siyang
1: classification gang niya ma'am. Ang excuse me Amerika. Hindi ta pwede ba ya monitoron sila lang. Hindi ba sa tod pwede dakpon kayo mismo gimo tinunto mo. Tislamat eh. Okay, Carla, salamat kay Carl.
2: Grabe, Carla.
1: At least kabalutang may gigsis kali. Galing kayo wala lang sila record. Yung nag-ublas na tinunto.
2: Abita, ginabasa talaga ni sa mga sa Amerika. Gakatalo, sa ibang lugar. Ali, galing si sa makulod, may ara.
1: Si SILG, June Vic Rimulya, nag-ambals ni mo. Grabe, nga ginatutukan nila kay K5 Eric, hindi nga bagay.
9: Ibang lang man na siya, galing ka K5 Aljan, kay K5 Eric, kung galing kitiyan mo lang na doon ka-active lang din sa ila sa mga krimen-krimen nga na bala ako mabugat ng mga krimen kay K5 Aljan, kay K5 Eric.
2: Hindi, pero
9: kay
2: siguro, K5 Carla,
9: may matubo pa ng syudadi at K5 Aljan.
2: K5 Aljan, K5 Carla, siguro ang matabo sini, even if wala na sila, siguro pa si pwede mitingon ini siguro mga school administration
1: na magandam.
2: Na magandam kay
1: kasi recruit ang kabataan nila.
2: Kasi magbalik ba lang grupo? Kagway kitak balo may ari kali sa Bacolod ha. Grabe ha.
1: So that's kita mo malaki sa mga painting sa wall,
2: graffiti.
1: Graffiti. Graffiti, no? Sige. Carl, thank you na migid. At least na buksan ta kay nga sa aton na kita man lang balita mga muni kay importante niya para sa aton to alarm the public and to create awareness among parents ng kabataan yung monitoron gamit. Sige, Carl?
9: Yes, okay, kay Pabajay, kay Pabarik, report, tigil ka sa patrol.
1: By the way, Carl? Carl, possible tomorrow, matagaan mo kami ni Kaki Pabarik sang assessment sang PNP from day one to the present?
2: Correct.
1: Sang peace in order situation sa Mascara Celebration? Buwasa agad naman, Carl, ha?
2: Daran, down ta siya.
1: Alin sa opening, hasta subong adlaw, Carl, ha? Para boss, may update, ha? Pwede?
9: Sige.
1: Salamat.
9: Yes, okay, Kay Pabal Jan, Kay Pabari, kining balita, nadulong sinyo sa Liliac, Savanet, MyTC, kag D3 Bio. Ini si Kay Pabal Carlo de Pastor para sa kampiyon niya balita. Sa Bisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kita mo, kita ka balong. May ari kalig bakulon.
1: Peace in order situation, ano? So,
2: may lugar to kayo na damo, Kamil.
1: Importante, kita mo, Kamil.
2: Dito? May balay ko, may arap ba ng lugar, ganda rin sa Bakulon, ganda rin kayo starang mga Kamil.
1: Kaya sige, suyok. Naman.
2: Camilla Holmes. Oliver Alcala naman.
1: Ay, nako, Oliver. Kahit 2 years na mo, naggrupo sa mga bata, tapos kung may kontrang isa, ginasugod na sa grupo nila.
2: Why, ka balo, no? Ang ginahambal ng TBS, may ari ang Bakulon.
1: Oh, TBS. Mga KK5 doon lang na tapanahon. By tomorrow, damo pag exciting story. At least, istoryahan ng party sa Buladana. Isang dalan, mawit lang mo nga may criminal liability na. Sa pangalan sa atong bugos ka team, kami ni K5 Rick, panumdum gin sa inyo. No? Crime does not pay. Right. Naman na tabo ni sa taga-barangay 1. No? Bangod sa inyo ginobra, nagbalik gin sa iya ang iya ginobra. No? Subo, pero amo ng kabaturan. Another day.
2: Another FDLP.
1: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara at Chief Tech upon Monkey K5, Ethan James Sarmiento, with our President and CEO Dr. Abil Uy, upon ang mga station managers naton sa Bacolod, Rods Palma, Sagay, Colin Cubia, and kabangkaran Jean Chetita. Ako, si K5, L. John Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Oh, si Richard.
16: Siging galabad akong ulo.
15: Tasa dahil kong blood pressure.
16: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
15: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
16: Nanormal lang akong blood pressure.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
17: Ang visio.
14: Yung may D3. Papalit
17: sa mga bulika.
14: D3 Bio.
18: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-uwil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-uwil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose po sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
18: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
19: Saman.
18: Diba, kada hapon mo inuman dyan kong DTX Coffee Mix, gitistingan na ko og pusa D3Bio sa kape.
19: Wow.
18: Gipusan kong duwa ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi dyan siya. Naaraman dyan gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
19: Bulletproof coffee siya. No?
18: Kana.
19: Gihisguta na to ang mga experience all about D3Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
18: Ako do, kay katong ni-adto ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3Bio. Mauto nag D3Bio bayo ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa, ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon. Ang imong immune system, pero katong ako ay 12 hours
19: wow.
18: na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
19: Diba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
17: D3Bio! Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio, after 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
20: D3Bio! Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
19: Muna'y power ni D3Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
18: Wow!
19: Number one, iya nga, i-disintegrate niya ang virus envelope. Directly, bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, Boom, kag na yun. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Ato pa, dili makareplicate.
18: O, dili na.
19: Patay na dayon. Meaning,
18: Jud,
19: dili na mudugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
18: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
19: Correct.
18: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
19: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
18: Kaya.
19: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
18: Ila,
19: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Kung ga D3Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
18: So, wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
19: Ako na sab si Dok Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
18: Dili abusohon.
20: D3Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. O sa nakatabang nako ang D3Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
20: D3Bio! Ang D3 nga may VCO!
21: Ang VCO
20: nga may D3!
21: Mapalit sa mga butika!
20: D3Bio!
21: D3Bio!
20: Health News! D3Bio!
22: Ako si Florazel. Before, problema dyan nako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
20: D3Bio! Ang D3 nga may VCO!
21: Ang VCO
20: nga may D3!
21: Mapalit sa mga butika!
20: D3Bio! D3Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlay powerful extracts. No phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug di sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, binarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya.
5: Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. O niya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
3: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small o medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw kyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
8: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
9: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
8: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
9: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
8: Amo ba?
9: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
8: Gusto.
9: O ginahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
8: Mm-hmm.
9: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
8: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
9: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
8: Oo.
9: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
8: Maulagi.
9: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC. Gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
10: DTX 500.
11: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500.
12: Mapalis sa mga butika.
8: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jod ang mga free radicals kung sigihon na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
9: Correct. Say, normal ano? kapoy, kanang magsigag alsa,
8: palakit lawas.
9: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
8: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
9: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
8: Correct.
9: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
8: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imong mga ligaments ug tendons.
9: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
8: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
9: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
8: Absolutely Dok.
10: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
10: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
12: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Pag-isgutan na to, Dok Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
9: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
8: Ah kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
9: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
8: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
10: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
10: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
9: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
8: GP.
9: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
8: Correct.
9: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orak units.
8: Pagkataasan na, Doc?
9: Samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP ni Gross, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
8: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
9: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
8: Wow. Mao
9: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
8: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MyTC jud matag adlaw for your adequate self-protection.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok sa mota kong sington.
9: Pag human nila gligo Sir GP, ila jud trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
9: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
8: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
9: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
8: Ay, perfect.
9: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
9: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
9: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
9: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
8: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
13: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
16: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong po kakapsos sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
17: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
12: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
20: D3 Bio.
19: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio?
8: Hmm.
9: Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
8: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
9: Sa to pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
8: Oh.
9: Diabetes type 1,
8: mm-hmm.
9: ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
8: Ah, pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo.
9: Mm.
8: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
9: Mm.
8: Ang ugat maunay dalan.
9: Mm.
8: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
9: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2.
8: Mm.
9: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
8: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
9: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka.
8: Mm.
9: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
8: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
9: Mm.
8: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo, no?
9: Mm.
8: Nya dili na

0: larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
1: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3. D3 Bio.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deofresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin Sir GP sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, nasa lay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. Philippines. Mm-hmm. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Mm-hmm. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran!

0: sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
1: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Akong unahan Dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong na himong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
2: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
1: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
2: Nga naman, Dok.
1: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran jud sa gadayt,
2: muluya.
1: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako day kayog ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
0: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gumay VCO. Ang VCO gumay D3. Mapalit sa mga bubiga. D3 Bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
2: Di kolekta de kadok.
1: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kog D3. Bisag unsa ra nga brand, na 2,000. Ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
2: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
2: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
1: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
2: Maghimo kag desisyon.
1: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
1: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
2: Boba.
1: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
2: Kampyon.
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
2: dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C ka adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
3: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. Di ka man center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
4: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
3: Correct.
4: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
3: Kadako di ay.
4: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
3: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
4: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
3: Kana
4: basin gani wala pa.
3: Bilyonis
4: ang mga selula ani ug matag-usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir JP, muna kadaghan nga free radicals kadaghan ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasikag kao tamis. Bad og trans fat.
3: Kana
4: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Muna'y mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Muna nga importante nga mo inom yung kag DTX 500 ug MyTC.
1: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Yung kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.
3: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
4: Correct, no? Dili man pwede nga dili tamo gamit sa atong utok, Sir JP?
3: Yes.
4: Alalang ilabay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatra baho gyapon
3: kay
4: kinahanglan niini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa, sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka DTX 500 og MyTC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
3: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
4: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 o Mighty C. Ayaw na gulatang nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 o Mighty C. Karon pa lang, inom na. Mm. Wala jud kay pildihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
3: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. T3 Bio.
6: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Excel Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Panahon na, aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na, isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na, padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, naay libreng luggage, og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
12: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang P3 gamay Visio. Ang Visio gamay P3. Kapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong
1: lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang nagamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hining ha, uy.
2: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
3: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
2: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
3: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
2: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
3: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
2: Mao ba? Ala, mag-apply na gugup karon dayon para wala nay aberya.
4: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits.
4: Mm.
5: Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na, Sir JP. Makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazar Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang nainom og nakasurvive sila hangtod karon Sir JP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Mm. Ang importante man lang Sir JP,
4: mm,
5: madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir JP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal, unya kung matakdan ka niini, age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa kaadyod ang pandemic nga daghan man gani Japon ang makasurvive.
5: Correct.
4: So diyan na lang, kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio. Kay naani siya'y unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga makadiet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani Sir JP, ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
4: Hmm,
5: kay pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na siya. Unya Sir JP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay mosulod.
4: Mm.
5: Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon.
4: Mm.
5: Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, maminimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulo ka adlaw o pito ba ka adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function.
4: Mm.
5: Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga say gayon nga mo-take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60% to 90% once taken by the patient. Og kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary.
5: Mm.
4: Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil? Ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it.
5: Mm.
4: Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sa ato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran.
5: Mm.
4: Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan.
5: Mm.
4: Ug sumala pod sa DOST, sa ato pa, mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID.
4: Mm.
5: Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies
4: ka.
5: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa GP.
4: Oh.
5: Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones.
4: Mm.
5: Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa budok, proper timing.
5: Mm.
4: Kana galing na jud kay hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kakapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
4: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
5: Mm.
4: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
5: Mm.
4: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
5: Ang mayoma, Sir GP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
4: Mm.
5: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
4: Mm-hmm.
5: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organ, Sir GP.
4: Ang mayoma gitawag pod og fibroids.
5: Mm.
4: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
5: Mm.
4: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
5: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Kay prone jud mo sa fibroids.
4: Mm-hmm.
5: Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung DTX 500 o may TC kada adlaw.
4: Abisag
5: ako dili jud nimo matag na kung kanusa mutubo ning mga tumor or kining mayoma, Sir GP.
4: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, hinumdumi.
5: Mm.
4: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
5: Uy, lisod ra ba kayong magka-prostate cancer?
4: Mm.
5: O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag-DTX 500 og nag-MITC ko. Walay undang sukad ni abot ng DTX 500 sa Klinika de Alternativo
4: Medicina.
5: DTX
7: 500!
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa ugisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500! Mapali sa mga butika.
5: Ang problema manggod sa fibroid o mayoma, Sir GP,
4: kay
5: kasagaran, wala jud ni sintomas.
4: O bitaw.
5: Maktingala na lamang ka kay nidako na ang tiyan.
4: Dibutod na.
5: O, naapod gani mayoma, Sir GP, nga gaprolapse sa vaginal canal or sa kinataw sa mga babay.
4: Ah!
5: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay ko na ang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
4: Modi ay naing mosakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayuma.
5: Mm.
4: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae. Nga murag kusog kaayo imong dugo. Nga mo'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue o pangpangluya.
5: Pero di ka kinangnan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o may TC adlaw-adlaw, Sir GP.
4: Mm. Nga naman.
5: Kaya naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo og immune system gilangkuban sa imong mga selula.
4: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
5: Correct.
4: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
5: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress.
4: Correct.
5: Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis,
4: mm-hmm,
5: or kining mga added sugar,
4: mm-hmm,
5: mga mantikaon, mo na imutuga og mga hormonal imbalances.
4: Correct.
5: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor.
4: Mm-hmm.
5: Akong balik-balikon,
4: oh,
5: inom gyud og DTX 500 og MITC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave babe sa imo nga kinabuhi.
4: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabisa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
5: Likayi ang mayuma, tumor o cancer sir GP. Mag DTX 500 o MyTC kada adlaw.
4: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanusarin ni mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dok Ramil Oising. Maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radio na ay DTX 500. Ako gitrayog ito. Makakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
2: Ako sa Jubilant.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
3: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 11:15.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: MBPS.
1: Maingod to mga KK5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang tulumanon. Kining 11 MBPS mga balita og public service.
0: 11 MBPS.
1: Adlaw karon nga Miyerkules, October 7, 2026. Advance ko ba? Sa ngalan sa Dibog Pwersa ka naglangkob sa 95.7 K5 News FM sa San Carlos. O niya ang 87.9 K5 News FM Gihulngan. Og lakip na mga ka-K5 diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores.
0: 11 MBPS.

Pero tuntulamanan mga K5 gipalihan sa maintingo sa atong DTX 500. Ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay VCO, the Natural Antibacterial and Antiviral, Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa, amuning kape nga kontrobersya. Ha? Kay Gilugan. O niya, ang ato naman nga Extend Food Supplement. Ang Adult Food Supplement sa lalaki, pwede sa babae. O ang ato ang DTX Liniment Oil. Ay sa kalimot ang ato ang DTX Beauty Soap. O ang Clinica Diofresh. Mahingod to Monday diri sa mga Baldivia. Kumusta ka mo mga ka-K5? Labi na sa itong mga suki nga tagpalamati, mga Maninda, Hydrag, Utanon. And the same time, sa public transport terminal, diri sa may Bagsakan, mayong odto karantaran mga ka-K5.

0: Sige, alas 11:21 na dito maglangan. Ari sa ta mga kakayfay. Sa atog nga mga headline. Sa mga nagunang balita. Watchman nakaplagang patay sulod sa gitrabahoan sa San Carlos City. Blessing and turnover ceremony sa bagong division office sa DepEd. Ipaygayon. Samtang BGMP personnel sikop sa kasong estafa sa siyudad sa Gihulngan. Masulog Farm School sa Masulog High School. Official ng Gablihan sa Canloon. 156 ka mga bagong benepisyaro sa 4P. Nakadawat sang cash card. Bagong ahepe naman sa kapulisan sa Escalante. Official na nag-assume siyang opisina. Samtang Sagay Farmers Market personal nag-ibisita ni Mayor Cueva adlaw sa pag-turnover. Posibleng itakda na. Samtang 23 anyos nga lalaki sikop sa bypass operation sa Moises Padilla.
1: Headlines. 11 Mbps.

Agora, dari sa may Children's Park, sa may Midtown, mayong udto karon tanan. At the same time, especially sa may Uptown Market, sa itong vegetable market, dari sa Kanlaon, may udto. Sa ato naman nga K5 Salud supporters, leaders, nga mga mabtikon, bisag kapis lang o. Pero pas-pas gapon. And the same time, ang utaman sa itong Presidente Dries Canlaon, ka K5, Mamrud G. Vilando, Vice Maribic de la Paz, Sec. Giselle Pasinabaw, Treasurer Ma'am Marilyn Alegria, o Auditor si Ma'am Vanjie Impik. Dari naman sa LMI, mayong udto, no, sa itong mga lideres and officers, mga ka-K5 led by Presmador Flores. Then the same time, kang Vice Helen Asuncion, kang Sec. Ami Jean Deles, mayong udto. Atong organizer na si Pastor Mark Deles, may udto. And at the same time, kang sa itong stockholder, si Kagawad Cosme Campaner, Ma'am Flory, maingod to sa tanantran. Also kang Ma'am Felisa Flores, maingod to. And as well as diri sa may Isabela, maingod to man sa itong kapitanda, no, sa may Sikatuna, si Cap Naldo Asuncion, Kagawad Jing, maingod to. No, sa tanantran nga nagpamati, karungod to ha. Sa Valyermoso, kang bro Doming Dominciano Kaburog, maingon to na sa may ulay. Ato mo na mapalit na mga kakifab ang itong mga produkto. Dari sa San Carlos, maingon to sa itong mga K5 Salud supporters, leaders, led by the President, kang Ma'am Edna Bacasmas, mayong udto. Ato nga Vice President, si Ma'am Agnes Garingo, and Secretary Maria Lota Panilagao, and Treasurer si Ma'am Aisa Secretaria, ang atong auditor, ang mabtikon kag nami ang luto, si Boss Royal Rubin, maingod to da sir, and atong PIO si Alfredo Larida, maingod to sa tanan-tanan. The rest, mga Kiosas Leaders of San Carlos, mapalit ninyo itong mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Alas 11:27 na mga ka-K5.

Portado naman ni Senador Francis Pangilinan ang panawagan sa mga magbaboy nga itaas ang farm gate price sa baboy o hugdan ng kontrol sa imports. Itataw ni Pangilinan ang chairman sa Senate Committee on Agriculture and Food Security nga dapat siguroon sa gobyerno nga makatarungan nun ang kita sa mga local producers samtang nagapabilin nga abot kaya. Kayas bulsa ang presyo sa baboy. Nanawagan ang grupo sa mga lokal nga mga magbaboy kang President Bongbong Marcos Jr. og sa Department of Agriculture nga itaas sa 210 ang kada kilo sa farm gate price sa live weight hog. Taasan ang taripa.

House imported nga baboy. Now, isip chairman sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, gitataw ni Pangilinan nga dapat sakto ang farm gate price para matapakan ang production cost as well as matagan managpatas nga kita ang mga magbababoy. Now, the kinibitang import, this is what we called supposedly, matawag nato ni siyang support products. Suporta siya mga ka-K5 nga sa kwan pa marag kanabitong marag hybrid style ba? Or maybe pwede po din mo na to mga ka-K5 nga mura siya kompetensya pero gamay lang di gas. Pero ang real manggudron nga problema mga ka-K5 is kaning farm gate price. Kabalo mong kaling farm gate price. Kanabitang baligya gyud gikan mismo sa nagsagod og baboy. Kay karon mga ka-K5 dili na lilong sa tong paminsaron nga grabe gyud ka barato. Tapos ang problema mahal ang baboy kada kilo. No? Dito sa merkado. So there must be a protection. There must be a kanabitang kay nagsugod man gud ni katong nagsibo ang kaning pagbag-o lang yung balik sa kaning ASF. Ha? Nganguban gipang baligya na lang mga ka-K5 pati baktin gani sus pila na lang to. Wala kabot sa kalibo. So because of that, medyo nguban nahadlok mga ka-K5 samtang may paglawas silang mga baboy, ilahan na gipang baligya in a lower price. Now, anay tabo, marag naanad siguro po ang mga nagkuha, mga komprador, ang ilong kumpra na lang po, the same na lang po nga. Mas nubo kayo mga ka-K5. Isa na sa problema karon eh. Nga mura bitag imuhang gipaymuslan, but sad to say, ang mapiktuhan mga ka-K5 is ang kining mamuhunan, mga farm producers, tapos ang kining naa dito sa Kongreso, igurugunagod mag kapi-kapi, no? Istorya-istorya, himugab balaod nun. But supposedly, may existing tanga mga price coordinating councils from the national, provincial, ang ba regional, provincial, local. Supposedly, paliho ko na. Hataga nagsaktong gahong mga ka-K5 to monitor the prices. And ang pinakamayo dira, maghimog regulatory mga ka-K5 when it comes to matawag na ito nga livestock productions. Ayaw lang ninyo buhis eh. Ayaw lang ninyo pangayo ay siguro 15 pesos, 20 pesos o 100 nga para lang good nga mahimos lang authorize mga ka-K5. Then kung mula pa sila, dira man kung ka makaregulate, dira ka makakontrol. Nga kung ikaw, wala ka nagsubay sa sakto nga presyo kay mupingit man gyud mahal. Nagmahal ang gasolina, nagmahal ang petrolyo, nagmahal ang krudo, and apektuhan mga ka-K5, nagmahal ang feeds. Pagmahal sa feeds mga ka-K5, natural. Supposedly, musunod gyud ang kuan. Musunod gyud na ang presyo sa karne. Ang presyo sa karne, okay. Ang problema lang sa farm gate price, pag kumpras baboy, barato kayo. So, what will be the not consequences, but the effect? The aftermath effect, mga ka-K5, kung dili ni matap na, diha-diha dayon. Magunahuna pa man eh si Pangilinan. Kaya ang focus na ron, kuan man, impeachment. Mo man ilang focus karon, di ba? So,
Di pa kayo na siya kakuan na. Igor na mo kuan good para pakonsuelo lang ba? Di man na matutukan. Kasi supposedly, pag humanan eh, mingo na din nga gisuportahan. Pero supposedly, this is a what we call the emergency mga ka-K5. A priority that needs an immediate mga ka-K5 nga solution. Not just by panday na nagbalaod. Napagawas balaod, marugid gapon. No, supposedly, gipatawag na ni for an inquiry, gipatawag na ni Tanan, hasta ning Price Coordinating Council, unsa pa nang ipangtuko dira sa DTI, sa agriculture, collaborative efforts from the different agencies mga ka-K5. Then they will have to make a rules and regulation. I-regulate nila mga ka-K5, tanan nga manog kumpra, tanan nga manog supplier, o tanan nga manog buhi, mo-register. Libre. Or taganta, may gamay lang para pang documentary stamp. Ha? Para lang gigamay kita. Dayon, kung mulapas sila, automatically, tangtangan sila og authorization. Di na sila kakumpra. Kumpra mo dira. Pas nyo kagalingon, pero baligya, di bawal na. Anara. Immediate action ang kikinanglanan eh. Ang problema mong gudan yung uban ng mga magbabalao, din sila kabatsya ganuman, tulog sila aircon. At sa opisina, sa lakyan, aircon. Ang ginakaon, steak. Ang ginakaon, sus, bulalo. Kanya kanita ang mga nananagiyag baboy ng mga ginagmayargid taon, igurat-agurat-agutlo, sus, matinirag yung kung atsara ginamos. Nami, nami noon. Oh. So ingon ana ba? Supposedly immediate ni siya kay di mag pasabot ana wa niya nakita ang urgency. Kay kung magsige ni ingon ani few months from now, especially hinangat ang December, magka problema gyud sa supply. Ha? Why? Kisa pa may magbuhi? Kung kumprahon lagi ingon ana ng presyo mga ka-K5 pag-abot dito supposedly dapat gamay raglinggas. Nga naman, kaya ka ng ihaw, ka ng kwan, igor naman na mo proseso sa pag-ihaw o sa pagbaligya. Pero ang kanita ang gabuhi, ga-invest ka og lugar, ga-invest kag tubig, ga-invest kag panahon, time, ga-invest ka si muhang financial, feeds, maintenance, suguban pa, then suddenly, more na yung makuha ni mo. Muni problema. Kaya kung dili ni matagag pagtagad mga ka-K5, then the hog industry will suffer. Yeah, ayuda na po dayon. Dramanta expert. Ah, Pilipinas. Drata expert eh. Pag once mo, hulaton na to unsa effect. May effect gani. O, pag once nag-budget. Ayuda. Hindi mo nakasapar. Pila ra may dagans kwarta kaysa continuous and matawag na to nga consistent nga negosyo nimo. Sama di mo ganahan nga dagag negosyante. Kasi sila siguro magnegosyo. Tanawaron, nadugagan ang gasolina, gamay rag atras sa krudo, ping it ka eh. O sa may mahimo ni mo ana, natural, mo taas ganing petrolyo, taas ganang kuhan sa imuhang mga palaliton. Huwag is la kakontrol ng ubang gasolinahan, nga huwag na yun ang gasunod sa uban. Diba? Picturein ninyo, pag ingon ron sa DOA, otro po ng DOA. Pag ingon sa DOA ron nga, may increase. Oh, pag ingon increase, pagkaroon, Martes. Ah, pagkahapon, wala. Effect yun. Pag ingon decrease, abdan pag sa kaadlaw, dokadlaw, usam mo effect. May ingon ba rin nga, wala man hurutong kahapon.
sa uban. No? Pero saludo ko sa ubang gasolinahan nga gasunod gud starong. Picture ninyo. Lantaon tog mutakdo bagyo na sa Gidikris. Unya kung wala gata natakdo sa Gidik, butangin ninyo oras. Ha? Pagwas nga kuan sa kuan, imo na gamit mo time mark, picturean ninyo. Ang ilang presyo. I-download niyo na sa Google. Time mark. Picturein ninyo. Kay dili man na mo picture kung wala dili sakto imong oras o date. Tapos pagkasunod simana, na sample nag-decrease. Picturean na po ninyo, computer ninyo kung dili. Padala niyo sa DOA. Para makatunta. Ah, dapat kita magpakabana mga ka-K5. Mga motorista, kana mahimuon nyo. Picturean ninyong kuan, kanang gasoline station, nga mao na ilang presyo, karon. Oh, tapos pagka next week, kung naay increase or may decrease, picture na naman. Kabalo man mo minus, kabalo man mo add. No? So kung wala nasakto sa kuan, ay padala ninyo sa DOA. May nang kamo mismo, mga consumer, kamo mo padala. I-PM na nyo sila silang page. Huwag sila ka-regulate, ana. Kani pa kang baboy. Nga ang market, ang farm gate price na dito sa suok-suok. Di na ma-monitor eh. Igulong taong pagkot-kot sa ulo, mga guman, gihimo nila. Kung mauna yung gusto, mag-ihaw na lang me. Amo na lang ng ipalitsyon. Dira man na paingon. Diba? Correct me if I'm wrong. Kumpara tong palit sa kuan, magpaihaw na kung dili palitsyon niya ingnos lingan nga utang. Sa utang na ba kong litsyon ganina? Money, may tabo. Because ang mga producers, mga hog racers, they will improvise. Why? Puri aga ba? Mura ka gabuhi. Nga para lang kalanon sa uban. Huwag man kayo mong kita. Gamay, tinag yung gamaya. Na inigasto kag feeds. Pila yung gasto sa feeds. Pila ka sako. Kayo mo, nagikwinta niya. Muubos gi ka na. Kuan ka. Pildi ka. Ay mo ni mo. Ma-improvise ka. Imong ipaihaw. Kontak-kontak lang. Online selling lang. Okay sa'yo, kuan dira. Oh, 1 week to pay. Dako pa. Diba? Ang uban mo palitson, ani sa mot. Gasto ra kag pilay palitson noon, 2,500. So, ang mapiktuhan, sumbalik ra gyapon. Na? Gobyerno, apa ka himog balaon? Alas 11:43.

Nanta si KK5 Jong Versales. Kining balita ang mga KK5 nga isa ka watchman napalgan tangwa na kinabuhi sulod sa iyang gitrabaho under sa San Carlos. Luoy taon.

0: diabetes. According pa sa pagtuon mga ka-K5, nga ang diabetic cataract causes an AR-induced osmotic stress. Pasabot na excessive blood sugar levels nga natala isip isa ka causative factor sa pagdevelop sa neuronal dysfunction. Ang diabetes nga gikan sa oxidative stress sa selula og tissue lakip na o especially sa tumata nga paingon sa pagkabuta. Likay sa katarata, likay sa blindness or diabetic cataract. DTX500 mga kaki-5. May dahon spalia, may disugar sugarcane extract, may taas nga 1.3 million orac units of antioxidant para sigurado nga likay sa katarata. DTX500, mapalit na sa mga butika, mapalit na sa Klinika de Alternativo sa inyong lugar o sa mga KSS leaders sa inyo nga mga barangay.
1: 11 Mbps!
0: Seksyon na to si KK5 Jong Versales. Regarding na mga KK5 nining isa ka watchman na palgang patay sunod sa iyang gitrabaw ansa San Carlos sa San Carlos, i-check ta si KK5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong,
2: KK5 Steve, usa ka watchman sa usa ka construction site ang nakaplagan nga wa nay kinabuhi pasado alas 6 imedya ganihang buntag diha sa may Margareta Extension, Barangay Tuning, Dakbayan sa San Carlos. Ang kining mitaliwan ni Kim Steve, gilan ni nga si Dante Tixon, residente sa Sitio Plum, Barangay Guadalupe, ning Dakbayan San Carlos. Base nga ganina sa tuang pagpanukiduki dito sa lugar, giingon nga ang kining namatay, na ginasara ni siya nga natuog kagabi sa ilahang trabaho nga sa ka balay. Nanawag ang bakulot ni Kim Steve.
0: Sige. Okay, balikan taka kapi jong ah. Oo. Sige, alas 11:47. Monilisod, no? Nabina kong kuan ni. Ang lawas na mga kaki-five mo imo bigay. Anyway, atong balikan taod-taod mga kaki-five si kaki-five Jong Versales. Sa Picas Vine. Oy, Ario, 40. Wala kita signal kanlaon. Ay, okay. Sige. Sa Picas Bahi naman, kining BGMP personnel nasikop sa kasong estafa sa Gihulgan City. Standby ka K5 Elmer. Nga nun eh. Anyway, estafa is kwan eh. Di man yung administrative. That is a personal kwan man eh. Personal violation man eh. So nga nun naka-estapa siya. No? Sige, standby ka K5 Elmer. Nasa linya, i-check ta mga ka-K5 kining BGMP personal sikop si Stafa sa Gilngan sa kampiyon nga balita ni ka-K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
3: Arestado sa kapulisan ng usa ka personahe sa Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP pinagi sa warrant of arrest sa barangay Poblacion ng Gihulgan City, Negros Oriental kagahapon nga adlaw Martes, Oktubre 6. Aga kini gabaw akusado wa na hinganli sa tuong kapulisan nga isa ka 38 anyos og residente sa may Shaton, Negros Oriental ingon man kasamtangan kini nga naka-assign sa Mabinay Municipal Jail. Gilusad sa mga personnel sa Gihulgan City Police Station pinag-iusab sa hiniusag operasyon pinatikad abad sa warrant of arrest nga giluwatan sa Regional Trial Court Branch 102 sa Gihulgan City nga pinitsahan og Setyembre 30, 2026. Ag kinig warrant may kalabutan kinino sa kaso nga estafa girekomendar hinoon sa korte ag piyansa nga mukabat sa 20 mil ka pesos alag sa iyang temporaryong kagawasan. O niya human sa pagdakop, ginala kini ang mga kasado sa Gilman City Police Station alag sa tukbang dokumentasyon o disposisyon.
0: Wala na yun. Saan sa man ko nung ano nag-staffa ni siya?
3: So far, wala nag-state doon sa tuaga report di ka naman sa tuaga kapulisan kung unsay kalabutan hindi nag-investing kung nga no o unsay unsang kategori sa staffa ang yung natubag hindi ka ba o akusado siya ito.
0: Pero ko ako na ni, no? Warrant man ni na warrant?
3: Yes, warrant.
0: Sige. Thank you, Mer.
3: Sige, sumunod na, give me Steve doon itong matunol na balita. Karong warasa ito ginato sa DTX 500, MyTC o D3 Mayo. Ini siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News of Fact.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 11:51 mga ka K5. Now, nag-viral karon sa social media. Kining... akto sa isa ka vice mayor, no, atol sa sesyon mga ka K5 nga sa diin si Attorney Harold Despicio, no, anyway iyaha man ni he knows already mga ka K5 what are the what he do kuno sa iyang ginapanghimo nga sa diin mga ka K5 mura siyang nahimo nga para bitawang nibutom ko niyang kagalingon tungod na ning mga barangay kapitan, no? Galing lang medyo namigita ni ani vice nga may saktong documents at the same time pasakag kaso kay kung baanay lang wala man ay problema, normal man na siya, wala man ko di man ko na ma-resolve. Mapuntar na siya sa trial by publicity. Some of it will be addressed to the barangay, katong imuhang gikuan, kaaway, or some of it will be to you. Galing lang, mas manindot yun kung mapasakan yung kaso para mga tangtang na kung naamang ginaitabo mga ka-K5 nga korupsyon. Oo. No, hindi na ako palagman pa because ilaha man yung nga kuan, they know already yun sa mga remedies, mga even the incident. Pero dapat, mas maayo kay nindot magod kung may kaso. Para ko na nakita ninyo, nga ang inyohang barangay, may problema mga ka-K5. And there will be dagamag grounds para mapasakag kaso ang isa ka-elected officials, especially barangay. Abuse of authority, no, abuse of discretion, money kalabanan mga ka-K5. Kung dilipod, violation man sa basta daghan, no. Money pinakakalabanan mga ka-K5, labi na ka ng, for example, may hindi lang kung example, kapasig may mga ego. No? Ay, ni Chatri, appeal ng adultery sa'yo. Depende kung adult. Kung dili adult, ano, adultery, minority. Ano ning English man? Kanang mga hilig kag DC. Desidido. Oo, pero kung kuan man lang, kung wala yung kaso, wala yung kiha. Sige.

0: A las 11:54. Ricky Bo Sapo Saputalo. Mayong odto. Mayong odto po dahil ni Ma'am Josephine Mabos dahil sa may highway pano, ano, masulog, no? Boss Geoffrey. Magsatantandra sa may boundary. Kang Ma'am Merlin Antolo sa may Masulog Market. Oy, available man diri sa San Carlos ang produkto ta. Dari mo palit sa may Santo Niño Batoy ka Santo Niño. Dari sa may City Pharma, James Pharmacy, Easy Lumanog, RT Drugstore. Then, the same time, mapalit na mga ka-K5 sa mga Quezos leaders. Dari sa Bagunbon, dari sa Urban, dari sa may San Julio, sa may Pili, kang Boss Ruben. Basta daghan. Daghan nga mga Quezos leaders, mga ka-K5. Dari sa Canlaon, dari sa La Castellana, Moises Padilla, kag Isabela. Quezos leaders, may mga ID na sila. Sige, alas 11:55, standby, musulod ng K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
4: gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan imo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
7: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
8: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
7: Wala.
8: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
7: Daghan kayo, uy.
8: Gipanindot niya ang imong metabolism.
7: Correct.
8: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
7: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
8: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
4: D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
8: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya magdi-tribayo ka, direkta jud dayo na sa imong utok.
4: D3Bio.
7: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
8: Dire jud nako nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, magdi-tribayo na lang jud ko Sir JP.
7: Husto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
4: D3Bio.
7: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3Bio.
8: Naipangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
7: Mo di ay na.
4: D3Bio.
7: Ang brain.
8: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
7: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
8: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
7: Wala.
8: Naarajud na sa D3Bio.
7: Correct.
8: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
4: D3Bio.
8: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud kaimportante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3Bio.
7: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw gabusuhon.
4: D3Bio.
6: D3Bio. Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio. D3Bio. Health News.
11: Negros Occidental.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaman o naglaan ng 82 million peso sa Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ay K5 Kim Kaluyo.
14: Naglaan ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng 82 million pesos na Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Ayon pa kay PDRRMO Head Mr. Cornelio Salinas, ang pondo na inilaan ng kanilang opisina ay upang makatulong sa pagresponde sa posibleng maging epekto ng El Nino sa lalawigan ng Iloilo. Dagdag pa nito, meron ring nailatag na mga mitigating measures ang probinsya kasunod ng utos ng gobernador na ma-minimize ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Ipinaliwanag nito na ang 82 million pesos na pondo ay hindi lamang para sa El Nino kundi kabilang na dito ang iba pang kalamidad na mangyayari sa nasabing period. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Samantala, depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diina sa pagpupulong ng appropriations ng kamara. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
15: Isang malaking hakbang para sa seguridad ng Palawan at proteksyon ng mga kabataan maging sa Palawenyo ang isinusulo ngayon sa Kongreso matapos talakayin ng Committee on Appropriations ang pagpupondo sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard at pagpapatupad ng mas maigpit na online safety standard sa bansa. Bilang kinatawan ng lalawigan, tinutukan ni Pinoy Workers Congressman Carly Gaspi sa Kamara ang usapin na direkta makikinabag ang Palawan sa mas pinalawak na pondo para sa mga kagamitan, pasilidad at frontline operations ng PCG, lalo pat ang probinsya ang pangunahing sumasalo sa banta sa West Philippine Sea. Bukod dito, tiniyak din ng pagpupulong na magkakaroon ng sapat na pondo ang pamahalaan para sa monitoring enforcement at mga pampublikong impormasyon upang mailayo ang mga kabataan sa kapahamakan ng social media at online gaming platforms. Pinaturayan sa nasabing pulong na hindi lamang basta batas ang ginagawa, kundi tinitiyak na may konkretong pondong pagkukunan ang mga programa para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Ito si K-Vibe Ray Almudal para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K-5 News FM.
11: At balita mula naman Negros Occidental, bangkay ng lalaki na posibleng tinortura, natagpuan sa isang lugar. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K-5 Sunshine Lacson.
10: Isang bangkay ng lalaki na may tato sa katawan ang natagpuan sa isang masukal na lugar sa Victoria City sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, may mga senyales na tinorture ang lalaki bago ito binawian ng buhay dahil wala na ang mga kuko sa paa ng biktima. Nagtamo rin ang mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng lalaki, bunga ng pamamaril at pananaksak. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang lalaki bilang si Jomar de los Santos Santillan na residente ng Barangay 1 sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa kapatid na babae, nagpaalam lamang umano ang biktima na pupunta sa isang lugar sa Northern Negros, ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang lugar sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng isang barangay kapitan sa Bacolod na imbolbado sa maraming kaso ng pagnanakaw sa kanilang lugar, si Santillan. Napag-alaman din ng K5 News FM Bacolod na isang drug user si Santillan at nalulong din sa online gambling na scatter. Natagpuan ang bangkay ni Santillan sa isang plantasyon ng tubo sa Hacienda Angelina 1, Barangay 12, Victoria City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: At 73 years old na lola natagpo ang pataya sa maisa na matapos mawala ng mahigit isang linggo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
13: Natagpo ang wala ng buhay at naaagnas na ang isang 73 anyos na babae sa loob ng isang maisan sa Barangay San Juan sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Bandang alas 10 ng umaga nitong Oktubre 5, kinilala ng Ilagan Component Police Station ang biktima na si alias Zening, isang byuda at residente ng Barangay Bangag, City of Ilagan. Batay sa investigasyon ng pulisya, naiulat na nawawala ang biktima noong Setyembre 23 matapos magtungo sa kanyang bukirin. Makalipas ang mahigit isang linggong paghahanap, nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad hinggil sa isang natagpuang bangkay sa isang maisan na kalaunay positibong kinilala ng pamilya sa pamamagitan ng suot nitong damit at bota na tumutugma sa kanyang pagkakakilanlan noong araw na siya ay mawala. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang labi ng matanda sa kanilang tahanan habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
16: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K-5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isa pang suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiza na huli na. Detalye ng balita hatid sa atin ni K-5 Roldan Villarreal.
17: Naaresto na ng mga otoridad ang isa pa sa mga suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiz. Isinilbi ang warrant of arrest laban sa suspek bandang alas 8 kagabi, Oktubre 6 sa Barangay Poblasyon Ilawod, Dumaro, Capiz. Ang nahuling suspek ay kinilalang si Andy Evaristo Garcia, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Bungsuan sa Parehong Bayan. Si Garcia ay wanted sa kasong murder at isa ito sa tatlong suspek sa pagpatay kay Police Captain Ria Nampuyos. Matatandaan noong nakarang linggo ay nahuli rin si Lionel Giocampo, ang trigger man sa pagpatay sa naturang polis. Ay naman kay Police Colonel David Cachombo Jr., Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, nabigyan na ng ustisya ang pagkamatay ni Captain Ampuyos matapos mahuli ang mga salarin. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Gayun din nawawalang lola natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Burawen, Leyte. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
18: Isang 72 taong gulang na lola na naiulat na nawawala ang natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Barangay Malabka, Burawen, Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Rosa, 72 taong gulang at residente ng Poblacion District 6, Cantimawa, Burawin, Leyte. Batay sa inisyal na impormasyon, may Alzheimer's disease umano ang biktima at huli itong nakitang buhay noong Oktubre 4. Pero kalaunan ay natagpuan itong wala ng buhay sa isang irigasyon. Patuloy namang nagsasagawa ng imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye sa pagkamatay ng biktima. Tinitingnan din ng kapulisan ang iba pang posibleng anggulo na makakatulong sa paglilinaw sa insidente. Para sa Maytisi Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: At lalaking pumatay sa kanyang kuya sa Tobias Fournier na nanatili sa ospital at hindi nakakasuhan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
19: Nananatili sa ospital at hindi nasasampan ang kasong biktima si alias Japet, 32 anyos matapos nitong saksakin sa leeg at mapatay ang kanyang kuya na si alias Gilbert, 41 anyos, kapwa residente ng barangay Fatima, Tobias Fournier Antique. Sa pakikipag-ugnay ng K5 News FM sa Tobias Fournier Municipal Police Station, nagsagawa ng affidavit of non-interest ang kanilang ina upang hindi nasampahan ang kaso ang kanyang anak na biktima. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-usap umano sa cellphone ng biktima sa kanyang kaibigan at may malakas na ingay na naririnig habang nasa loob ng kanilang bahay nang dumating ang suspect na may dalang 12-gauge break-type homemade handgun. Pinatigil umano ng suspect ang pakikipag-usap ng biktima, ngunit nauwi ito sa pagtatalo. Bumunot ng kutsilyo ang biktima kaya naunang nagpaputok ang kanyang kuya at tinamaan siya sa leeg. Nakatakas pang suspect, ngunit tinapol siya ng biktima at sinaksak sa kaliwang bahagi ng leeg. Namagitan ng kanilang ina at humingi ng tulong sa kapitbahay upang madala sa ospital ang magkapatid. Gayunman, idireklarang patay ang suspect habang isinugod naman sa ospital ang biktima para sa karagdagang gamutan. Narecover ng pulisya ang isang 12-gauge break-type homemade handgun, 11 pulgadang kutsilyo at isang bala ng shotgun. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, PDEA 10 nagbabala laban sa Etomidate Lace Vape Products. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: Nagbabala ang PDEA 10 laban sa paggamit ng vaping products na may halong Etomidate. Kilala rin ito bilang zombie vape. Sa ibang mga bansa, ang Etomidate ay gamot na ginagamit sa mga hospital bilang short-acting intravenous anesthetic. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan gaya ng mabilis na pagkawala ng malay, hypnosis, o matinding antok, involuntary na paggalaw ng mga kalamnan, delikadong epekto sa paghinga at puso. Bukod sa vaping products, natatagpuan din ang Etomidate sa anyong tableta, powder at crystals. Samantala, binigyang diin ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres na ang substance na ito ay hindi para sa libangan o recreation. Hinimok ang publiko na agad humingi ng medical attention kung makaranas ng malalang sintomas matapos gumamit ng pinaghihinalaang drug-containing vaping products.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
11: At Dumaguete City, pinagpapatuloy ang pagpapabuti ng mga barangay. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
22: Pinagpapatuloy ng Dumaguete City ang mga pagsisikap nitong pagandahin ang mga pasilidad at imprasaktura sa batibang barangay ayon sa ulat ni Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria na inatala noong Oktobre 6, 2026. Kabilang sa mga kasalukuyang proyekto, ang pagsisemento ng kalsada sa Chiste Country sa Barangay Bantayan, paglilinis ng housing daycare center sa Barangay Katawinunan, at paglilinis ng makana sa mga barangay ng Banilad at Baumpandan, particular na sa bahagi mula sa Southview Hotel sa kahabaan ng Banilad Road patungo sa slaughterhouse sa Baumpandan. Nagpasalamat naman si Sagrabaria sa mga field team at sa mga mamamayan ng Dumaguete sa kalang operasyon habang patuloy ang mga gawain tungo sa pagkakaroon ng mas malinis at mas ligtas na lungsod. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Mga K5, dako tayo sa detalye na ating balitang abroad. Aabot na sa mahigit 130,000 na mga katao ang lumikas dahil sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Yemen. Ayon sa United Nations Refugee Agency, na mula pa noong Agosto na sumiklab ang matinding pag-atake na Houthi rebels ay marami na ang naitalang lumikas, base na rin sa pagtataya ng World Health Organization o WHO na mayroon silang naitalang 959 na nasawi at 4,207 ang sugatana sa Yemen mula Agosto hanggang Oktubre kasalukuyang taon. Magugunit ang pinaigting ng Houthi rebels ang pag-atake sa Yemen dahil sa pagnanais sa mga ito na makontrol ang kanilang gobyerno. At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Risa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
23: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ko bukid, bay.
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Bitaw, mabakarwash gani ko?
12: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
13: May dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diya na ba? Bakarwash ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Power Services Company.
15: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
8: Hininga, uy!
3: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
16: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
3: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
16: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
3: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
16: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
3: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikaalagad mo, sir.
16: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ko nimo. Bye.
3: Bye, sir.
17: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidahan nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
14: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent a car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya o barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka buwanto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dungag detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.

padayon ta mga kakifab diri gyapon sa tuong tulo manon. Alas 12:28 na ang pag-ubo o kanyang ginatawag nga bad calf. Kanyang itong grabbing ubo sa gunsun nga ubo tapos mulungtad sa 3 weeks or sobra pa, may panakit-sakit sa mga dughan o sa igaubo ka nga may red particles na nga nagkuyog. Tapos luya ka kasi grabing tulog mo, luya ka, weight loss, way gana, perming walay ganag kaon, o sa nagapanugnaw, usahay nagapanugnaw tapos hilanat, nagasingot sa kagabion, lahi po tong singot ha. Kanang wala kay kwan ba niya, sington ka, nagapanugnaw ka tapos init. Isa kini sa mga sintoma sa ginatawag nga active TB disease. So, ang active TB disease, mga ka-K5, nagagklase. Pero ang kinigyong tuberculosis, nga sa diin, isa ka seryoso nga sakit nga mag-apekto sa itong baga. Nga sa diin, isa ka type of bacteria nga naka-apekto mga ka-K5. Mas-spread man nga TB kung ang tao nag-pangatsing, nag-ubo, nag-kanta. So, may mga antibiotics galing lang usahay mga ka-K5 kining wala sa lugar nga mga kanabitang over the counter, delikado eh. Pero na may good kung ma-prevent mo. Okay, take note ha, ako na ginabalik-balik according pa si isa ka-espesyalista sa diabetes.

0: ngang tao, may mga tao nga nakasinati mga ka-K5 sa diabetes, nga nakasinati man og tuberculosis. Why? Because too much sugar sa mga blood, morning ginakaon sa mga bakterya nga nasa mga lungs. So, not much better. Prevention is better than cure. Paano mga ka-K5? Magtumar sa Clinica D3 Bio. May vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil. Isa ka potent natural antibacterial and antiviral. So, sigurado mga ka-K5 nga makatabang sa itong lawas, labi na sa itong baga, para proteksyonan kontra tuberculosis or patyon siya mismo ang bakterya nga nagakos sa TB. So para likay mga ka-K5 magka-TB, Klinika D3 Bio na. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio. 11 Mbps. Balikan ta si ka-K5 Jong Versales. Sayang nga report mga ka-K5. Check ta, balik ta, ka-K5 Jong.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
2: Ka-K5 Steve, naiginaboy, no? Dahil nakaplagan ka rin usa ka 40 anyos nga Geligar Watchman pasado alas 6:30 ganyan buntag sa sulod sa construction site diya sa may Margarita Extension, Barangay 2, ning Dakbayan, San Carlos. Kinaya namatay, K5 Steve, gila ni nga si Dante Texon, residente sa Sitio Plum, Barangay Guadalupe, ning Dakbayan sa San Carlos. Base ka ganina sa tuwang nga pagpanukiduki dito sa dapit, ipayag sa mga kaubanan ni ini kagabi, ang kining namatay dito na tuog sa construction site.
0: Mm.
2: Sa ilahang park duty, kaganihang buntag, ilahan na lang dumlangan ang kining si Texon nga nag-ubo ka kay Five Steve dool sa gate.
0: Mm.
2: Aning usak ka balay nga ilahang gi-construct unya, matod pa na bulit ni siya sa iyahang kagulingong dugo. Kumani matod pa musuka ka K5 Steve. Sa ilang dugang pagsusi, natukiba sa dilagagikan dito sa higdaan sa aning namatay. May mga lama usap dito sa sinukang dugo.
0: Mm.
2: Dugang pa sa mga kabanan ani ni Dante Geligar nga ang kining deng watchman, may gimulo na ni siya nga sakit kay K5 Steve. Mo hinungdan nga ilang gituan nga posibleng kagabi giatake ni ang si Texon unya walay nakatabang sa iya kay K5 Steve.
0: Bli gikan pa gyud siya nga kwan nga ano to gani quarter.
2: Yes, oh.
0: Oh, may kwan na dito, may mga traces na.
2: Oh, oh.
0: So hangtod nga siguro ni sugni sulay ni siya guwas. So dito gisinabtan sa may gate?
2: Oo, ang kuan, ilahang espekulasyon is posible mo inom si tingali ng tubig.
0: Mm-hmm.
2: Kaya may bit-bit daw siya nga tumbler.
0: Oo.
2: Oo.
0: So wag yung nakakita niya, Jung, no?
2: Wala kay kuan, taas kayo ang gate. Yan, naapot siya sa sud kay Cap Steve.
0: Mm-hmm. So, mga pila ka oras siya expected nga kuan? Nga natumba dito?
2: Kana may wala gyud ma maybe wala pa pud makuan gud, wala ma trace kung unsang rasa ka kagabi siya giatake or basin ka ganihan bang kadlaw no unsang pagkahitabo agi kag Steve.
0: Mm. Pero wala may dudang PNP nga may foul play.
2: Actually wala, according sa ato ang dugang pagpakisayod, walay foul play. May nakita man sa ko dito nga kini mga medisina.
0: Ay, okay.
2: Maintenance aning biktima dito sa kuan sa palibot. Oo, muna.
0: Oo. Sige, pasubo sa pamilya Texon na. Ha?
2: Gani, oo.
0: Oo. Sige, Jong.
2: So, muna ito ang atod give up Steve nga report karong untuha para sa 11 Mbps program na dahil kato sa D3 Bio Tech Family Dog. Mighty si Akos K5 Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita sa BC Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Aray, salamat ka kay 5 Jong Versales sa mga report. Sa Picas Bahin, standby ka kay 5 Jezebel kay may turnover ceremony, no? Sa bagong unsa to gani? Ano ni? Division office or kuan? Kining sa dinadapita mga ka K5. Okay, i-check ta. Kumpleto details ni ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
3: Yes, K5 Steve, bagway lang gyud na human ang gipaygayon niya blessing inauguration and turnover ceremony sa bag-ong division office sa Department of Education San Carlos, K5 Steve, niya nanahimutang diya sa may phase 4 sakop sa Barangay Rizal, K5 Steve.
0: Phase 4, no? Asa ka napita ba ang gibil?
3: Unahan ka, kwan ba? Ka, Atbang ka, Brad Binboy ba?
0: Ay, okay. Pero
3: at sa bagong BGMP pohon.
0: Oo, pero ang kuan ang kining ano tawag gani? Maagi ka highway lang, pwede ra?
3: Ha?
0: Makaagi ka highway lang.
3: Oh, highway ra.
0: Ah, dira sa may Atbang sa may sa ni? Memorial.
3: Layo ra memorial.
0: Asa ka dipitagi?
3: Murag Atbang ra pod siya.
0: Layo ko na Atbang.
3: layo.
0: unahan gamay.
3: Ako bang ihap sa layo ra, gikan sa phase 1, phase 2, phase 3, phase 4.
0: Ah, okay.
3: Kaya ang memorial to raman sa phase 2.
0: Oo. So, ari ka napita sa kuan? Ano to gani? Adjacent siya sa kuan? Greenville? Dilipon.
3: Greenville Elementary School?
0: Oo. A phase 3 man na, no?
3: Napay dagang pamalay o sa ang
0: phase 3 then phase 4 Picas.
3: Oh.
0: Oh, okay. Marabali maragkuan siya kun ari ka lusot sa may kining tulat ni. Kut-kut.
3: Likod ra sa kuan sa barangay hall.
0: Ah, likod sa barangay hall. Mm. Ay, okay. So kun masulod ka agi jud ka sa phase 1.
3: Mm.
0: Ah, okay. Murag madako-dako ganang dalana diha. No? Kinalang ganang dakong
3: dalan-dalan.
0: Dili, taga diha beta, pero ang kwan na to is kanang dalana, gamay rin ang dalan dira, di ba?
3: Mm.
0: Murag kinalang dakoon siya ng dalan para kay sudanan division office eh.
3: Mm, yan.
0: Sige, at least may bago na. Onya, ang kwan, ang ilang senior high?
3: Senior high, wala pa.
0: Wala pa. Giyon na lang division.
3: Ang division office pa lang na siya kay 5 Steve niya. Tapay mga development kay lapo kayo.
0: Wala po gisultibel kung unsay plano nila sa kuan. Kining biyaan nila nga division office.
3: Kana siya, dili na siya. Namay uban niya kada bitang na personnel sa kanang division office nga mabilin dito.
0: Ah. Okay. Binako dito mga ulitaw, dalaga diri mga minyo. Dili mga division by di mga sana mga offices, no?
3: Oh.
0: So mga naman ay mga office, mga CID, SGOD, no.
3: Mm.
0: At least may bago
3: na gid. Kayo parang dako humugaway nga building ba?
0: Gani. So at least kung may mag-away
3: lagi na.
0: May mag may maglalisan ay at least dako-dako naghawan. Hindi joke na. Pero at least ang ninit mga gudra is kanabitaw ka ng ang ambience niya ba, no? Kaya kapalutang division office, grabe na kasako. At the same time, at least nabuta na po siya sa babaw niya. Dari na pita, mutla kung sa plano na nadira sa mamabiyaan. Kaya dito diba tapada na, may senior high pa na itukod.
3: Puhon.
0: Oo, puhon. Sige, Bel.
3: Sige, K5 Steve. Muna ito matag na report alang sa programang 11 MPS. K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho.

0: standby ka K5 Jomari, K5 Jom Sunido. Sa K5, ano? Sorry. Aduha. Bag-o nga happy sa PNP, sa Escalante, official ng naglingkod siyang buhatan. Samtang sa kay Farmers Market, personal gigibisita ni Mayor Cueva, adla sa pag-turnover sa project posibleng itakda nat. Na sa linya, ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
2: Steve, nakuratan tagahapon ba? Kay nag-akin-akin na untatas tong gamayng tindahan. Nya kalitra nga nakita na to ang staff sa City Mayor's Office nga hing kuan ing sulod sa merkado publiko. Ang piling sagay City Farmers Market kay Kipeng Steve, mao ni siya sa unang gitawag nga new public market sa siyudad sa Sagay. Kay duha ka merkado ang Sagay kining old public market sa una nga gitawag na karon nga Sagay Public Mall. Sa amo na siya Market Mall. Ang ikaduha mao ni siya ang gitawag na po doon sa baguhay nga term nga Sagay Farmers Market kakipeb Steve. So atong nakita ang presensya ni Honorable Mayor Leo Rafael Bibo Cueva nga hinglibot sa maong tindahan kakipeb Steve o sa mga sa merkado para lagi sa pagsusi. Kung nakita na to, iyang gilantaw, gi-assess personal kung pila na kaporsinto ang compliance sa nahisgutang proyekto kakipeb Steve. So dito na atong nangutana ta sa iyang mga staff apang initial but not official kakipeb Steve nga niingon sila nga pag ma-assist ni probably i-turn over na ang kuan ang maong proyekto gikan sa contractor padulong nas lokal sa gagamanan sa Dakbayan Sagay kakipeb Steve. Mao ituyo tumong sa maong mayor nga iyang lantawon. So doon na sila may kuan pitsa nga gihisgutan ang pag-turnover gikan sa kuan sa ato ang kontraktor padung nas lokal nga kagamhanan. So sayo ron pagkakipeb Steve, pag human ang ma-turnover ang tanan nga mga pasilidad o ang tanan nga naa diha, naa na siya sa kuan, naa na siya sa otoridad sa tong lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sagay. Now ang natabo giingon nga gikataho kakipeb Steve nga posible ang formal nga pag-turnover kaning karong umaabot nga pizza 15 sa Oktubre kakipeb Steve. Apang wa pa gyoy tataw kung kano sa ang blessing og inauguration tungod lagi kay bag-o na siya nga project kakipeb Steve. Dili siya literal nga na-close ang maong merkado, dili pud siya kaning kuan na kundi maingon na to nga symbolical close lang siya kakipeb Steve, nga gibutangan lang siya og kaning gikutayan lang siya og kaning murag ang uban murag police line nga dili pwede agian ang uban gibutangan og no entry sa kasamtangang nagtrabaho ang kining mga empleyado sa contractor kakipeb Steve. So sa ato ang personal gyud nga pag-assess, nakita na to nga naa na sa mga 95% ang nga nahuman na ang nahuman sa naisgutang project. So ato ang kuan gyud kakipeb Steve sa atong pagbana-bana, ang kuwang na lang ni ini ang pagpang-clearing na lang sa mga debris nga naa ay usahay nagbabag sa daan, ang mga nasubra nga mga yuta gikan sa ilang landscape. So moron lang gyud siya atong nakita nga kuwang kakipeb Steve. So probably gihugahwat pa ron tungod kay ang uban ng mga gagmay mga negosyante kining mga vendors, why kuan sa kay kakipeb Steve, why no problema sa amo ang seksyon kay base sa information nato kalakip na ang atong gamay nga tindahan kakipeb Steve nas merkado kuan raman kanang RSS raman daw kuno kami sa amo ang pwesto kakipeb Steve. So kanang mga dagko gyud nga mga tindahan kuan na siya i-sectioning na sila gikan sa dry goods, groceries og mga kaning buwaran, relipan. So mo na siya i-kuan gyud i-arrange sila pag-ayo para maplastar og kanus-a kakipeb Steve ang fully operational og ang pagmingon nato nga ang grand opening gyud sa nahisgotang bag-o nga gi-construct nga merkado mo pa nakaroy atong gipakigsusihan kakipeb Steve.
0: Sige.
2: Sa pikas bahin, opisyal na nga naglingkod ang bag-o nga hipis Dakbayan sa Escalante. So ang una na to nga information kakipeb Steve nga ang kining si Police Major Ronald Santillan kakipeb Steve gibalik siya sa iyahag yung original nga task sa Negros Occidental Police Provincial Office.
0: Mm.
2: Kay ang ato ang information nga nadawat nga mura rin siya nag-caretaker.
0: Caretaker, oh.
2: Lagi kay underqualified ang iyang major nga ranggo. Even though performance, qualified din siya, ang iyang ranggo, mura dili kayo.
0: Oh, for City Cebu, Police Office.
2: Dili santo sa location
0: o
2: sa plantilla ka kay Five Steve. So muna nga pag-abot ni Kwan, ni Police Lieutenant Colonel Christopher Muego, nga mo karoy gi-install atong pizza uno ka kay Five Steve nga Kwan,
0: officer in charge.
2: Officer in charge usa kay base pud sa atong pagpakigsusi, inana gina siya ang structure kay Five Steve.
0: Mm-hmm.
2: Pag-abot sa bisan Lieutenant Colonel na siya, mupungko usa siya bilang officer in charge after 2 months ka kay Five Steve. Mupungko siya bilang AKOP. After 6 months, probably, mauna niya siya gitawag na yun siya nga Chief of Police ka kay Five Steve. So, mauna niya siya ang standard yun nga patakaran sa ato ang PNP sa ilahang pagrelibo sa ilahang syudad ng ilang masainan. Kay Five Steve?
0: Oo. Sige, Jom. Thank you, Jom.
2: Sige, mauna pala mga balita nga itong naipo sa ito paglibot-libot. Sibok, Dagbayan, Siskalante, o kang balita. Atong karato sa DTX 500. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3, Bios, 4, Vitex, og Extend Food Supplement, Detex Copy Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kibab Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko, Kalingawan, San Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
0: Rikta na lang guro kay, ano? Kay Rilan. Simula nga lang ta sa oras mga kaka-K5. Alas 12:46 na. Ang atong oras gidala sa meeting sa DTX Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa. A healthy coffee. Anay mga testimonies mga kaka-K5, mga unsolicited testimonies nga silang first time nga pagtumaro sa DTX Coffee Mix na may lang pagbawas, na may ang ilahang pagpagbawas sa ugaw. So, kamo, why don't you try? Walay kumus pagsulay, wala may mawala mga kaka-K5. $156 ka mga bagong benepisyaryo sa 4Base na kadawat og cash card. E-check ta ka K5 Raylan Esquerreda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay.
3: Muabot sa kinatibukaan nga 156 ka mga bagong rehistradong benepisyaryo ng mga panimalay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4P sa Baez City, Negros Oriental ang nakadawat sa ilang mga cash card kagahapon sa Martes, October 6. Ang maong cash card makatabang nila sa mas dali nga pagpahigayon sa pag-withdraw sa ilang cash grant na ilang magamit sa pagsuporta sa mga pag-eskwela sa ilang mga anak. Gipahigayon sa ground floor sa Business Permit and Licensing Office o kung BPLO ang nga gipasiugdahan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Field Office, Negros Island Region, inubanan sa koordinasyon sa Land Bank of the Philippines ang nasampit nga kalihukan. Taliwala niini ang Baez City LGU ubos sa pagpangulo ni Mayor Luigi Marcel Goni, misuporta sa mga programa nga makatabang sa pagpalambo sa kaayuhan o kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa nasampit nga syudad. Ugmaw ka na nga tuwang nakalap nga balita, hatod ka nato sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Para sa 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquerreda, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Before ta magtapos, mga kakay-fi, we would like to take this opportunity to greet a happy birthday sa mahan sa itong syudad rin sa San Carlos. Happy birthday kay Mayor Renato Rene Y. Gustilo. Hey Rene, happy birthday kika na sa K5 News FM. Sa'y napusan nga bahin sa itong tulumanon, mga kakay-fi, nagtaas ang inflation rate to 7.2%, mga kakay-fi. Because of this, miyonubo sa 15 centimos ang presyo, ang kantidad sa piso. From 61.621 per dollar, nahimo na siya sa 61.771. So naghina nga tong piso, mga kakay-five. Okay pa ta? Oh. Imagine niyo pag 2022 when the AdMad Marcos administration started, ang atoa nga ang Philippine debt, ang utang sa Pilipinas, misarato 13.42 trillion pesos. As of January of 2026, mga kakay-five, nagsara to 18.13 trillion. Grabing pagtaas, no? Okay pa ta? Oy, by the way, before ko magtapos, I would like to greet also my only son, ni Gian. Jam-jam, happy birthday. And out pang... Maguya-buya ba? Happy birthday, Jam. Gika na namo ni Mami, ni Ate. And also, I would like to greet also happy birthday no, to Rene Calcilia, Flores Calciliar Jr. No, kay Jan-Jan, happy birthday. God bless you always. L11 MBPS. Pero wala ko oras mga kakay-five sa itong tulumanon. Nagidalis man sa mentinguha sa ato ang Clinical Spore Biotics para likay nga magka-amiba, likay nga maglainimong tiyan, magka-LBM, may impatso, o guban pa mga kakay-five, may 80 billion good bacteria. Probiotics. Clinical Spore Biotics na. Mapalit na sa mga butika, tanan nga mga branches sa Clinica de Alternativo sa inyong lugar. Sa hala naman sa Dibuk Pels ang naglangkob sa 95.7 K5 News FM sa San Carlos sa pagpangunan ni SM Brian Morden. Ngayon man ang 87.9 K5 News FM gihulngan o lakip na mga ka-K5 ang 100.1 K5 News FM canal. Sa kong mga technical partners, ka-K5 Munjay, ka-K5 Carlo, nga nag-ihaw na spato, at niya ka-K5 Rico, ka-K5 Lendi Malabago. Sama naman nga CEO, President Dr. Miloy, kinigyapong alagad sa kangin ng K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Kondisyon Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmaitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
4: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas bud ang kinabuhi.
5: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
4: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
5: Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
4: Sobra na.
5: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong MyTC Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
3: DTX 500.
6: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
4: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
5: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit. Makonsulta. Mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi ug ako pod nga puson sakit.
8: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
9: tulo pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Nita Gantalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon session.
1: Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
1: Kung ba ako matyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taso dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Na normal lang akong blood pressure.
1: K3 Bio.
0: Ang K3 nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: Papalit sa mga
0: bulika. K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa

oras, alauna 26 na sa hapon. Welcome na sa itong programang Afternoon Session. Kaya ay makauban karong hapon na mga suking tigpaminaw, ang DJ nga putort pero cute o glam yun. Why lain si DJ Pam? May panagsikasikay sa itong mga suking tigpaminaw. Nag-unsama mo karong hapon na? Kamusta man yung kahapon yun? Nagduyan-duyan na ba mo ilalom sa kahoy? O ka na mainit pa ba mo or maupay niyong pagpaniod to? Nagkapaniod to na ba ang tanan? So arang-arang no, kay karong hapon na mga kakifay, ba? Dilig na to kayo masinati ang init nga panahon. Masinati na to ang landong nga kahapon nun, dira sa San Carlos, Ambot o sa mga lugar o kung saan dagan sa panahon. Yes, mag-uban-uban na po tayo mga suking tigpaminaw. Kutog taron, alas 3 sa hapon. Ining ato ang programa ang ilang kuban. Sa maanindot nga sunata, kalingawan, o mga sulat padala nga makapatandog sa itong mga kasing-kasing. Alright! Live tayo makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7. Para yun sa iyong mga greetings, mga panawagan. Isa nag-birthday ka ron. Ishagit lang din mga kaki-five kay ako'y bahala kaninyo kang hapoy na. Pasensya kayo kung tunlan, murag doon ay masangit-sangit gikan magod ko nagkaon na. Kayang hapon sa tanang taga Valle Hermoso. Kumusta? Ingin man sa tanang taga Gihulngan City, Canlaon, Tuboso, Calatrava, o syempre ang tibok San Carlos. Kumusta yung kahapon no, ng mga mama and sir? Ako na ba taghalindira sa isda? Mahurot na ba itong gutob, no? Kumusta naman yung mga halindira? Kumusta ang inyong pagpaninda nila sa merkado? Ayaw mo sige paningkamot, pagkapi-kapi, sab mo. Kaling akatuang kapi nga makapaseksi. May lain ang GTX Coffee Mix. Nahigop na rin samtang nag-atang sa iyong baligya, no? Para dili mo ma, dili mo duka oil. Alright, GTX Coffee Mix mapalit sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Huwag na po na sa iyong tag-sa-tag sa kabarangay. Yes, madunggan po dito rin sa 100.1 Canlaon City, mga kakifive. And also sa 92.1 Fabulous Tuboso. Comment mo sa inyong mga greetings kaya ako narong ishagit abot sa Iran. Alright, alam na, 29 na, stand by. Ay, nagbalik na ako karoon na, mubasa na dahil tag sulat. Hindi na din tayo maglangay-langay pa. Lahian ang uban nga, paasa, no? Pahulatong tagdugay nga panahon, pero pag-abot na sa saktong panahon, wala di gihapon. Alright, stand by. Ano yung mga nindot yung mga kanta, mga zuking tigpaminaw? Ayaw magbiya, dira akay magpasiaw na punta rin.

alauna 41 na sa hapon. Baliktas itong programang Afternoon Session. At syempre kinig hapon ang yung Deji nga putod pero cute o glamion. Si Deji Fan. Grabe kanta magigala o eh. I like it. Alrighty, kagisalamat sa iyong pag-standby mga suking tigpaminaw. Yes, sa inyong mga greetings sa'yo, kalimoy, at i-comment lang din sa K5 San Carlos Digital 95.7, no? Ang oras kina ito, gidalit yun sa ito ang Power Trio, ang kina ito ang DTX 500 Mighty C o DS3 Bio. Ano man mga suking tigpaminaw, maukini makapaligyon sa inyong mga immune system para tuldukan ang tanang mga agaray, mga tanang sakit sa iyong kalawasan, nga kada adlaw na niyong giantos, kada adlaw gidala-dala. O di naman din na matuldukan nga nung dili pa man niyo na solusyonan, pinaagi sa pagtumar sa itong Power Trio. Dakong gi kini ikatabang para kaninyo mga higala. Mga nabuhi tang tawhay basta wala tayo mga tawhay kay mga nabuhi matag adlaw basta di ta magagaray sa kasakit. Kadalihok nimo agay sa sakit na sa tawhay. Ay ba kapoy ka nang magiginana. So ato nang tuldukan, ato ang paligunon ang ato ang immune system. Ug syempre ato ang kumbaga pal, butangan og espada ang ato ang lawas para maglisod nagsulod ang mga sakit nga wala pa nakasulod sa imong lawas. Alright, mapalit sa Klinika di Alternativo and Medicine and Wellness Center ang ato ang mga epektibo nga produkto. Og syempre, nagpadula po sa iyong tagsa-tagsa ka barangay na adira sa may proper Punaw, ka Madam Aiza Sekretarya. Mapalit usab dira sa Kase Rubin Ruel sa Peel Street at Bang sa Old LTO Center Mall. Og taga Burgos Street, Barangay 5 ka, dira kapalit sa ka Madam Maria Luta, Panilaga. Naanap po diha sa Kabanam Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, Dizbe. O Kabanam Arlene Gutib sa St. Vincent, Barangay 1, dira sa Kilid sa Santa Rita College o Guban pa. Pag power trio mo para makaabot pa mo o Pasko. Yes, mabuhi matandugay, basta ligon ato ang immune system. Alright, mga sukintig paminaw, anyways, 79 days na lang, Pasko na! Andam na ba mumuputo sa inyohang mga regalo para sa inyong mga ninang, mga ninong, sa inyong mama o papa, sa inyong mga kinugos? Happy to Jude ang Pasko. Pero anyways, ang magbasa na tagsulat, uy, kaya namurag ka pa ngayon na pagkoga, pinaskuhay bang matumot na bang Pasko? Ay, maagi pa di ag November. Tingdagkot pa di ay sa mga napakyas niyag mga saad. Alright, so karoon, dili ito magdugay, dili ito maglangay. Butla na niya ang relasyon giyata. Pagbasa na tagsulat, pagigala, kabahin, aning usa kabana nga dili, ay nako, dili masugo sa balay ko, no? Mauni hatagan na itong advice ko noon, kaling usa ka asawa nga nagpakiluoy, nagmaga, nangayag tambag nga rin. Tungkol kay ang bana, dili mulihok o dili suguoy, no? Dear Digipen, paing adlaw. Tawagalan niya ikaw sa pangalan nga Analiza. Taga Don Salvador Benedicto. Dugay nagyod ko kayo naguna-una nga isulat ba na ako ni o itago na lang sa akong kasing-kasing. Pero karon, murag dili nagyod na ako kaya nga ako ra usa ang magdala sa akong gibati. Digipay, ganahan na kay kumubalag sa akong bana. Dili tungod kay wala na ko siya gihigugma. Dili po tungod kay gusto ko nga biyaan dayon ang akong pamilya. Ang tinuod mga DJ, kapoy na kay ko. Kapoy na ko sa akong kaminyoon. Ngamurag ako regyod ang naningkamot para sa amo ang kaugmaon. Ani magandang istorya, DJ. Tapulan kay kong bana. Kung adunay buluhaton sa balay, kinahanglan pag inako siyang suguin. Kung
kung dili na ko sultian, muling kudra siya. Mag-cellphone, mutanaw og video, mutanaw sa TV, o kinbaga matulog. Samtang ako gika na sa trabaho nga gikapoy. Pag abot ako sa balay, wala gihapon ko higayon nga makapahulay. Ako pa ang manglimpyo, ako pa ang magluto, ako ang manghugas sa plato. Ako ang mag-atiman sa mga kinanglanon sa balay, ako ang mag-atiman sa duha na mo kaanak. O kung adunay problema sa pamilya, ako gihapon ang mangita o paagi unsaon ako pagsulbad. Usahay DJ Pam, samtang nang limpyo ko sa balay. Makatanaw ko niya nga, komportable kaayo siyang naglingkod. Nga sa akong una-una, mungutana ko sa akong kaagalingon. Asa man ko. Masaon ako pagpahuay ni ini. Namura raman ko gulay ba na nga ni Tim Tambayayong sa matag-adlaw nga buluhaton, bisag sa simple lang ang mga butang. Dapat yung mga adlaw nga gusto lang ko maabot sa balay o adunay mangutana na ako nga, kapoy na ka? Murag kapoy man ka, ako nalay bahala ning ubraha. Pero DJ wala, wagig ko makadungog ingon anang istorya. Anong usahin samtang naghila ko nga hilom? Akong pamalandungan kung unsa bagyo ng akong ipakaslan. Bana ba siya nga akong kauban sa kinabuhi? Uusap pa ba siya katao nga kinahanglan pa na akong atimanon? Pinakasakit yun para kanako kung akong sultian siya nga tabangan ko niya. Dili man ko mangayo og daghan, dili ko mangayo og mahalon nga mga butang. Gusto lang nako nga makakita ko nga adunay siya'y initiative. Pero DJ, imbes nga sabdon ko, masuko pa siya. Og ingnon ko nga sige kuno kog reklamo. Pao nga nakaton ko nga usahay mo, hilom na lang ko, bisan kapoy na kaayong. Kay gikapoy na usab ko siging sulti kaniya. Kapoy kaayo siging sulti sa usa ka tawo nga murag dili man jud makadungog. Basig bungol pod madam. Nakasulay na ko og tarong og istorya kaniya. Giingnan ako siya nga dili ko gusto nga ako ra pirmi. Banat ka. Dili ti ka kaaway. Gusto lang ko nga adunay mubati. Gusto lang nako nga mubati ko nga aduna ko'y kauban. Nisaad siya nga mausab. Ug sa sinugdanan malipay ko. Maglaom ko nga basin mao na gyud ni ang kausaban nga akong hiulat. Pero pipila ka adlaw lang DJ, balik na po siya sa iyang naandang mga binuhatan. Pao nga karon DJ Parm, dili lang kapoy ang akong ibati kun dili aduna na nag-apil nga kasakit. Tungod lisod kay gugmaon ang usa ka tawo nga murag wala man gani pa rin kamot nga mahimong partner nimo. Usahay makahila ko og mangutay na. Kung ako raman Jude, kung ako raman gihapon ang magdala sa tanan, unsa pa may kalainan kung ako na lang usa ang magpuyo? Wala, biyaan ka diraw, hindi ka mutabang. Kana nga pangutana, DJ, maugid na ang nakapahadlo ka na ako. Kay wala ko kay balo kung gusto ba ginako siyang biyaan? O gusto lang nako nga sa katapusan? Mabati na ko nga doon na siya, na doon ay tao nga mupili po eh. Nga tabangan ko makigbisog. Dili ko gusto nga magbulag ni. Kung mahimo pa, gusto pa nako nga maluwas ang among pamilya, ang among panagikugmaay. Gusto pa nako nga makita nga mahimong responsable akong bana. Pero hangtod ka na sa amin kung maghulat. Masigutom sa December 25. Hangtod ka nun saan ako isakripisyo ang akong kaugalingon para sa usa ka tawo nga dili man gani makakita kung unsa na ko kakapoy. Deci pa eh, musahay mahadlo ko nga basin magmahay ko kung mubulag ko. Basin usa ka adlaw, mangita ko niya.
Masa na sa kaadlaw, mangita ko gini niya. Giloka, oy. Masin mingawon ko sa among mga panag-uban. Og mga... pahinumdum. Og di, og baga kagahapon, pahinumdum. Pero mas nahadlo ko nga sa posibilidad nga magpabilin ko og moabot ang panahon nga wala na igag ko'y nahabilin ko suga, gugma og respeto para sa akong kaugalingon. Kay dili manunta ko na ngan, o kang wala manunta ko mangandoy og perpekto nga bana. Gusto lang unta ko tabangan sa akong trabaho. Gusto ra ko og bana nga mabangon kung kinahanglan, mutabang kung kinahanglan, baminaw kung magsulti ko og labaw sa tanan. Usa ka bana nga makasabot nga ang pamilya dili responsibilidad sa usa lang ka tawo. Karon di pa maduna ko sa anaa ko sa tunga sa duha ka desisyon. Ang pagpabilin tungod sa gugma o ang pagbiya tungod ka gusto na kong makaginhawa. Ginhawa, madam, ginhawa. Wala ko kahibaloon sa ang sakto. Sayo pa, DJ. Sayo pa nga gusto ko mupili sa akong kaugalingon. Human sa dugay nga panahon nga ako pirmi ang nagpili para sa tanan. Dinila na ko ito pang akong istorya na hinaot ko sa imong tambag, DJ, nga mas imong mga suking tigpaminaw. Dagang isalamat sa pagbasa.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
3: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinalagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, capsulic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga na-gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuma na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Sabi siya pag tunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
3: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3Bio.
5: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig uni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
3: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra abi ang imo hangard.
3: Mao before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasi gigagka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
4: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
4: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
3: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka D3Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw abusuhon!
1: D3! Bio.
6: O, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Taas na dahil kong blood pressure.
7: Pairam ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
0: Ang visio
1: ng may D3.
0: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap
5: mabaka sa mga butika.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: Extend Food Superman!
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman.
12: For man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
15: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo?
0: abre na ang Desk Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Desk Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Desk Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Desk Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Oras, alas 2:26 na sa hapon. Balik tayo mga kakifives sa itong programang Afternoon Session. Nagkirigyapin ang kauban karong hapon na si ang DJ Kaputot pero cute o glammy on.

Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang napadira sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Sa Kabanam Elizabeth Davila. Siyempre, napadira sa Santo Maluluyon, Barangay Punao. Sa Kabanam Edna Bacasmas. O Kabanam Lucia Funtilar sa Purok 5, Barangay Buluwangan. Dira naman sa Tanang Taga Barangay Walang sa Valyermoso, mapalit na sa Kabanam Grace Sagan. Asa naman ni ako mga viewers sa Facebook? Oy, wala man sila nag-comment na nangatulog pa mo. May ang hapon na lang no sa kuang Mama Perla dira. Nag-unsa karon Mama Perla. Naminaw ka ba sa imong anak nga gwapa? Ayon sa mga suking tigpaminaw. Ang ato ang istorya kabahin sa kabana nga maghulat pagsuguon. Unsa makabana oy? Mura makagkining bata no? Dili mo lihok ug dili suguon. Mupilit ra lang lubot sa lingkuranan. Ay sige, nagubukas na ito ning asawa. Pero ako'y asawa ni Isis. You know, bayaan tagyod ikaw. Bayaan ko ikaw. Sige, Madam Analiza, thank you so much sa imuhang istorya. Lain na naman nga istorya nga nakapatandog. O, lain na naman istorya nga ito ang nadunggan karong hapuna. I'm sure sa itong mga tigpaminaw dira karon, dili lang si Madam Analiza, no? Nga adunay banda nga tapulan. Sa mga naminaw po dira karon, napabiyay nga, usay maghulat rag na po banda nga. Maghulat rag maluto ang panihapon, pamahaw, nga ilarang asawa ang nagalihok tanan. Madam Liza na Analiza, nasabtan ako nga nganong gikapoy na ka. Dili man gud nimo gipang wala ang gud nimo gipangayo ang perfecto nga bana kun dili nangayo kag usa ka tawo nga motaba og mopakita nga dili ra gyud ikaw ang magpasaan sa imong balay magpasaan sa mga responsibilidad sa imong nga balay. Maubita na ang namana mo. Ay, dili po gumayong namana ta. Kaya wapang ko'y bala na. Maubita na ang namana mo, ng asawa mo, para sa hirap at ginhawa, meron kayong makakasama, pero kanipong uban, adra man sa ginhawa. At pag-abot sa hirap, di man po mutabang. Sige. So, og sakto ka sa usakabut. Sakto po ka, Madam Analiza, sa usakabutang nga dili ka robot. Dili na mo responsibilidad nga ikaw rapirmi ang mulihok. Samtang ay mong bana, magulat na nga, mukhaan rag maluto. Yes. Kung mahimo, imuha siyang imuha siyang istoryahan. Kaya sa pagdesisyon dayon nga imong biyaan kay basin pa di ag mausapan imong bana dira. Di ba lakaw-lakaw dito ba kanang layas o ga pipila ka adlaw sa umbalay. Basta yun balik mo imong bana kung gihana kayo na. Kasi yung mga tao nga ingon ana no, siguro kapoy di ko yun napirmi ilang lawas. Di mo po na nato sila ma... Ampo talaga yun. Ang, basta ako, kapoy yun kung wala kayo ubra. So, istoryahin mong bana sa linaw nga pamaagi kaya para dili po mo resulta sa sinong bagay, no? Kaya ka naman ko, for example, ron, mga emosyo ko, ganito. Ganun, di ka man mo tabang kaya na ako. Maghulat ka lang mo kaon. Paghilom na yun dayo. Nitabang sabi ako. Nagiskis ko sa lumot sa kaldero kaganina. Wa, akala makakita. Yung ana, magsingkahanay. Hidakog sa mot ang problema. Pero, bisan si Kinsa na mga asawa ha, mga kakifay. Magalagyod yun. Kung aduna mo, iba na nga tapular na. Og Madam Liza, ayaw usabhin mo ang imuhang trabaho. Ang pag-usab sa imong bana. Kaya siya mismo ang responsable sa iyang kinabuhi og iyahang mga binuhatan. So ayaw pataka og paningkamot nila nga imod yung buhaton ang tanan. Magalibog pa ka. Unsa may akong buhaton? Unsa may akong mga pagkulang? Unsa angay na akong itulid? Kaya para akong bana mausab ni dili na mo responsibilidad. Responsibilidad na sa imong bana nga mausab ang mga binuhatan na isip tapulan nun siya, no? Mga kaki-five, nasayod na gyud ta sa... Nakoy hugot ni ini, no? Ang kami niyoon, dili competition kung kinsa ang mas dag

kang nabuhat. Pakigtambaya yung kini? Kay kung ang usa kapoy, ang usa mutabang. Kung ang usa mapakyas, ang usa mahimong musuporta. Kay ang tinuod nga kapikas, dili lang kuyog sa panahon nga sayon pa ang kinabuhi. Kundili kuyog usab sa panahon nga bugat na kaayo ang tanan. Ana-ana siya, malulto kung giyong ganila sa hirap at ginhawa. Sa kalisdanan, sa kapakyasan o kalampusan, lampusan, magkauban ka namang diradya, ha? Pakitambayayong, malipay magani, dili pong kumakaingog ang malipay, magkita nga na ibanan. Malipay gani mo, nga aduna na, naminyo mo dira. Kaya para naamoy katambayayong, kuan mog pamilya, magamugna mo himog pamilya mo tukod. Among duha dira nagtukod, kamong duha nagtukod og pamilya. Among mga duha himog anak. So ang usa ra ya magmaluya og pasan sa responsibilidad. It's not right. Ay zaoy. Ani pug bana nimo Ma'am Analiza ba? Naminaw na siya karon. Bana? Paminaw ni Ribi, eyes on the board sabi para makasabot ka. Ania ang mga responsibilidad sa magtiayon. Magrespeto sa usag-usa, bisan adunay dili pag sinabtanay. Yes, normal ra magina mga kaki five, no? Wapo ko namin yun, pero maminaw mo ko sa mong silingan, no? Magsige, inampakay, magsige, inaway. Magmatinudanon, og ni kaya ng mga butang na makaguba og pagsali. Magtinabangay sa panimalay, dili lang kay usara ang pirming mulihok na ikaw na Madam Analiza. Mag-ambit sa responsibilidad sa mga anak, gikan sa pag-atiman hangtod sa ilang panginahanglan. Magplano mo sa pinansyal aron malikayan ang sobrang utang o panaglalis kabahin sa kwarta. Yes, usapon na, no? Kaya ang kanang utang usahay po mga sugintig paminaw, maupo na yung number one nga reason nga nang mag-away mo dara permisa. Ay naman po kuya asawa, dili magpabalo sa ilang panang ng utang. Napoy ba na nga, mangutang na po dito kulafo nga, dili makabalo ang asawa, no? Matingalan na siya nga, iyang palya dito, gipo po, iyang palya, ang palya sa asawa nga tinanong, gipo po na kay baya dito sa kulafo, no? So, makat-on sa pagpaminaw, dili pero may mangita kung kinsa ang sad iron. Yeah, so ba na, paminawa imong asawa si Madam Analiza in town. Kagi kapoy na siya name mo. Oo. Magpasaylo o bangay o pasaylo kung aduna mo'y kasaypanan, kamong duha magti-iron. Protektahan ang relasyon batok sa mga butang o mga tao nga mahimong hinungdan sa pagkabungkag ni ini. Yes, protektahin na ang relasyon. Kaya naarabis yung mga tao nga, gustong gubon ang inyohang panag-uban. Samot na nang naibog sa imong banda, no? Or naibog sa imong asawa. Og labaw sa tanay na bana ni Analiza Paminaw. Og labaw sa tanan magpabilin nga magtinabangay. Nara, tanan niya. Magpabilin nga magtinabangay sa kalipay o kalisord. Kay ang kaminyoon dili panag-uban lang sa panahon nga sayon ang kinabuhi. Nabasa na ko niya. Kung dili pagkigbisog usab kung lisod na ang sitwasyon. Yes, that's right. Lagi nga nanumpa mo dito sa hirap at ginhawa. Magtambaya yung mong duwa para dili kay bugat. Kay ba, ugusar ka niya mulihok. Porti na bugat, tamura nang nagpas ang kalibutan, no? Yes, I am right. Ang kami niyon, mga sukinting paminaw, dili ra responsibilidad sa usa lang. Dili lang responsibilidad sa asawa, dili lang responsibilidad sa bana. Dili na mahimo nga usa ra pirming mo sakripisyo. Samtang ang usa nagpahayahay. Naigo kayo mong bana ani no Madam Analiza, no? Ang ligon nga panagtiama, ang ligon nga panaguban o kun ligon nga panagtiayon, ay duhag na katao nga parihong naningkamot, parihong mo sabot, o parihong mo pili nga dili biyaan ang usag-usag. Lamia kantahan ning anong nangyari sa ating dalawa?
Oh, bana na minaw ka dirasos imong asawa din nagpadala ng sulat kay di na niya magwanta ang imo ang sigig paghayahay dira sigig lingkod-lingkod. Di ay siya inton maglaba magatiman sa mga bata ang trabaho pa siya. So Madam Analiza, ganahan ka mo biya si mong bana ay istoryahe sa siya no? Istorya siya sa salinaw nga pamaagi nga unsa om nato ni my love? Gikapoy naman ko ni love eh. Ah, di ba? Galago ta kay ka pero love gyapon, love hug. Love hug, love hanan. Taon siya may nitaon. Kamu po mga bana dira ay pagkaton pun ten mo ga tabang siya ng asawa. Kay kami bing mga asawa puting kapuya amo kinabuhi. Panglaba. Ego na mumudulog dira. Ego ni pasaputa ha. Oh, dala diri yun. I-comment na rin ang mama ni Kagawad, no? Mama ni Kagawad, Jusibel Barbicho, si Madam Carmelita Barbicho. Nahan, yung gipasapot si Madam Carmelita, ha? Ana siya diri, hi, DJ pa, mayang hapon para sa mga banang tapulan. Kung mauna na ayaw nagdugaya, biyain na. Biyain ang imong bana. Usa ka responsable, wag yun na iplano sa kalambuan sa pamilya. Ambot nga nung adunay mga tao nga sama ingon ana, kabuliyagon. Magsuka kag auto. Magsuka kag auto, ana. Ma'am, depende sa imong decision, ma'am. God bless na lang. Ah, Madam Analiza, pabiyaan na lamang ko na ni Madam mga Carmelita Barbicho imong barna di ay. Sugod so, ra ka Madam Analiza. Nagugtas si Madam Carmelita. Yes, Madam Carmelita, salamat kayo sa imuhang maanindot nga tambag. Nadyo mga banag yun, ingon na anak Madam Carmelita, no? Nga, dili ka balong mulantaw sa sitwasyon sa ilang asawa nga nagkabikos-bikos na. Sige, pagbalik na turong dugay-dugay, mamasa na rin tao, greetings. O duganga na ito rin tambag, maminaw sa tag-usa kasunayta para ni Madam Analiza. Standby, mga suking tigpaminaw, mabalik si Adeji Pa.

0: alas 2:43 na sa hapon. Kamanimina gihapon sa programa ang Afternoon Session. Agri hapon yung naka-overn. Karong hapon na si Day ang DJ nga putot. Pero cute og lamioin. May lain ang nag-isang DJ Pam. Kumusta mga igala? Anong nangyari sa ating dalawa? Unsay na itabo ni Madam Analiza og sa Ingbana. Grabe no?
1: Ikaw ang pinangarap.
0: Grabe mo rag makatulo man nga to ang mga butang nga kinahanglang mutulo. Hi, alright. Oras gidalit yun ato sa tuwang extend food supplement for men. Para sa itong mga angkulog mga tatay. Nga wala na yung puwaras sa dilinagin mo baro. Gila mga espada o mga kargada. Bisa nung saan pa mutulay na lang. Ato ang paligunod mga tatay, mga angkol, sabi na labi na ang mga senior citizen. No? Nga wala na dyan kusog pero ang huna-huna, ganahan pa dyan, magkaglabing-labing sila mga asawa. Ani ang extend food supplement for men? Motomar mo usak ka oras kayong usak ka round, mahimo ng 5 unom. Ah, grabe sa. Mura po ka ng binakbakay sa Iran, batok sa Amerika, sa Estados Unidos. Alright, ang matang mga epektibong nga produkto mapalit sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang syempre, masukin tigpaminaho para dili na mo mag-pliti padulong dito sa San Carlos. Ibutangan na dyan ang tagsa-tagsa ka barangay na dito sa kabanam Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12 Barangay Rizal. Syempre, na dito sa kabanam na asa kananay pasita sa tinggasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe. O ka Madam Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunborn. O syempre kung taga Bonifacio Barangay 5 ka, naadira sa Kabanam Gretchen and Dares. Kabanam Erlinda Espanya, dira sa Medina Taps View Barangay Rizal. Kabanam Regine Ritalia sa Santo Tapon, Guadalupe. O ka Madam Nilia Lagungan, dira naman sa Miyerkules San Prosperidad. Kabanam Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal. Ang kabadam Janine Cobero sa Buena Vista, Calatrava. Naapoder sa Tranquilino, Barangay Rizal sa kabadam Cecilia Villacruces. Ang kabadam Josephine Andares sa Barangay 2. Sa katatay Efren Dimitria, dira sa Ermita, Sipaway. Ang syempre naapoder sa kasir Alfredo Larida sa Pinuyawan, DSB. Og kakagawad Richard Jutay sa Marcelo Calatrava. Og syempre dira naman sa sitio Sangi Rizal katatay Chufin sa tatay Sir Chufin's Prahes. Alright mga sugin, tigpang minaw so ang ato ang yes, naminaw pa ba ang mga tapulen ng mga bala dira karon? Ay hinahinay na magtapang sa iyo mga asawa no para dili mo mabiyaan. Okay, mapaabot mo, mga magpaabot mo nga kapoy nagigil ang asawa ninyo. Hangtod nga mo abutan lang dyan ang punto nga mo surrender na gina mabiyaan na gina ba na? Nay, ginoo ko. Matigulang gano'n mo walay kauban. Walay mo yung kapikas. Walay kapikas, walay katambayan yung sa kinabuhi. So kung di mo ganahan biyaan sa iyong asawa, sama ni na yung Madam Analiza, no? Nga nakadesisyon na lang yun siya nga, DJ Pam, unsa umnako ni eh. Yan pa ba na ako or magpaabot kong mausap akong ba na ughantod kanus asya mausap? So magtinabangay dyan mga magtiayon para sa kalambuan sa pamilya, para sa ikaayong kaugmaon, especially kung adunan mo yung mga anak. So unsaon na lang, adunan mo mga anak dira, unya ang asawa rin naning kamot. Samtang agbana nagpaharahay, sigig pa kuan dira, sigig pungko dira no? Di po tsakitan sa lubot sa... Tindog-tindog po doon sa akin. So magtinabangay dyan. Sa kalisod, sa kalipay, sa kalisod o kasayon. Sa kalisod, kalipay. Sa kalisod, kasayon, sa kasakit o kalipay. Magtinabangay ang magtiayan. Diba? Bansay ka na. Murag eksperto sa... Alas 2:47, mga suking tigpaminaw, Madam Carmelita Barbicho, DJ Pam, request kog song, Lupit na Pag-ibig by Vanessa, thanks DJ. Madam Carmelita, pasensya kayo, galantan ako diri, wala man siya diri sa playlist namo. So, kay dili na daw lupit ang pag-ibig ni Madam Vanessa, ni Madam Analiza. Wala gani, Alright, so maura to ako matambag ni mo, Madam Analiza, sa itong letter sender. Storya, himong ba na dira? Ay, dili dyan madalag istorya. Ay, biyain na lang, oy. Apoy nang si Bana nga. Nalipay gani ka nga kay Bana. Nalipay gani ko nga na ako'y Bana. Kanya akong Bana po maghulat na masag baluto eh. Di man siya butabang sa ko eh. Makasapot gayon dyan. Unsa to magigo na? Makasapot ako? Sa una, nagsige ka pa-cute-cute sa ako ah. Kabag ka ko ni mong kubal, huwag ko na pa-cute sa imo ha. Ay, nako katawas, Madam Carmelita. Alright, so alas 2:49 na mga sukintig pa minaw. Gaman lang takig oras, hatagan siya na itong pagtagad. Ang mga tigpaminaw nato dira sa Nabukid nga bahin, especially sa lungsod sa Valyermoso, dira sa Barangay Malangsa, no? Kamusta? Especially dira ni Mama Perla, ni Manang Marmar, ni Inday Amara, Inday Mikay, ni Tia Helen Librandor, og sa tan Lula Auring, og sa tanang naminaw dira ni Tio Corning, ni Ati Juan, og ba, ipagaling lang nato para madali, no? Ang syempre, dira naman, oh, napa si Marlon Conde. Good afternoon, Miss Parma. Ikaw, Marlon, bana na ba ka, Marlon? Mutang bang ba kasi mga asawa, Marlon? Kaya atong letter sender, Marlon, nagugta siya sa iyong bana. Ay, nila mo tabang, no? Nila mo tabang sa ulubrahon. Bisan pag maglungag siya na job. Kung mga orang istriyahan, no, may peg, wala na lang. Wala pa'y kalas o bukas kung magpuyo kag ikaw raos. Alright, alas 2:50 mga sungitig paminaw. Wala lang kita isakot ang panahon. Dagang kayo salamat sa iyong pagwanuban. Especially dira sa tanang taga-Canlaon. Kumusta, taga-Canlaon? Thank you so much for listening me. Sa tanang taga-Tubosol. Especially ni SM Randy Kangi Ming Hapon. O siya ang asawa nga si Madam Vicky. At syempre sa tanang taga-Calatrava. Especially dira sa Marcelo Calatrava. Maying hapon sa tanang taga-Duboso. O sa Tibok San Carlos. Wala na kita'y saktong panahon. Salamat gigaayon ninyo sa inyong pagbanuban. O manapuntapuhon. Magkuyo guys sa samang oras o samang istasyon. Deligya po sa 95.7 sa programa nga Afternoon Station with K5 DJ Pam. At DJ nga po to, pero cute o lamiol. Oh. Alright, daking-king, salamat ang ping kanunay, especially sa mga drivers. Ayaw mo pagdali, no? Kaya para kanunay tang safety, especially sa ito mga pasahiro. Ang ping kanunay, God bless us all. Ano niya, usang pagbigyang muli. Daking-king, salamat sa inyong pag-uban-uban.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
5: Mm.
4: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
5: Mm.
4: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
5: Mm.
4: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
5: Mm.
4: Ginapagawas kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgo ni siya og LDL.
5: Mm.
4: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
5: Mm.
4: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula.
5: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
5: Mm.
4: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
4: Oh.
5: Duha na iyang trabaho.
4: Mm.
5: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
5: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
4: Oh.
5: Gadaghan na siya ng gadaghan.
4: Mm.
5: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
4: Mm.
5: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
6: O si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
4: Wala!
5: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct, jud, Dr. Ramil.
5: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
4: Mm-hmm.
5: O paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
4: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
5: Oh, syempre, D3 Bio gyud, nindot Sir JP.
4: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
5: Mm.
4: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
5: Mm, sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang chance mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
5: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
4: Pusto.
5: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
4: Wala.
5: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
4: Mm.
5: Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL.
4: Mm.
5: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
4: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay Ednestong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio.
3: nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan mo bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: Maya dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Bakarwash ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Me.

0: Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni Andy TX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
4: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC! Mag-ITC na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
11: Extend food supplement for men.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Pasos ako bay. Kaya ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom data matag-sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ito malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
14: Sige, bay. Basta pamiyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
13: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako kulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag-sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
16: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24, hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
3: Hininga, uy.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwag na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik manggod, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa di ay, no?
6: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
6: Mauraon ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala kondisyon, wala kay gana.
5: Base
6: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
6: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobra nga tambok. Sorry, Sir GP, di na to mabasol ng mga obese kay bisagun sa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang liptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra nila nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
5: Husto. Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
5: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsule sa isa ka adlaw, sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ago ni magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap ihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad nga motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto.

0: and services. Sa imong pagsakay, hayahay! Ihatod ka bisag asa ka buwanto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyong balay. Meldian Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dungag na detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldian Transports and Services. Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Randria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Randria Manpower Services Company.
1: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ora sa K5 News FM San Carlos City alas 4:33 sa kahaponan.

0: Okay, Luzon, Visayas, so gamit na naman may hapon. Kumusta? Welcome there sa to Gatulumanon, inyo Gatulumanon, ang El Castigador. El Castigador. Miyerkulis sa kahaponon, Pizza 7, sa bulan sa Oktobre 2026. Sa kahapon sa walay paglubad, inyong katribo sa Kaki 5, Arnel Herwila Dadang, makikuban kanyo. Hagtod na alasay sa kahaponon. El Castigador. El Castigador. Maing hapon sa tanan itong mga suking tigpaminawan sa 18 ka barangay din sa Dakbayan sa San Carlos. Kumusta maing hapon? Ang sa itong tanan ng mga certified product users sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang sa itong tanan ng mga key essence sa resellers. Kumusta? Maayong hapon. Welcome na din sa itong pagpangalaga. El Castigador! El Castigador! Atong partner sa Master Control karon mao si Kaki 5 at Shanin Hilapon. Ag standby mga higala sa mga report nga ipadangat mga kigsunan sa tuag mga kauban karon nga naka-standby sa ilang tagsa-tagsa kabaga area of responsibility mga Kaki 5. Buna to oras, alas 4.36 na sa kapunan. Dalit kanato sa Power Trio nga gilagkuban sa D3 Bio, DTX 500 capsule o sa Mighty C. El Castigador! Mapalit ang maog mga produkto may kila diya sa itong klinika. Dini sa Dakbayan sa San Carlos mga higala. Diya sa may Rizal Street, no? Rizal Street pa na, no? Barangay 3, San Carlos City, mga higala na. Diya si Kaki 5, Juwan. Bueno, sa ito ang mga breaking news karong hapon. Ha? El Castigador! El Castigador! Standby may gala kay bagong division office sa Dakbayan, sa bagong division office sa DepEd. Sa Dakbayan sa San Carlos sa gibuksa na. Headline. So sa man eh kadag gibuksa naman, nakabalhin na ba, naka-standby, nakapanghipos na ba ang mga kawani sa San Carlos City Division sa DepEd mga higala para ugnaan na ba gid sila dito nag-opisina sa maong kuan may gala area. So man eh, gisubhan na no? Lahi man ng groundbreaking. Ha? O gisubhan, giblisingan. Ha? So, muna yung mga kegsunan. So, atol yun sa birthday ni Mayor Rene Gustilo Maygala. Ha? Gisubhan ang kining bagong Division Office Maygala sa DepEd San Carlos mga kegsunan. No? So, standby karo tataw na kuhaon ta ang kompletong detalye ini pinagi ni Kaki 5 Jezebel Barbitso. Sa pikas bahin kontra ni Mayor Rene Gustilo pagka Vice Governor sa umabot nga pinili 2028 gihulagway nga nuisance candidate. Oy. Isa maning gingong nuisance candidate mga igala pastilan. Ha? Wa pagani or bago lang gid na postpone ang kwan or wa pagay klaro ma postpone ba ang barangay ug sangguniang kabataan election. Pero gabukal-bukal na ang kawa sa politika din sa Negros Occidental. Sa pikas bahin, usa ka dili mayong balita, usa ka haligi sa mga sa industriya, sa media megala ang mitaliwan karong adlawa or nasayra na ito nga karong adlawa mitaliwan mga kigsunan ang nabantog nga andoy pordoy sa kahanginan. Ang kanhi Vice Gobernador sa probinsya Sugbo si Nanding o Fernando Nanding Celeste mga igsoon. Samtang kongresista Leviste, no? Nalutsan og warrant of arrest mga higala. Ha, sa Makati City Regional Trial Court. Unsang kaso nga iyang giatubang karon mga igsoon? Ato na yung paghihisgutan din siya ito pagpangalagad. El Castigador! El Castigador! Samtag Rehina Mercedes sa Vice Mayor Harold Respicio mga igsoon. Ni Sanong Karon, ni Dawat Sahagit, ni DILG Secretary June Vic Remolya nga magpa-drug test may gala. Gani iya panggihagit si Remolya nga magpa-drug test siya atong siren unsay tubag ni Secretary Remolya may gala. Kay ang karon na latest nga gikuan mga kigsunan. Ang latest karon nga gi unsa ni gi gipadayag ni Respicio nga magpa-refund siya sa iyang gasto nga pagpa-drug test dito sa St. Luke's mga kaigsunan.
1: El Castigador. El Castigador.
0: So kana ang mga breaking news o breaking story karong hapon na may galang atong hatagag pagtagad dinhi sa tuang pagpangalagad sa atong tulumanon.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
0: Okay, daghang salamat mga kaigsunan. Diha din, nahimutang atong Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center mga igala sa may Vigustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kauban nato sa pagpangalagad sa PICAS Studio karong may igala. Ang guwapito natong IT technician nga si K5 Francis Alagar. Klaro kayo ha, si Kaki 5, Shanin Hilapon, si Kaki 5, Francis Alagar Megala, ang naadya karon sa Studio A para magpalanog sa ato agyat tingog.
1: El Castigador!
0: Okay, atong oras alas 4:41 na sa kahaponon. Ha? Oras na para mangapit ang Megala, kanang kape nga safety kayo. Ha? Safe kayo nga imnon nga kape mga kigsunan. Ha? Ang ato ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga igsuod. Lami nga kape, doon ay chia seeds, mga igala. Sigurado, gyod nga. Condition ang imong lawas. Munigingon nga kape nga healthy, kape nga mudetox, mga kaigsunan, madetox ang imong lawas. Dili guto mun kag muinom tungod sa chia seeds, mga igala. Tungod sa chia seeds nga perti gyud na makatabang gyud sa tuag mga sakit og balatian mga kaigsunan, makapakontrol, makapaminos sa atong blood sugar mga igala tungod kay wa ni mo gamit og kinig asukal. So dili ang gigamit ini mga igala stevia ang sweetener stevia mga igala unya gikan pagyud sa de-sugared nga sugarcane extract mga igala. Now, sabot pa sabot niya katong tubo nga gikuhaan gyud sa pinaka tamis nga portion, no? Kanya nabilin ang pinakapait mga igala. Munang siniguro gyud sa mga diabetic person, the best gyud mga igala nga imnon ang DTX coffee mix. The best og champion nga tumaron ang DTX 500 capsule. Champion nga tumaron makatabag yun kay superfood usab ang D3 Bio mga igala. O ang pinaka-unique nga vitamin C, ang Mighty C, the alkaline beast nga vitamin C. Sa nindo tagin paminahon may gala kay bisagway uno di mong tiyan, diligi maghapdos kon ang imong vitamin C kay Mighty C.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Okay, atong oras, alas 4:43 na sa kahaponon, may hapon sa itong President and CEO sa K5 News FM Philippines o sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nga si Dr. Ramela E. Tangoy, no? Babad sa itong Vice President for Operation, ka K5, kining Eljan Castanyo. Siyempre, siya ito ang Vice President for Administration, ka K5, Jean Paul Hineruso. Og siya itong gwapong station manager nga sako karon mga igsoon. Dugan naming wa makita si Kaki 5, the king of all media, Kaki 5, Brian Morden. Kini kay may bintahan ni Miguel Lacan na ay hari. Okay, doon na may hari, may gala, at doon naging prinsipe. Okay, doon na may hari, doon ay Reyna, si Kaki Five Pamela Pirater, doon na po'y prinsisa may gala. Nasa lamian. Prinsisa. Okay, good afternoon, Sir Dada. Sunny me, there is, sir, pero dili na init kayo kay start na among, onsani, autumn, na? Season there is amua sir. God bless ninyo diha tanan diha Sir Dada. Salamat gikan ni Medelina Yamazaki. Maintag magkaabot po ta diha sa Osaka, Japan, ma Medelina na unsa kay nindo ta diha no? Unsa maintag makataak ta nang Japan, no? Si A. Mandela, good afternoon sir watching. Salamat kayo Mera og Herman Daguhoy. Og Mira Villanueva, amping sa kanunay sa inyong pagpanikay-sikay. Na, unya batasan na yun ang pagtumar sa Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bio, DTX 500 Capsule. Mighty si Mira. Og Daguhoy, kay ubay-ubay naman po mo diha og Gracia. Na, pakita ko ninyo, pahibalag yun ko ninyo nga, ni tumar mo sa Power Trio, DTX 500 Capsule, sa Mighty C, og ingon man, DTX 500 capsule, no? Maba na? Inya, Mama Medelina Yamazaki, tilaw unya sa tong Power Trio. Laag mo dire, Sir Dada. Maulagi po. Kay, mayintang madala rag baklay na diha. Kay, parang okay. Pero, lisod man po kayo. Dili na mag-aeroplano. Unya, pwerte mang mahala sa aeroplano. Diha, mayintang na ay sponsor. Okay, alas 4:46 na sa kahaponon mga higala. So, sa dili pa ang report ni Kaki Five at Jezebela Barbizzo. Please like and share sa ato ang kuan mga higala, no? Sa ato ang unsa ni? Sa atong programa kay para makapalihog ko sa aircon bit. Para nga maka paambit po tong uban sa ilahang mga panahom, no? Karong hapuna makahatag sila ga situational report, no? Gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokalidad mga higala. Okay? So inana mga kaigsoonan. Okay. Arita sa samtang kuan mga kaigsoonan, samtang naghulata sa report ni Kaki Five Jezebela Barbizzo. Unahon ta ning kasika sa politika din siya to. Kadali lang ha, kaya ito lang sa gikuan, no? Ito lang iklaro ni ay nga sa mga followers bitaw ni Andoy Pordoy ni Nanding Celeste. Kauuban na musbuhan. Nagkauban mi kadali po ni Nanding Celeste may gala sa brigada kanya ito, sa Toledo. Kadali kayo. Nya. Kana magud siya kana dili na magud siya kana og kanang kana ba part-time lang ba kay syempre idaran pero sa kwan mo gani kana nga maoginay ako na mat-an og buot nga magsisibya may gala si Nanding Celeste nga mitaliwa na karon ha mitaliwa na mga gala no so expired na gyud siya so kwan pa nabugtuan na siya siyang kinabuhi mga kaigsunan. So, daghan po kayo kung simple kayo ning manibya. Kini si Nanding Celeste Megala, no? Nga namatay na, simple kayo. Parihan ni sila ni Sam, ni Aning Sam Costanilla, mga simple bitaw. Kaya lahi na magkaroon manibya, kaya daghan na kayo mga arti, daghan na kayo pasikot-sikot mga kaigsunan. So, muna nga makaingon ta mga higala nga hay nako. Ang kinabuhi gyud dad perti ra gyud nang kana bitong atong kinabuhi ng kalibutan na. Mubo ra kayo. Tagsa ra kayo makaabot na tog tagsa kagatos. Unya sa atong pagkinabuhi ng kalibutan na laksot patagbatasan, mag-inarti pa ta, mag-garboso pa ta, gitagaan tag-chance Ginoo nga makatudlo, makatabang, makapambit. Ato paging ihikaw pastilan wa gitay ka susan butlak. Na muna nga tungod kay kita tanan padung sa kamatayon. Dili kita magpakahipokrito aning kalibutan. Kay balutang mo paubos, kay balutang mo pasaylo sa mga nakasala na to, kay balo punta nga kining mo pasensya, no? Kay balutang mo tabang, kanan. Ang importante na to ng kalibutan na may gala, magbuhat ta or magbilin ta o mga maayong buhat. Ingon sila, ah, mayroon magkaya ka mutambag, kanya ikaw, utro mo po ka, no? Ako, dili ko tantong buhatan. Ha? Dili po ko tantong dautan. Balansi-balansi ning ako, no? Pero, ang kuwan ginako may gala nga, magpasalamat ikos Ginoo nga gamiton ko niya nga instrumento nga makatabang sa ubat. Maubitaw ni nga, bisag asa ko pa ingon, bisag unsa pa ng mga isyo nga ibato sa kuwa nga pagdaot, di gina makadulot, kay daghan naman kayo kog naalagaran. No, di gino, kaperti ng ginaghanan. Mahimo nga uban, magsakay-sakay sa panahon, mudaot-daot na ako, pero ako yun, lisod gi kayo. Kay daghan na kayong politiko ang nangaha sa paguba sa pangalan ni Arnedada, kay kana si Arnedada muna, naanas pikas, bias na, pero dili gi sila makapawala sa kuha. Kay nga naman, basta magsulti ka ng kagamaturan, nakahibalugi ka sa imong trabaho, no? Kaya bitong may sakto gikang abilidad, may gala. Di na na ang itikal-tikal. No? Kay may track record na bitaw. Sumaw na. Mubo ra kay panahon. Sinanding grabe to kasikat. Ha? Perte to kasikat. Nahimong vice governor, board member, vice governor. No? Pero, tungod kay, bisag gulang na siya, kining wither-wither man eh. Kani ato haud kay siya kanang siya magigikuan pero sa dihang ako'y nahimong OIC syempre makaistorya ta pero ang respeto nako na wa na ko sige away wa na ko sige kuan no ana ba kay ako gud maigala muri ak mangko pero sa maayo nga pamaagi ka na bang dili ko pud palupig musukol ko kay wa makoy hadlok kay wa makoy gikawilihan no. Wala ko magsalik og mga daghang pasidungog, daghang amigos media. Ang ako istorya tas tinuod. Unsa ako nahimo sa industriya sa media? Muna ko dili ko gusto og posisyon nga magsalig sa posisyon. Dili ko gusto nga nagmedia ko nya, kutob ra ko sa microphone. Dili gyud ko ano musugot. Muna magkugig gyud ko sakto. Ako gining ko anon mayo kay di ko gusto nga magmedia-media lang ko rin, talawan ta kayo or something nga, mahadlok lang ta niya, kulang po tagkuan, porbida kahibalo. Lison yun. Kinatuon yun. Bairon yun. Kato sinanding may galag, may katong, kuan, iniskwilahan. Ha? Gisyo. Pero tungod kay nagdiniyo sa pag-ubra, nagkaton nga nagkaton, taas og naabot. So wala nagpagsabot nga, ha? Manghambog na kay nakahumag-eskwila, manghambog na kay angil nga kay kurso, kunya dili kasaligan sa mga tao, dili makalahutay, ha, mukurog rag inana. So, useless, usik ang imong pagkamedya. Di ko kalimot si Nanding Celeste, maminaw ko sa una may galap. Pag once nga mo-report ka, ha, mo-report ka na ikaw nga putol-putol o di maklaro, automatic putlon ginan niya mahigala.
1: El Castigato! El Castigato!
0: Kaya niya pa usik ayo ang imong report nga dili maklaro ga usik-usik puga sa oras. Ano ba? Naay uba mga reporter masuko dayon. Mangluo dayon. Sa lahat pag sulti hambugiro ba?
1: El Castigato. El
0: Castigato. No? So part na si imong kuan ba nga magkaton ka? Ya, walay forever gud ang kalibutan. So dawat kag sayop. Ilha imo kagulingon, asara ka kutob, unsa ka, nya magkaton. Mao na ang pinakaimportante imong gila kanang way garbo. Sama ni Nanding Celeste, no? Daghan kay nang agidugay kay siya. Marito. Ding. Mister Rero puto siya. Nya unsa puto ihang mga kuan maupot, oh. So ginana na. Nganong gisikutan ako? Kay dunay mga daghang magsisibya karon. Nga mga tikalon kayo ba? Ayunan kay Megala dunay magsisibya na ingon ako di ko kalimot. Kay kung ako ko na iambirahan, Kung magpagigahe ko, maghilak-hilak yun ko. Ano ko, pastila, no? Ako'y maghilak-hilak. Sus, may gani, kaya wamaday. Maghilak-hilak ko, no? Kung saan ko, bata. Nakaroon na po, gibibiyay na po, kay awa na. Ah, sige, mukuha na na nga. Dilip mo na radyo, Facebook, ramo na ila. So, layo gi ko, no? Pabungbuang, dilip baka ma-viral. Nadili, yet. No? Kay maon eleksyon ganin ni kanhi mayor, karon vice mayor na tumasos mi niya. Iya gi kontrahon mais Bobby Nalzaro. Si anhing Bobby Nalzaro, kontrahon gito niya. Sige, libel, sige, libel. Di, mangyad. Alkan, sige, mo nang na medyo na laos-laos si tumasos mi niya. Guba, yun. Ha? Kapila siya, pildi na katilaw, gipildi si tumasos mi niya. Gikontra man niya ang media. Kinagsalig kagamhanan siya sa iyang pagkamayon. Kunya kay makasugat kay di prinsipyo nga magsisibya. Ganang makigpustaan ay kinabuhi may gala porbidal. Ah, delikado.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Ah, ito. So, dili lalim nga labi nag makasugat kag media nga ha, may baruganan, may prinsipyo, ha? Na dili ra kotob sa microphone. Ah, mayra mo pakyot-kyot stingog. Ah, nya waday unod. No, walay prinsipyo, walay baruganan. Ay, so apete ka. Ha? Pero politiko ka niya, makabangga ka. Ako, ino na, bisag Arnel Dadan. Angkot lang ni mo. Ha? Muna nga, kwanjot. Ako lang giko nga, sama ni Nanding, walay pagpakaruning noon sa pagpanibya, simple ra gito. Higala, kumusta? Ang tak na. Kuna, diba, ito ta ang report. Very good. Kining ko, dili ganito kay siya law mo kwan. Good. Kaniya pa, mas daghang bright na minaw kaysa nako. Ang importante lang di rin, sakto ang mga kasayuran nga akong gisulti. Og maura po na akong yanong panahom o komentaryo or analysis. Wala ba, no? Maubitaw mo, ingon po ko, kaniya ako, pinobre na gining analysis. Medyo sakit-sakit lang yun nga analisis sa Zahe. Mahigala. So, ige. Alas 4:57, standby. Karong tatuan, mahigala itong basahon ang inyong mga mensahe. At the same time, ang report ni Kaki 5 at Jezebel Barbizzo at itong gadawaton sa pagbalik sa itong gatulumanon.
1: El Castigado! El Castigado!
2: K5 News FM.
3: News FM.
4: D3 Bio. Health News.
5: D3 Bio.
6: Ako si John, busa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butik.
7: D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
11: Atong isgutan Dr. Ramil, unsa may rason nganong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
10: Chikli sa ta.
11: O, sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
10: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
11: Oh,
10: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud, mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 Bio.
11: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
10: Uy.
11: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
10: Correct.
11: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
10: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
3: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
10: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
12: Yes, Doc. About active immunity.
10: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
12: Kinsa, Doc?
10: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
12: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
10: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
12: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
10: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nimo makita sa kuan ni Sir GP, plain
12: so,
10: D3.
12: Kining
10: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
12: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
10: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
12: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
10: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
12: O niya, dinirama tagtaman ha.
10: O kung si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
12: Ayaw, abusohon.
3: D3 Bio!
13: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
14: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
8: Taas bang imo blood sugar?
15: Ato na ka may diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
15: Ang DTX 500!
8: Ato na kini anti-diabetic property.
15: Sama sa
8: Charantine.
15: Gagapa mo po sa glucose.
8: Visine
15: controls blood sugar.
8: O polypeptide.
15: Nga parehong epekto sa insulin.
8: DTX 500.
15: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
15: Mighty-C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty-C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty-C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektong tibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman?
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
18: Nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman bala ka?
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Lane. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
22: DTX Beauty Soap.
24: Pabakal sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
26: Extend food supplement for men. May maka kag labawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang labas para sa mas astig ga performance.
25: Ka! I-shoot na ga!
27: KK5 News FM.
28: News FM.
29: El Castigador.
30: El Castigador.

0: Okay, dengan selamat. Baiklah, balik tadi Rasha Tugas pada Gauban. Alas 5-5 na sa kahaponan. Usman ko, kini nga itong kita lumunod. Gipalawihan, doktor Gipalawihan sa mayong kabubuto niya. Sa Power Trio, nga gilangkuban sa D3 Bio, DTX sa 500 kapsula, o sa Mighty C. Kini ang pinakakampyon ng kombinasyon sa mga food supplement na makatabang sa pag paging batok sa mga sakit ubalatian, sa mga toxins o sa mga free radicals din ha sa inyong kalawasan. El Castigato. Okay, karong hapon na may gala.
1: El Dada. El Castigato.
0: Atong i-check o na, check na to si Kaki 5 Giacebel Barbizzo. Si Giacebel Barbizzo may gala. Kaya ba sige, tuwa ni dito, gimbitar ni sa birthday ni Mio Rene Gustilo, na? Kaya di araba, dunay, grabe no, ang kining politika, grabe, saway-saway na yun. Ang kinilaging panagbangga ni Vice, kini si Mio Rene Gustilo, ikuha magod pagka-gobernador, pagka-vice gobernador. Unya, dunay taga Southern Negros. Ang giingon nga makaatbang niya may gala sa pagka-busy gobernador. Kay ang nitumaw karong mga pangalan, ha? Maranyon Gustilo, Benitez, Tungsun. Ha, Tungsun, no? Oh. Pura bag, naminaw ko may gala, isip ko ang bitaw ka na nga, responsable lang kayo nga pagka tao ba or kadaya mag lain na po doy nga ingno na to nga ako ha, ako lagi nga mayor baya na sa Himamaylan nya ingno lang ano siyans candidate mga higala di ba oh so murag ang ato ning ato ning pagistoryahan karon ta tao da kay ato nya basi ba og si Kaki 5 Jezebel Barbizzo gawas nga nakatambong siya sa blessing sa pagsubo sa bagong nga opisina sa DepEd Maygala dinhi sa Dakbayan sa San Carlos. Basi ba og iya pong na hinabi si Mayor Rene Gustilo ya kalabot na sa kasikas politika kay nilutaw manggod ang pangalan sa Mayor dinhi sa Dakbayan sa San Carlos nga mao'y mudagan or gituboy pagkabisi gobernador. Ha, pero do na po'y kwa lagi nga ang kontra niini si niguro na kuno nga mabisi gobernador sa probinsya sa Negros Occidental may gala. Kay lagi, kining nuisance candidate ang kontra. Uy, kaluoy po sa kontra kung hinahingan na ginaan na mga higala. Okay? Pero, birthday ni Mayor Rene Gustilo karong adlawa. Kunya, maupod ang pagsubo sa bagong opisina sa division office sa DepEd San Carlos City may gala. So may kampiyon nga detalye sa mga balita si Kaki 5 Jezebel Barbizzo.
1: Live report.
0: Yes, Amads. Mare. Mare, yes, pasok sa labas, Mare.
2: Pasok sa labas.
0: Okay, maguro na pasok sa labas.
2: Ha, kay. Di ginamahimo nang pasok sa labas. So, asa mo sa may sudlan nang.
0: Ah, suhito kay si Pari Junjun na, na pasok sa labas. Suhito kay diyan. Oh. Kay Pari harag na tong akong kumpare ba nang hulam si kwarta? Ha, siya pre pa hulam ako sa kalibo ba kwan bahala dili ka bahala ko di mo hulam sa kwarta nako. Bahala ko no dili ka abot og sa kalibo basta di lang pud mo muubos sa 2,000. Ayaw ana match kes. Asa ka na? Hulaman ka isa pre pa hulam ako di sa kalibo be. Ah, bahala dili ka abot og 2,000. Ya kumusta mang birthday ni Mayor na dito ka unya. Siyempre ga blessing man dito sa bagong office unsa ni? Building sa DepEd San Carlos Division. Oh, so, unsa may kuhang ganito, nahita po?
2: Yes, Kaki 5 Arnel, ang Department of Education San Carlos in partnership sa ito ang lokal na kagamhanan, formal nga gianugurahan o giturn over ang bagong construct nga two-story schools division office sa San Carlos or sa Department of Education San Carlos kay K5 Arnel. Dito ni sakop sa Phase 4 andoon Barangay Rizal kay K5 Arnel.
0: Andoon sa river.
2: Oh, kanang sa pabitaw sa Tomoy, andoon mo na siya nga river kay K5 Arnel.
0: Yes. Oh, so unsa man nakubay siya sa or nasakop siya sa andoon river, pero di wa sa sapa.
2: Wala.
0: Ah, okay, sige.
2: Tapad.
0: Ah, di ay. Ah, unya.
2: Oh.
0: Basta pahulama ko usang kwan, pahulama ko usa ka libo basta di lang mo ubos sa 2,000, ha? Joke ra na, ha? Sige.
2: ang maong proyekto kay K5 Arnel na nagkantidad din siya og 59,116,290.23 centavos kay K5
0: Arnel. Ah, grabe, kompleto man gid imong pagmensyonar sa abi kay minilyon nga kantidad.
2: Ala, jud kay pero walang labis, walang kulang.
0: Ah, klarohan niya, baka hulam ta nang kwartaha.
2: Wala tayo labo, tani, kay human naman, natukod naman.
0: Oh, pila na nakamalita, biyay.
2: Malita?
0: Oh, di na malita, de. Sige, kay na.
2: Malita.
0: Nahimo na din ang balas o guan, siminto, niya kahoy. Sige, ay. Sige, padayon.
2: Nagsugod ni siya ang construction kay K5 Arnel, August 2024 unya nahuman ni siya mga nasa September 2025 kay K5 Arnel.
0: Dali ra.
2: August 2024 dayon mga 1 year kapin.
0: Kapin 1 year.
2: Oo.
0: Unya. Unya sa pagblising kanay kinsa may naa dito?
2: Ang ningtambong sa maog mga sa maong kalihukan kay K5 Arnel ang regional director or ang director sa Department of Education San Carlos si sa NIR si Dr. Ramir Oitico na ang mga schools division superintendent sa nagralain niya division sa Negros Occidental like Bacolod na si Sir Dennis De Veloz ngayon si
0: Sir Dennis De Veloz. Kaki 5G civil, si Sir Dennis, lagi ka na dire na assign po na.
2: Yes, siya ay Schools Division Superintendent sa, lagi, siya ay OIC ato sa
0: dire.
2: Department of Education San Carlos, dire. Niya, gibali na siya o kuan,
0: Bacolod.
2: Division of, sa Bacolod.
0: Okay. Niya. Pinsa pa.
2: Dayon, ka, naa pa dito si Kwan, si Congressman Gerardo Valmayor Jr.
0: Kanhi
2: kay K5 Arnel.
0: Kanhi Congressman Jules, kanhi Congressman Gingo Valmayor.
2: Yes, kay K5 Arnel.
0: Niya kinsa pa?
2: Ang mga Kwan, principal sa naglalain niya tunghaan din hi sa San Carlos kay K5 Arnel.
0: Niya.
2: Dayon napo dito ang bata ni Mayor, dayon si Mayor, kay K5 Arnel, iyang mga bata si Rainbert og si Ma'am Ai. Dayon niya ang apo ni Tambong kay K5 Arnel.
0: Nya, birthday man ni Mayor, gaun sa raman dito?
2: Actually, ang iyang birthday, gikantahan siya. After sa event kay K5 Arnel, gikantahan siya og birthday dito. Yan na yun ay cake.
0: Ah. Yan ni apel kagkanta na eh.
2: Square daw na ko pagpariyod to ng K5 Arnel.
0: Ah, suwa ka maniod to?
2: Wala, kay... Ayaw ba?
0: Mo na isakto kay... Kuwari, balita rin ginaim mo. Wa ilabot na ipaniod to.
2: Wala.
0: Kaya na ako yung mga kaila sa una. Ha, dili man na presko nang ipangita. Preska, preskaon. Betaw. Betaw, oh. Kay kaulaw man gyud tinuon, no? Pero importante nga, na dito kay abi na kung nahinabi ni Monsignor Rene, kay nanggawas ang report niya, ang iyang kontra lagi, nuisance candidate. Yung marami tag maikog ba nga maminaw ana nga, you know what bang nuisance nga mayor ba yung nasa Himamaylan kuno? Ang gikuno-kuno karon nga iyang kontra pagka-busy gobernador.
2: Mayor sa Himamaylan?
0: Oh, Himamaylan, no? si Mio Raymond na tungso na. Oh, si
2: Ah,
0: Nana.
2: okay.
0: Oh, si Nana ba? So,
2: Lain man iya hangi, lahi man ang gi-announce dito ni Mayor Rene atol sa kuan atol sa maong event sa K5 Arnold sa iyang speech.
0: On sa may gi-announce siya ba?
2: Si kanhi Congressman Balmayor mo'y mo kuan sa 2028 pagka mayor sa San Carlos.
0: Ah, kapalo na mong kuan na. Ha, kay balo na kuan na oh, mag bobalik pagka mayor. Yes, siya, yeah. Unsa may kuan
2: mag unsa wala niya gi kuan ang iya hang wala.
0: Wa man ni mo pangutan agot. Tinanglan nga. Pareha kag style sa tuang amigo pod. Nga kinanglan nga ino ka human ya pagkakagawad mahimo na siyang konsyerso dad. Ana ba kibalo de niyo. Mayor, unsa man ni nga nigawas man sa report sa K5 News FM nga Benitez Tungson versus Marañon Gustilo. Ana. Di ba? Nya murag migo man mo Mayor. Inani na gid ni politika Mayor, pagaway-away na gid ni Mayor. Mura po din nag-BBM og sara. Pero sige day ah. Ilahala ng politika. Trabaho lang tayo din. Bahala, importante nga na i-uplip, no? Oh, na i-uplip. Wow, ang puti labot na ng uplip, no? Oh, ilara po na. Di ay. So, pero day, pero tinindutas opisina sa DepEd.
2: Ah, grabe, nindutas ka K5 Arnel. Kung kining division office diri sa Karaan ka K5 Arnel, lahi, wagurguro ka one fourth.
0: Yaon sa man, ilan ang gibiyaan ang Karaang opisina?
2: Nang ilahang opisina ni Ma'am Tessie Rosso, nanay siya ay may tabo nga, kanabitang murag transition ka K5 Arnel, kay og dili maigo sila dito, nay uban niya mabilin diha ka K5 Arnel.
0: Sa may dili maigo? Maigo sa renovation, sa widening?
2: Dili sila masulod na dito ba?
0: Dili, sa office? Dili mapaigo, di masulod. Sa ato pa, magpabilin ka po nay mag-opisina dito sa Karaan nga division office, kanyang uban, diha na.
2: Yes, K5 Arnel.
0: Wa di mo pangutana. Dahil nga nung namaoy na prioridad lang opisina kaysa ubang mga classroom din sa Dakbayan San Carlos?
2: Di, actually, dugay naman guna gi-kuan. Kana bang pangandoy ba? Pangandoy dyan sa K5 Arnel sa mga nangagi pa nga mga schools division superintendent.
0: Pero yeah, palihog
2: na nilang gihangyo dito, ha?
0: Palihog niya kung pangutana, ha? Karon tuiga, pila man ka classroom ang nadugang og tukod? No? Para po kay balota, no? Kaya ba si kang ilahari na unag tukod, ang katugyo sa mga estudyante, nga ang unahong tukod na naulahin na inoon? Di ba? Oh, kana ra ba? Hapit ra ba mutudlo si imong mga anak? No? Hapit ra ba ka humag college, no?
2: Ani man ang maestro.
0: Wa din mo gi pa maestro de so
2: wala.
0: Mapalong ang imong mga pangandoy sa kinabuhi nga.
2: Usay mapalong ano mapalong manamay ko an laing kurso.
0: Dili bago po tubor ganahan maka magmaestra.
2: Ani kumulo oi, cream ako ang kurso eh.
0: Ah, criminology day ganahan. Ani mo ganahan kay magpolis-polis dili kay ganahan magtudlo-tudlo.
2: Adik
0: ko na
2: naman
0: ang
2: tudlo-tudlo kay labad
0: siya
2: sa ulo.
0: So di ka makadungog I love you teacher. Petaw day, kuan ra patay sa oras na ning kalakihang mao ni. Kana so okay na ta. Okay na. Sige.
2: Sige, Viver na. Mula tumatang yung report alam sa programa.
0: Day, pahulam ako, ha? Balag, kwan. Balag, di li kaabot. Kwan, pahulam ako sa kalibo. Basta, balag di kaabot. Ang dusmen.
2: Sige, anak.
0: Nauso mo guna ron. Nang kwan, karon. Nalingaw na po ko ba nga naglalis dito kay muhulam lagi siya o sa kalibo. Kay pangkuhan niya. Yung pangunsam na siya, pang lodging house lagi ko, no? Kaya na ibisita. Ikaw pila man yan ang kuhan kaya ng lodging house or pension house. Siya tag 850 man kunin na itag 750. Kung anong ka na, man po. Pila magkikinanglan ni mo, siya balag. Di kaubo kaabot og sa kalibo basta ha mga 2,000,000 kuno. Sa naman imo.
2: Ah, so, istorya ha.
0: Naglagot. Hanto na abot ng 200 yung hulamon. Luoy biya kayo, tao ni luoy kayo, pero importante nadala mo gina siya ang balay. Ikaw niya, pag abos niya yung balay, siya, wala, wala, wala. Ah, grabe.
2: Wala, na yun.
0: Oh, kinistrehan ba niya? Abot mo balay siya, ah, wala, wala, wala.
2: Wala mo
0: si Ah, mawala po na. Kaya wa, sabi niya, wa, maginan sa kung ano ho na ako dahil kay amigo biya na nato ay. Amigo na to na. Sige, ay, kaya naminaw si Jan Eric Ramirez. Magsige na gising-gisira.
2: Report alam sa programa El Castigador kay K5 Jezebel Babit Show para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Dada. El Castigador. El Castigador.
0: Okay, daghang salamat mga K5. Mauto ang report ni K5 Jezebel Barbizo. At alam po gisagulag gamay kay para ma-entertain ni ato mga tigpaminawan. Kaya nagkagamay nga nagkagamay karon kay Wailud. Lali mga igala, no? Maying hapon ni Lip. Tigpaminawan. Ibay no siya, no? Amping kanunay o ni Marcel Pirater. Good PM, Sir Dads. Done like and share. Sige, share your love. Okay, standby mga igala. Mubalik na karoon to. Dato nagpagawaswasan ang mga breaking story karong adlaw mga igala. Kalabot na nining kining warrant of arrest nga nilusot karon batok ni kongresista. Siya yung ngalan ng Livisti gani? Kining bata. Ato ning ilalaon karon. Kining lain pang issue may gala kining grabe gyud aligre kayo kay si Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa Rina Sarhina or Rina Rihina Mercedes Isabela nagpa drug test gyud mga higala dito sa St. Luke's Medical Center.
1: El Dada. El Castigador. El Castigador.
0: So standby mga kakipipe sa atog pagbalik dugang mga isugutanan o inyong mga sentimento, argumento, opinion ato kadang pagabasaon.
1: El Castigador. El Castigador.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
6: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At may kabutangan.
8: Bugas-bugas o katul-katul.
9: I-DTX 500 na.
10: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
10: DTX
9: 500.
11: Mighty C.
12: Mayor Pride Henry Tevez is a certified Mighty C user.
13: Kung sa Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City
14: sa akong kanunay
13: adlaw-adlaw ang schedule
14: kanunay busy.
13: Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
9: Mighty C.
10: Mapalit sa mga butika.
15: DTX

0: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitailuan. Bawo kabas ko gid. Nakabulig gid sa akong problema. Namo gid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: K5 News FM.
6: News FM. El Castigador.
9: El Castigador.
6: El Castigador.
9: El Castigador.
6: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: Okay.
6: El Castigador.
9: El Castigador.
10: Ah, tugan na yun. Balik ta may gala. Kinibit lang pra... naanad kay kog mga kwan, no? Ako'y mo production, ako'y mo kwan sa putol-putol ni, pero wala pagi ko kahigayon sa pagkwan, no? Sige lang, kay papiti, ratapuhon, ah, ay kabalaka mo. Ah, wala, pasensyahagi kayo na medyo langan, eh. Ah, sige, so, usbong ko maing hapon, ni Kabayan, Kakifay, Bajan, Eric, Wu, Ramirez, may gala. Gini Carmelita Barbicho, maying hapon Sir Arnel, tugnaw ang palibot kay Gaulan, ganiha uto sir. Ina uto pa sir, pani. Shout out ko sa mga taga sitio Nangka, og ni William Barbicho, og ni Rachel Ribaldi, family, oh si Rachel no, Ribaldi. Family Abilis, og inyuman sa kampanya family. Salamat sa pagbasa sir. God bless you always. Gikan sa tungki SS leaders. O resellers, may gala din sabay Sityo Mabulaw, Barangay Bagunbon, Carmelita, Mili Barbitsu. So, palit mo dito sa itong Clinica Products, DTX 500 capsule, D3 Bio, o Mighty C, mga higala. Sinsa kayo ha, masalapit din ako nila kay kinilaging. Ha? Kanang itong, usay, kuyawan ta kay naay, naay nag-watching-watching na tumigalang ng mga ngilngi kay sa sayon kabuntagon. Ha, mudalit yung mga balitang kay, balitang kasaligan, balitang

0: Mga kaigsoonan, alas 5:29 na sa kapunon. Ato nang sugdan mga kahigalaan og unsa ni? Hisgot, no? Kining warrant of arrest. Duhan ni kaisyo kining warrant of arrest mahigala ni tapake di ay gikon siya nin. Leandro Leviste. Salamat kay siya nin, ha. Leandro Leviste de mahigala kining nalutsan og warrant of arrest mangigala sa Makati City Regional Trial Court. So ato ni pag-iskutan o kining kang respisyo mga higala, no? Kay mauman ni mga breaking story karog adlawa mga kaigsunan nga angay ginatong masabtan mga higala. Angay na tumasabtan kay usahay murag makaingon ta mahigala nga malipat ra biya punta sa mga isyu karon tungod sa kadaghan kay mga isyu mahigala nga dunay direktor, no? Kana bang yung pagka mubuto ganin yung mga balita, may pabuto na pong lain, kanang gitawag nila diversionary tactics mga igsuon. No? Taktika para pag-divert sa attention sa masa. Kay aron malinga ang mga elector ug makalimot na lang sa pag-follow up unsa na update sa petition ni Marcalintal, ni Attorney Marcalintal, nga giduso sa Supreme Court, mga kigsunan. Kay gilipat man ta sa kuan mahigala sa mga senador o congressman. No, bisag unsa pay rason diha kay naa na ra may jurisprudence si gikuptan si kuan mahigala si Marcalintal nga ang rason kaniadto gibalik ra pug rason sa Office of the Solicitor General karon. Ato na nang ilang kabalaka kay ato nang sipad-siparon mahigala ari sa ta kay murag kuan bitaw mahigala arita sa breaking story or news si Congressman Leandro Ligarda Leviste usa ni ka bilyonaryo nga kongresista mahigala congressman ni sa Batangas nalutsan og warrant of arrest no karong adlaw gikan sa Makati RTC mahigala unsay kaso. Unsay kaso nga iyang giatubang karon human nalutsan siya og warrant of arrest kaso nga kalapasan sa Public Service Act mga kaigsoonan.
1: El Castigado.
0: Na unsay tubag niya? Ibalo mo. Niingon siya ni post siya karon siya nga Facebook account. Mabasa sa iyang Facebook account may galang ayaw mo kabalak ayaw ko niyo kabalak eh.
1: El Castigado.
0: Kay gamay ra kayo kini nga butang kamo ang akong kabalakan so kini ba maingon taguan ba pero og imo kini binagbinago kada bag tinarong gid nga pagka analisar duha gya pos pino politiko sayo kag mo ingon siya gamay ra kay nang iyang kaso gya tubang ato ni istoryan unsa ning kasuwa gamay ra kuno. Niya paloy-loy, ayaw mo guol na ko. Kamu mo akong gikagulan. Yes. Eh, murag willing na, pero sigurado gika ha. Matubang, gamay ramang gining kaswa, matubang ka ka siya. Nilik ka siya manago. Munit akong hagit karon, ha? Di ba? Kay niya pa, ayaw mo kabalaka gamay ra kayo ni. Gigamyan na siya sa kaso ngayang gitubang karon. Og niingon siya, ayaw mo kabalaka nako. Kay kamo ang akong gikabalakan. So, unsay may ibot pasabot? Og imo gisabton, maluoy taon mo nako eh. Di ba? Very simple, di man kaingon na nagkwanta. Kanang klaro. Kay ang Public Service Act may gala. Ha? Mauni ang kiniha paminaw. Kay dili ra si Ligarda Leviste maigo ini. Kay kining Public Service Act mga kaigsoonan mao ni ang balaod nga para ang mga politiko dili magnegosyo sama sa kuryente tubig mga kaigsoonan

0: og uban pang mga kanabitong negosyo nga pwede nilang gamiton ang ilang power mga higala. Muna yung pinakakuyaw. Ha? Ang balaod nga mao'y nagdili sa mga politiko mga higala nga magnegosyo ha? Sa kuryente, tubig, samtang naa siya sa pwesto. Nankaraw si Levisti may gala. Naa siya ay nagnegosyo siya energy. O niya, congressman siya, naa siya sa congress. Nga mao'y tigpanday o mga balaod. So, kung siya resulta, klaro tataw. Conflict of interest, may gala.
1: El Castigador!
0: Diba?
1: El Castigador!
0: Conflict of interest. Nakaroon mo yun siya, ah, gamay na kayo. Kagasaling siya, bilyonaryo. Ha? Itandi sa mga yano kayong lungsuranon nga, nilinid ako ni. No? Pero ang akong pagutana, gamay magini. Ha? Mangutana ko ninyo, alang ninyo, gamay ra ba ang maong warrant o bares nga gi atubang karon o nilusot batok ni Levisti? Ha? Nga kalapasan sa Public Service Act, mga higala, balaod nga nagdili sa mga politiko nga magnegosyo sama sige mo sa mga villar o uban pa nga naa sila sa poder, naa sila sa pwesto mga katribo. Diba mga kakifay, sa likwaot kayo, sa usa ka public servant nga nagnegosyo, nagpahimulos? So klaro kayo nga dunay balaod nga nagdili sa mga politiko nga magnegosyo sa kuryente o tubig mga higala. Ha? Og uban pa diha. Nga gamito niya ang iyahang gahum. Daghang kayo ni, kuha na ni? Nakalapas may gala. Daghang kayo ni violate ining maong balaod. Nagsimple na kong pangutana. O yun ba mo nga, ang warrant of arrest, gamay ra, nga butang sa usa ka tao, nga nagutubang o kaso? Ha? Suspeita mga higala. So, dili. Ha? Pero, sama ni Levisti nga batanon pa, taas pa kayo ang kahigayunan sa iyang maayong kaugmaon. Pero mas maayo gid mahigala nga dili unta niya pakaminuson. Dili niya ipakagamay ang balaod mga
1: eksulto. Diba?
0: Kaya ako, apil ko sa insulto nga, may yung, ah, libel raman na. Nalutsan ko guwaran to barest. May ingal po ka, ah, libel raman na. Ha? So, usamang guna sa, kuan ba nga, mura bitaw insulto sa taga-korte. Ako ha, paminaw na, may mga media minaw na to, nagtanaw. O guban pa, ayaw mo kaminos sa guwaran to barest. Sa arrest warrant, ayaw mo kaminos. Pero ayaw po niyo buliha ang tao o ayaw po niyo kaminosi. Pero diri dapita, murag na gi, kuan ko ba? O nasipiat man ko pagsabot, pero di wa ko ganahe sa gisulti sa kabataon o usan ni sa ako ontang gilantaw nga future leader gyud sa tunaso, si Congressman Leandro Levisti. Pero sa dihang niingon ni Pose, karon nga, gamay ra nang warrant o baresa, mata na kayo ayat tira. So, ang taga-korte, makaingon po taga-korte, ah, di ay, ha? Ha? Dili na, ha? Gamay ra di ay ni, ha? Di ba? So, lain kay paminahon may gala sa usaga kuan nga inana ang kanabitong panglantaw na lang sa ato ang korte o sa warrant o barest may gala. Pero ako ang klarohon, besan o nalutsan o warrant o barest si Levisti may gala, wa na nagpasabot nga guilty na siya. Ha? Tungod kay kung ikaw usa ka tao nga malutsan og warrant of arrest or arrest warrant, muna'y kabahin sa proseso, ha? Nga nakita sa korte nga dunay probable cause ang imong kaso. So dito taralon ka sa hukmanan. I pareha ni Vice President Sara Duterte dunay trial. O dito sa pagtaron nimo sa hukmanan, dito ka pamatud-an kung tinuod ba ka nga sad-an sa maong krimen, sa maong pasangil, alang sa imong pag-convict or sa pag-acquit nimo mga igal. So muna ang uban, maka doon na gay silingan nga malutsan o warrant of arrest, gipakalain na nila. Ilan ang gikaminusan? Diba? Daghan kayo, nya, daghan kayo kuan, bisag search warrant. Panalitan, gitudlo ko nga doon ako'y illegal nga gibutang or kuan diha, ha, applyan og search warrant. Lain na nilang ang karong gani mga tao makakita ginay pulis sa lugar kanya na gisulod mo mura na sila ha para nila kriminal ang gisulod sa pulis basta luya mga higal
1: El Dada El Castigador El Castigador
0: muna nga sa ako ang pagpanibya ako giniginabarugan nga kinahanglan matuman ako ang dakong misyon sa Ginoo nga mao'y calling ha calling nato mga magsusibya nga pag-edukar sa mga tao sa angay nilang masayran. Sa pagpahibalo nila sa ilang mga katungod. Ha? Sa pag-daksig nila sa ilang angay nga buhaton para mulambo ng kinibutana o sa paghatag o sa paglingaw. Mauna nga, bisag masisibya ko may gala nga karaan na kayo, bitir, yes, dugay na kayo ko nanibya. Pero wa ko magkaminos sa balaod nga ako nabasa sa Republic Act 8371. I mean sa Republic Act 8373 sa April law mahigala nga imbes nga makatabang ta sa pag-edukar sa atong mga kigsunan sa atong mga lumad apan daghang mga magsisibya nga mismo maoy ni discriminate sa ato ang mga tribo sa atong mga lumad ikaw para nako laksot nga magsisibya.
1: El Dada. El Castigador. El Castigador.
0: Pura-pura kag si Levisti may gala nga laksot. Nagkaminos sa warrant of arrest. Gamay ra kuno hilasa.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Muna may gala nga, manibya ta nga. Atong tanawon ba? Uy, pareago dani ron. Nakadungog ko nga si Mayor Raymond Tungsun midag posibleng tandem ni Congressman Javi or Javi wala pagbasa or Javi Benitez unya daghan ni nanulte nga oy mao nay kontra nuisance candidate mo na dili na pwede no di man ka taga kumilig nga mooy mo sulti nga nuisance candidate no so, di ko anak ganahan di ba so pati kayo paminawon mga isod. Maura po ni nga, si Levisti, o ginana niya pagsulti, murag, foul ka bay? Foul ka. Ayaw pagsalig sa ibang pagkabilyonaryo. Kaya mo gamot na ito ang kalibutan. Di ba? O niya, alas 5.42 sa mahigala, sinaut nga damoy, mapupo nga pagtulunan ining atong pagpangalagad karong hapunan. Sa simple lang kayo. Pero dili mayo. Nga, kanang magkaminos lang ta sa korte, magkaminos lang ta sa itong isang kataw, kay gasali nga gabuntaog na ka sa imong pagkabilyonaryo. So, murag nahulo, nahurot, hinunod kong bilib, aning Levisti. Ganon dili mangguko, kaya na natugkan, kung ako may gala dito kung Manila. Dito sa liwasang Bonifacio ko. Sus, 200 ka mga tao yaging gi-finance para magsigil lang gidiha og expose. Nga naman, political agenda mga igala.
1: El Castigador! El
0: Castigador! Ang osaya politikanhong agenda, no, na 200 nga yung ginapakaon, ginakuanan diha, no, ginasuportahan para magsigi og pabuto sa iyang pangalan.
1: El Castigador!
0: El Castigador! Una nga, dali rin. Okay. Sa Tenor May Gala, di man po ni hinambog, anytime ang punta makalupa ng Manila. Gumikan o basta na ito importante kay gawas nga na ay tay partner o mga kuhan. Muna nga, nakaingon ko ba nga, basta lawyer git kung narata dito, batawa, tamasuito. Parihan ko sa una, makain ko, nanibya ko, wagi ko kahibaw sa magkatungod sa mga lumad, unsa ning ancestral domain, unsa ning self-governance, unsa ning self-determination. Ha? Mura lag wala ba? So, mura ko, sa tinod ha, gabasol ko. Nga nung dili na ko basahon ang balaod, nga para makatabang ta sa mga lumad o sa uban pang gidaog-daog. Kaya ang media may gala, maurag isarang makatabang isip independente nga organisasyon aning kalibutan na. Nga makatabang sa mga pigado. Pero ang uban, sorry ha, huwag na maigo. Di na mo barog sa prinsipyo. Di na mo barog silang pagka-independente. Lahi na may gala. So, muna na yung pagkadaghan ba nila nga nabutaan sa kwarta.
1: El Dada. El Castigador. El Castigador.
0: Now, pauta mga gala. Kaya, kini, usan ni kadakong pribiliyo nga gihatag sa Ginoo para naa ka ani kay diha kadapita. Ang mani akong programa, simple rin kayo ni. Ha? Simple rin kayo. Pero, maalag simple ni, pero pete po ka. Alas 5.46 na may gala, ayaw kalimot ha. Di ay kape nga pinakanindot. Ayaw pag hinipokrito. Paminaw sa atong gisulti para ni sa kayuhan. Kay bisag unsa pa nang mga posisyon, bisag unsa pa nang kwarta, bisag unsa pa nang mga bahandi nga nanay mo. Kung daot ay mong lawas, wa nay bili. No? Munang paminaw. Ayaw pagara-gara nga nakapalit kag ilimnong makahubog, hambugiro na kay ka magwakal-wakal ka. Unya di ay kung mahospital na, magkabuang, magkalit-silit, luhod-luhod ang imong pamilya sa mga politiko para makapangayog tabag. Pero di ay tambag ang K5. Ha? Ampingi kanunay ang imong panglawas. Inom og mga food supplement nga makatabang nimo. Ha? Kayo, ang hospital ron, sus Ginoo. Ha? Daghang pasyente, ha? Gamay ang doktor. Ha? Gawas nga gamay ang doktor, halos kulang-kulang sa kahimanan og mga tambal mga kaigsunan.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Dere sa Negros Occidental, nindot kay Paminaon. Zero billing. Wa na kay bayranan kay duphan sa Kapitolyo. Pero dito sa Corazon, duphan ka. Ha? Sigurado sa Provincial Hospital? Ha? Maluwas ka diha? Ha? Delikado pa ganig Corazon? Sa Regional Hospital may gala? Hindi. So, inana, kapait ang kahimtang sa mga pigado. Muna, maningkamo ta. Ang pingi ay imong lawas, tumar sa D3Bio, DTX sa 500 capsule, o sa Mighty C. D3Bio may gala. Okay? O gikan sa Batangas, may gala ito ta sa Vice Mayor sa kining Isabela, sa Regina Mercedes Isabela may gala. Nga si Attorney Harold Respicio may gala. Ha? Kay grabe na mangunin, nag-viral mangunin yung tawhanan eh. At huwag na siya mag-viral kay kanang iyang estilo. Nga usay, makayang to, usay problema. Murag na abay problema. Pero kanang iya ha, kwa na iya, kanang style na niya. No? Kaya ang tao karong magita magkuhan para mapansin. No? So, nag-sininggitay ni sila, para na ko ha, prangka-prangka ni. Habi sa nani sa prinsipyo, believe man po ko aning respisyo, pero sa iyang gibuhat, nga wana siya mag-observe parliamentary procedure. Para nako, sakto ang kapitan, bastos nga vice mayor.
1: El Dada, El Castigador, El Castigador.
0: Kaya imot lang tao ng kapitan, kuha naman yun. Sa gidoro ko nimo, kanang gitudlo ko nimo, tudloon po tika. Oh. Nagpugong-pugong ang kapitan may gala. So, karon tungod kay nakasaway may gala. Kay matod pa ni nakasaway si Interior Secretary June Vic Remolya. Kay isog-isog po ni June Vic Mingana. Then siya nga, ah, kanang batasa, kanang yang isa, ha, kanang behavior ni, kwan, ni Respecio, ha, kwan mo na, inexcusable mo na. Ha, dili mo na ma-excuse. Ha? Kula mo, wagi siya batasan. So, mato niya, ang kwan lang po, kay, mura kaya, interior secretary si John Becromelia, pero iyan, kaya na nga, adik mo na. Grabe, no?
1: El Castigador. El
0: Castigador. Gikan sa Vice Mayor nga Bastos, ngadto sa Hambugiro nga Congressman, ngadto sa Interior Secretary, nga otro pod nga nagpataka, nagpaturagas mga kaigsunan.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Ha? Kaganihan, nagpa-drug test na yun si Kwan. Si Respecio, kayang siya, oh, kita doon pa magpa-live ta, drug test. Ah, karon kay ingon po si John Vic Remulla, siya, wa mo ko maka-focus nimo. Papansin man ka. Ni pansin siya karon ko at tanawar. Ah, karon na ingon ni Respecio siya. Ah, ikaw ripan na, ripan gyud ha, bayari ko. Pilay bayaran na, pilay na gasto? 28,000. Kapin sa 28,000 gyud yang na nabayad ito sa St. Luke's sa Medical Center Baygala. Tanawag ko mga panguto kanin nila. Murag wa ni mga pulos. Abogado, vice mayor pa, congressman, bilyonaryo pa, secretary, kanhi congressman, John Vic Remulla, na unsa naman ito. Ay, nako, pagkalagutaw.
1: El Castigado! Castigado!
0: Pero ba ninyong kusio, no? Na, hmm? Pagka, unsao niyo? Kanong saman mo mahimong ihimplo sa katauhan, no? Ha? Ipakusit na mo rin eh. Inday siya ni Hilapon. Oh, di rin siya ba. Basta mo dahag kusit kay... Eh? Daghami ang gilukan na niyang kusit. Mm-hmm. Salaw gawa. Ay, punguta. Ha? Murag ako ba? Murag ko na ako. Na, say, inom na kurog kape, pero basta punguta ginagumigala. Ginaling klase sa mga official ba? Mawagtangan tagana mahigala. Ha? Mawagtangan tagana ni. Hmm. May pag si Kagawad Tata Asusinas Junior Miguel si Tabang Kagawad mo yatong eh ku anon kay yeah. Sige panig Tabang dito ha eh? Kusog kay manghatag og haloblax Miguel ko dunay mamatay na para himo nga pansyon mga higala mo oh. Hmm. Di siya mahadlok bisan pa kunog ha bisag ugma pang eleksyon sa barangay ha asa sa. Oh, pero di ko siya maulaw nga taon ko nga, daghanan ko siya baboy nga, nahatag ko no. Mga baktin, nahimo na lang ko ng bigal, manangging lang siya tata bigal. Siya, good evening sir, watching Tata Asusinas, Rig Medical Staff. Salamat kay God bless, salamat po kayo sa imong kwan. Sa imong alupi. Wata ka pa nga yung nagkahaloblak, para sa akin. Muraga siya maguba. Muraga, dili pwede nga dili mo align sa iyang programa, mangigala ang iyahang ganggang. Manghatag siya haloblak para sa himo pantyon. O para pantyon. Pero naayang kumimigo, mangayo po ng haloblak, mangigala kay para siyang balay. So, dili mao, dili pwedeng i-divert ang programa ni Kagawad Tata Asusinas Miguel sa Barangay Bulado. Ay, nakamigal. Sige, alas 5:53 na mga kiksunan, diri siya tagapagpangalagad karong apuna. So, salamat kayo, no? Hinahina itong iskerda niya. Pasensya di kayo. O, kuhan. Kita na ko rin si kuhan, no? Si Respecio. O, sige-sige, yung mata niya. Diwalan ka niya. No, usahay pa, makiigo pa sila. Ano man, eh, pwede ba? Nga, pwede man kaguro makiglantog. Hindi lang po nang una-unsa naman tao niya. Mao na gid ni ato aron kalibutan mga igala. Ay nako, manausay makiingko nga. Ha, og moy magdaghan juta ra gid mga igala. Or daghan gid. Ha. Og moy magdaghan daghan gid ni mga kigsonan, ha. Grabe ha sa. Ha. Sige, atong oras alas 5:54 na gyud, no? Unya murag aning mga kuan na may gala nining ha murag pwede na guro ta mo iskirda ini na kay para niya kuan kayo nindot na kayang i pangapig dito ex coffee mix mga igsoon di na gugo kadumdum asa ni ato ang kuan kining mauguro ni no ha asa na wa na gani ko live guro murag hurot na mangigala wa na no Sige, so alas 5:54 na sa kining kahaponon, ayaw kalimot may gala si Iyas, no? Si Dudong Iyas, nga katong sikat kayo nga taga-isla, may gala dito sa, dito na siya, Virgin Island, asa na siya? Virgin Island sa Britanya? British Virgin Island, may gala. Kaya na-discovery nga, maayon siya mo kanta katong, kanta nga, basta nindot na yung kanta, karon din hudyaka sa Pinta Flores sa festival. Karon November 5. Siya di ang magwarawara, mag music music, may gana, itong replay, o okay, itong pag-upang mga kanta nga. Basta nindot, paminahon may gala. Na, di ay. Na, kung wa ni kuha siya, di, hindi ko kailan nito wala. Pero sige na kung sayaw-sayaw ang kanta, mga iksot. Mura bitaw siya ang sikwan. Eh, kini si Iyas may gala. Mau-mau gini kwan katong ni Elmer Sagang mudag kanta mga kiksunan. Na kana. Na kana. Na. Ala sige. Ah, kita-kita tarong November 5 mangguruming. Ang kining kwan. Okay, daghang salamat may gala. Sa ngala na lang sa Tanang Kaubanan sa K5 News FM San Carlos City mga igsoon. Pinangluan sa itong station manager ka K5 Brian Morden. Kanya ito apong station manager sa K5 Canlaon. Si ka K5 Buboy Manzano. Buboy Montano, Steve Flores. Aing hapon sa akong parinti mga igala nga dugay na wa may magkapikape na. Sa tanan lang yon na ni Francis Alagardia og ni Dayshanin. Ayagi ko si Anas dong Dodong Francis Dayshanin na kay na. Sao na lang. Bueno, sa ngalan usab sa itong President and CEO nga si Dr. Ramel Itangoy. Mga kaki-five, ako ang inyong katribo. Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Haruela Dada.
1: El Castigador! El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, o napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
2: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
2: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
2: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3 Bio.
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
2: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinong po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
7: Kapalit si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testing yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent a car para sa imong pagbiyahe kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka buwanto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ga detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level.

0: TTX 500 Imos of the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto,
1: mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
0: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay andaw adlaw ang schedule,
2: kanunay busy
3: apan
2: kanunay nga kondisyon
3: tungod sa Mighty C.
2: Mighty C
3: ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C
1: mapalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix
1: pabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap
1: pabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagi.
10: Extend Food Superman for Man.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka magabutiga
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, alas 7:12.
12: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga karanasan at problemang puso.
14: Ay, nato!
12: Pamilya, relasyon, at iba pa.
13: You and I will never say goodbye.
12: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:21 sa kagabi mga kalalams, and you know, listening to K5 News FM San Carlos at nga frequency 95.7. Hello and good evening San Carlos and Nios. Mabugnawon nga kagabi on ito, no? Siguro going ano na ni siya, Christmas. Mao nga bugnaw na kayo nga to ang palibot. Kailang inika buntag ay ano udto dili kay nainit. Kaya mudag din atong unahan. So makaingon dayon ta nga ayay mo ulhan na pod ni. So hangtod na siya ino kahapon. Kay gain na bitaw guys, nag-celebrate me sa ko ang mga preschoolers o family day. So alas 9 pa lang to 9 to 10 ata 11. Init kaayo ang ano ang venue dito sa People's Park, pero yung anak gani ko nga lakalo isa kong mga anak basi unyaga mga ano mga haslo ning mga panit ani kay init kaayo ang tubig. Di ay to mga kalalabs, pag-abot na sa mga alas 12, alas 12 ana, alas 11, alas 12 ning ano na siya ning dagom dito unahan dayon ano na kanang panahon. Okay, so wala na init. So mo to nalipay ko kay ang mga bata ba basig ilang mga kung magpadayon tong init kayo ilang panit ba basig makuan kay basta bata ba ya guys tinabi na mo undang og tubig ay dira ko gipasiawa niya kay mo undang man asa man ka kaon pa ko teacher mo undang nako ko sige bantag mo undang mo ha maantang mo undang mo di pa barangay ta mo nang tawa nang mama nang tawa. Okay guys, so anyways, kumusta man mo, kumusta ang inyong adlaw nga Miyerkules? Ako mga kalalabs kaya busy and the same time daghan kaayo ga giatubang gain nga mga responsibility sa tuong kinabuhi. Okay, bisag dilip na to responsibilidad nga mutabang pimutabang ra gyapon ta. Basta makaya ng tungutabang na kita. And good evening sa ito ang mga listeners diya sa Maya at mga neighboring place like Calatrava, Toboso, Escalante. And good evening Oriental, may gabi Valle Hermoso diya sa Maya Bulwangan and Bulwangan Agihulngan. Okay, sa 18 barangays na to din sa San Carlos. Maayong gabi ikaninyong tanan. And Don Salvador Benedicto, maayong gabi natay listeners diya sa sa Don Salvador, no, nga always gina naka-tune in sa itong programang Love Notes. Hi sir, may gabi ini mo diha. And hello po, no, sa tanan nga naka-tune in diya sa Maya Balamban, Cebu. May gabi ini yung tanan. Ang mga taga Greenville ba to? Lanog kita diha magabi sa ilahang lugar. Hello ninyo, kumusta man mo? Kumusta mga taga Greenville ba to? Anyways, since naataya balita, syempre balitang ka, ka-love notes. Kaya di gini mawala ang, kumbaga, when we say K5 News FM, so sa word pa lang nga K5 News FM, so bisag magprograma ka diriga, love, o nagyapoy balita. Kaya gusto na mo nga makahatag mi og mga balita diya sa inyo ha mga kalalabs. Labi na ni ato ang balita ron nga inugbalik na to ato aning tagaan og pagtagad, Juan Mig Bondoc. Sa para sa showbiz na to guys na. Si Juan Mig daw Bondoc ang gakanta sa I believe. Sa kanta kanta sa I believe. O dili di ay o lagi. Kasi ba? Dili di ay o dili, sorry. So si Juan Mig Bondoc sa Minteryo nag-propose kang Aiko Melendez. So naol nag-propose sa Minteryo. Sa kadaghang lugar Minteryo gyud nag-propose. Okay. Pero ato na ro nga basahon nganong gusto ni Mr. Juan Mig Bondoc nga diha siya nga mag-propose sa Minteryo. Ano kaha no? Basiga naasiguraya something nga or basiga nahalagud si Mr. Juan Mig Bondoc nga diha mag-propose og sa iyahang girlfriend nga si Miss Aiko Melendez diha sa Minteryo. Ako kanus ako ko i-propose sa Minteryo. Okay, para mananghid na lang po siya dayon sa akong bana. Choke. Cherise!
And sa laing bahin mga kalala, abstriacicle, gidasmagan og sakyanan. Upat katuig nga bata patay. Uy, kaluoy taon sa bata. Okay, upat katuig. So kung upat katuig, mga edad-edad na sa kong mga ginahandulan, daycare. So 4 years old, imagine ka 4 years old. Nalang kaya, ano ha, nalang kuya nga ipaapas. This is also kanabitang awareness para man lang kita nga nato sa Pilipinas, bisag layo kaayo ni, dapat ato anitagaan o pagtagad. Kabalo ba mo guys, nga namatay sa dengue sa NIR, midangat na sa 27 kabuok. So imagine nyo na mga kalalabs nga sa NIR no, sa tibuok NIR, na anay namatay sa dengue nga 27 kabuok. Siguro tungod ni sa to ang klima nga muulan, muinit. Karon gani mga kalalabs, inyong masinati nga mulingkod ra kag kadali sa bangko, anya wala kaga gakarsonis or wala kaya wala kaga pants or unsa pa ni maginasulob ya nga kanang old shorts lang nga nubo adugo kunday yung kasalamok ng mga lamok ra baron kay gagmay pino kaayo niya kusog kaing mamaak lami alagi kaunon kanang inug dapi ni boy mamatay mo kaunon. A joke kaw gawa. Ito guys no, so karon nga panahon mag-amping gyud ta ha kay labi nating mga bata no, kani mga bata nga naa sa sulod sa balay. Nakita pong mga mama, we have to clean the surroundings. Ato ang limpyuhan labi na mga sinabitan dia. Kay unsay raban kaning narabatay mga batasan ng sahay nga ato kanang isabit ato ang mga hinubo. So kanang mga kortina dapat flowing ang ano ang air para walay lamok nga magpundo diha sa inyong balay. Kanang mga tubig diha no nga like sa mga flower base nga kanang gapundo lang ba kay wala ga flowing. Dapat na ninyong tutukan mga kalalabs kay diha gid na gapuyo ang mga lamok sa mga lugar nga kanabitang ga-stay dira ang tubig. So, mo ano yung inyong hanga bantayan? Kung naamoy ingon ana, labi na sa inyong balay, sa palibot sa inyong balay, kaya di manggod na mamugad ang mga lamok. Actually, dili man ang lamok ang ginatawag nga kuan. Kuan na sila, dengue carrier. Nga kanabitang sila gadala sa dengue. Okay, so much better nga mag-amping yun ta. Labi na itong mga bata nga naasa to ang balay. Ato gid na nga butangan o kanang lotion nga nga kanang sikat nga lotion ron, okay? Ato nang butangan og lotion ang mga bata para dili sila paakon sa lamok, okay? Mas maayo magyud nyo nga mag-amping ta. Kaya basta dengue na gani, kuya baya kayo ni mga kalalabs, okay? So mo na guys nga sa mga makakuan po diag dengue, okay? Kung naka-experience po mo diha no, naaragid tayo tambalan ang ato ang Mighty C, ato ang ato bitaw nga Treo, Power Treo na ito, Mighty C, DTX sa 500, and D3 Bio. Naaragid na ipangontraan ng mga kalalags. Alright, para sa atong what if, oo. Kanigisend din sa akong Jomega, ingon siya nga what if, nahibawaan ni mo nga ang imo di ay nga tulo katuig nga boyfriend, maminyo na di ay siya. Mao nga kung magisgutanay mo about married, mulaylo siya. Married but separated na. Okay, so minyo na siya pero separated siya. Okay. Gustuhon man nga dili mo pwede makasal kay kasal na siya. So that is why nga kung mo hisgot ka og kasal, mulaylo siya kay kabalo man siya nga kasal siya. Ang nakapait lang mga kalalabs, wala niya gisugi.

imuha pa nga partner diha, so di gyud ka pwedeng kaslon. Kaya nga naman, kasal man mo sa papel, kasal man mo. So, mauni guys nga to ni nga, tagaan ro pagtagad ang ato ang what if, okay? So guys, the time now is 7:31 na, and I think mo play sa kog song. Natukan ko. And I will be right back, guys. I play na sunin yung song nga Lagabog. Lagabog by basta kay Lagabog. Okay, guys. So, mabalik na ko for the second cup sa itong program. So, stay tuned lang mo diha, guys. Kaya, pagbalik na to natin mga balita at the same time, hatag-tag unsay mahatag na itong komento. Okay, so this time, place ako Lagabog. Hindi lang sa 95.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soul.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Alright, the time now is 7:45 na sa kagabi ang mga kalalabs, and still listening K5 News FM San Carlos. Hello and hi sa tanang mga kachinino sa itong programang Love Notes. And kabalo ba mo mga kalalabs nga sa panahon karon nga tig-ulan? Okay, so basta tig-ulan gani, magawas gina ang mga ubo, sipon, asthma, diabetes, o labi na unsahay nga aside anak guys ha, naapoy mga heart disease diha, okay? Sa mga dunay heart disease, cancer, cataracts, or kanang makapamino sa risgo sa stroke, okay? O sa blood pressure mga kalalabs. Okay, kung nakasinati mag-ingon ani nga kanabitan ko ang sa imuhang lawas, and then kay naamagutaya ginaingon nga basta mutuo lang gyud ka sa usa ka herbal nga tambal, dako jud kay posibilidad mga kalalabs nga maayo kaniini. So guys, okay, try ninyo ang ato ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Kay tungod ani mo paligoon niyo siya sa inyong mga tissues, sa inyong mga kalawasan, o kanawitang ig-uno niya as well ang inyong nga immune system, o labi na sa mga adunay mga samadiha nga dugay na kaayong maayo or dugay na nga wala pa naayo, kay tungod nga wala ninyo, wala mo kabalo nga naaday ang Mighty C nga makatabang sa inyong mga samadiha, kay paspas ka inyong makaayo sa inyong samad mga kalalabs. So, sa paghihulat ninyo guys, mag Mighty C na, the alkaline base na vitamin C. Okay guys, so dalita sa to ang balita. Hi to Ma'am Midelina Yamasaki. Thank you so much Ma'am, and likewise po. And also to Sir Anastasio Poras Digoma. Good evening ni mo dia, Sir Anastasio. Hello, kumusta man sir? Okay. So dito sa itong balita. Matod pa nga tricycle driver gidasmagan ang usa ka sakyanan niya upat katuig nga bata patay. Kaluigid sa bata. Ang sakit niya sa dughan nung makadungog kag mga news or mga balita. Basta involve ang bata, no? Niya ingon ani ba? Nga kanabitang sakit ba nga kanang wala namatay sa sakit kundi namatay sa kanabitang quick crack ayong kamatayon. Nga aksidente lang awa natuyo. Okay? So, patay ang upat katuig nga bata samtang angol usab. Ang amahan human sila gidasmagan sa usa ka sakyanan ang ilang tricycle. Nahitabo sa Purok Taytay Barangay Uringaw mga alas 8:10 sa buntag Oktubre 7. Giila ang mga biktima nga sila si alias Niel, 4 anyos, si Niel di ay ni ang bata nga namatay, guys. Dayon og ang amahan nga si Lito Timtim, 26 anyos. Pulos mga residente sa Purok Kapayong Barangay Uringaw Kabangkalan. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, alas 8:20 samtang nagwashing sa ilang tricycle ang mag-amahan kalit lang nga ni overtake og nahalos or nalahos pagdaro kanila ang usa ka sakyanan nga nukahano gimaniho ni Marvin Rad Tamundong 39 anyos ang maong sakyanan uban ang iyang asawa og duha ka anak. Pulos mga residente sa Karangalan na Village, De La Paz, Pasig City. Sumala sa impormasyon, nagbiyahe sila balik sa Bacolod, gikan sa Dumaguete City. O giingon nga, nakatagpilaw ang driver o na-overshoot sa dalan. Hala? Sa pagkakaroon, ang mga naapil sa aksidente ang naa sa ospital sa Kabangkalan, alang sa pagtambal, samtang ang 4 or 4 katuig nga bata, gideklarar nga dead on arrival. Nakaluigid sa bata, no? 4 anyos, ano? Sakit kayo sa part ani sa ginikanan, mga kalalabs. Nga ka nabitang makaingon ka, may pag namatay sa sakit, namatay sa, kay makita pa ni mo nga, murag, makaingon ka ba nga, akong anak, or ingon ana, o di yung bata, namatay, kay sa sakit. Murag maka, pan pa ni mo si imuhang kaugalingon. Pero ka nang, sa iyang hinanali nga kamatayon nga na aksidente nabanggaan nga kanang diha dayon ba abrupt kaayo ang pagkamatay sa maong bata nga kalit gra kaayo nga kanang makita pa nimong gadula-dula nya gako ana nga adlaw ana nga oras naka nagistoryahan nay pa mo nya man nabaw-an na lang nga mauna sakit jud kaayo ni guys sa part sa usa ka ginikanan. Okay? Ang iyang papa kay ano, naapod gidala sa ospital, ang bata lang gyud na puruhan. Makadungog ko ani mga ina ni mga balita mga kalalab, sakit kaayo, okay? Kay inahan gud ta niya. Niya ako ba kay mga estudyante, ba may mga preschoolers, ba ko di nga ingon ani gidad 4 years old. Imagine nimo nga ingon anak kadakon sila, si ang bata nga namatay, no? Pero tungod kay aksidente man nga ang nahitabo, kumbaga wala man nagituyo kay tungod kwan, pero kita gani mga kalalabs once gani nga naata sa drive sa drya ko kitay driver nya ga while ga driving ta sa ato ang or naa sa driving or sa pagdrive ang ato ang huna-huna mga kalalabs normal ra gina sa driver nga magduka katulogon ko ako kay sahay gani kay magdrive ko sa akong motor makatagpi ka kanang wan pero di ko ingon sige ha. Pero akong himuon na ng mga kalalabs mo, padaplin ko. Ako lugod-lugod ko na kung mata. Diba? Yeah, dayon, kung ikaw gani driver, yeah, naka sa ginaingon nga pag-drive, yeah, naka yung mga pasahiro po. So, dapat maingon ka sa imuhang kuan nga pwede sa tamo padaplin. Pwede sa tamo magpadaplin kay mura magkukatulugon. O, diba? Magdala kag alcohol, imong iibahid sa imong mata para mawala imong duka or i-rest sa nimo imuhang mata sa pag-drive. Kaya usa man good ng hangin, good nga makapatulog, labi nag-drive ka na lamiking hangin. So man na guys nga, kitang nga driver, kinanglan yun na to nga isiguro ang ato ang kuan, ang ato ang kaugalingon, na safe and sound ta, mauli sa toong balay. Once nga makasinati, tagkatulugon ta sa pagbiyahe, labi nag-taas ka itagbiyahe, atong ipadaplin ang sakyanan. Nga nga nga nga, manggudig ipadaplin. ipadaplin ang sakyanan dayon mga itik sa 10 minutes siguro ni mong pundo dia. And then imuha nga kung anong i-condition na po ni mong imong lawas sa pag-drive na po og balik. Ikay ga-drive, nguyab, natulog. Nagka ng gaduka, o diba, gaduka nga ga-drive, okay? Basta, ingon na gani nga situation bilang driver o usaka ka-driver, dapat imuhag yung likayan nga di ka katulugon sa dalanon. Kung katulugon man, ipadaplin ang sakyanan. Mananghid lang kasi yung mga pasayro nga, pwede ano, was, kato gani nga time, katong nibiyahe mi ba? Nagbiyahe mi ni Jingjing dito mi sa Bacolod City. Oo, nag-add to mi ni Jingjing sa Bacolod. Ay, wala di ay, wala. Ako ra di ay to yung add to. Kaya akong ipaayo ang iyahang DSLR ato ba. So, ito nga time, nasakay mi og, kanapit ang mga sakyanan nga kanang van ba, van, going to ba, nindot magunang van sakyan kay, ano eh, kanang dali ra kay ka maabot sa Bacolod. Ang nahitabo mga kalalabs, paulit na ko din sa San Carlos. Nakatagpilaw ko. Pag mata na ko, anak mga kalalabs, nakamata ko, tanan dyan yung mapasayro sa akong gisakyan, nangatulog tanan. Kaya ako rin yung mata, o ang driver. Ang akong gibuhat, kaya naramang ko sa likod sa driver, akong istorya. Diba? Mamagod na ka ng ungod nga imo istoryahon ang driver. Sa istorya kay nga tuog baya ang mga kwan ng mga kuyo. So mga guys nga kita basta na ganita sa dalanon gabiyahe ganita. Dili kita safe. Kinakita gid ang mag-amping, okay? Kay sa raban ay uban nga kita ga-amping ta nya sila wala. Gapaturagas ug padagan. Oh. So that is why nga basta nata sa dalanon, katulogon tayo, padaplin ang sakyanan. Ang mata sa atiman na, kay maugin na ya, mura ba na ano, kumbaga kung kita driver, pila kakabuhi ato ang ginadala. So that is why nga, mag-amping yun ta mga kalalabs. Okay? So rest in peace na lang no, sa bata nga, 4 years old nga namatay nga si Nel. Okay, so, umpun na na, kuan good, umpun na matuyo, pero, mag-atubang nga gihapon ni kaso ang mong driver, I'm sure. Okay? Huwag sa laing bahin, mga kalalabs, isingit ko ni Hana, matay sa dinggi sa NIR, midangat na sa 27. Midangat na sa 27 ang namatay sa dengue sa Negros Island Region or NIR karong 2026. Base sa Enero 1 hangtod September 19 ng record sa Health Office, 4,972 na ang katibukan ng kaso sa dengue sa rehiyon. Mas ubos kini og 33% gikan sa 7,451 ng kaso sa dengue ni adtong 2025. Sa maong nga ihap, 955 kakaso sa dengue ang na-record gikan sa unom hangtod na pulo katuig nga bata. Gisunda na kini sa 11 hangtod 15 anyos nga mga bata nga may 806 kakaso samtang 724 kakaso ang na-record sa nag-edad og 1 hangtod 5 anyos. Midangat na sa 2,610 kakaso sa dengue ang naangkon sa mga lalaki samtang 2,363 usab sa mga babae. Sa Negros Occidental, 16 ka mga individual ang namatay sa dengue. Unom sa Negros Oriental o 5 sa Bacolod. Okay guys, so muna kung giingon ninyo nga sa karon sa panahon karon, we have to check sa ato ang palibot o sa ato ang balay kung naabot tay mga stagnant water diha or mga tubig like ginaingon gina kay katong nga time nga nakaagi ko og kanang nakapaminaw kog usa ka ano ba nakadungog kog usa ka murag giorient ang mga parents so kinahanglan kanang mga tubig nga kanabitang wala ga flow. Okay, kanang gapundo like mga flower base, mga guma. Ang kanang guma good ones. Wag ginay pinaka nindot nga puy-an sa mga lamok mga kalalabs ng guma. O, di ba? Kanang gumang na sa mga atop, kung di indapit ninyo ginada. So, inyuhan na gid na siyang, inyuhan na gid na siyang nga kanang kuanon, ilabay, ipalabay ninyo sa mga basuriro. Kaya nga naman, guys, dako kayo nag-tendency nga puyaan na siya o glamok. Or mapuyaan na siya o usa ka lamok nga ginatawag na to nga dengue carrier. So karon ang imong buhaton kay tungod nga sa tong panahon ron nga gaulan-ulan ya dayon bugnaw, okay, yung init og kalit ampay gyud sa mga lamok nga mga anak nya kanang mga kanaginang mga kanal nato diha nga perting pagkahugawa, mga kanal nato diha nga perti kaayo ka kadaghan og kanang mga basura. O sa ato pong balay, mga sabit ng mga sanina, kortina na to, guys. Ato ginapirmi nga kanabitang iyab-yab na to itong mga kortina sa balay. Kay masignaan na dihay mga lamok ng dagko na tiyan. Mga anak na sila. Mga anak raban sa kidili na usaduha. Perting pagkadaghana. So, mupaak, muna pinaka katul mupaak sa imuha nga panit ng pino kaayo nga lamok. Okay? So, kana guys, kanang mangit, kanang mga lugar nga ginaitlugan sa lamok. Maugid na inyuha nga kanang paagason. Okay? Para di na sila mupundo niya. Kay kung mga anak na sila managhana sila. Asa man na sila manglupad sa imuha nga pong balay. Nga wakakabulong nga usa anak nila dinggi career na. Usa nakadinggi nga nagdala og usa nakalamok nga nagdala og ginaingon nga sakit nga dengue. Okay, so kitang mga ginikanan mag-amping ta pirmi labi na natay mga bata sa to ang panimalay. Di lang kay bata. Okay? Kita pun mga dagko. So sa karon maginahinay na tag-check sa to ang balay nga nabati mga tubig diha nga pundo, nabati mga tubig diha nga kanang wala ga-ilig or wala ga-flowing nga tubig. And then, atong mga hinangir, okay, atong mga sanina, atong nanghipuson. Kaya di naman sila mupuyo. Okay, so ang mga bata, kaluluoy yung kaayo ba sa ang bata, dinggihon na. Luoy kayo na sila, nakabunuhan na silag dugo. Di ba? Makita ni mo sa una, maka-experience yung ko kay pilag po ko kasi managod nga na sa hospital. So makita yun na ako ang mga, ano ba, mga pasyente. So that is why nga kitang mga mama be responsible sa ato ang mga anak when it comes sa cleanliness. So ato nang limpyuhan atong palibot. Kay lisod na kay panahon karon, okay? So may lang ang ato ang bata mo fight nang iyang lawas diha. Sa so, una lang ang bata kay kanira bang dinggi makaluya. Makaluya. So may tag kanang tulon ra na nila ang kanang ato ang power trio nga may TC, detect sa 500 ug detect bio. Ika na. Di ako kayo nagkatabang po baya ang ito ang mga food supplement na ito din, no? So, mauna guys nga, mag-amping yun na. Alright, so the time na is 8:02 na, alas 8:02. Huwag sa laing bahin, guys. Nalingaw ko sa balita nga si Juan Miga Bondok. Si Juan Miga lagi nagkakanta sa kantang I Believe, o diba? Sa balitang showbiz, Juan Mig Bundok sa Minteryo, nag-propose kang Aiko Melendez. Gihatagan gihapon og importansya ni Juan Mig Bundok ang kamahinungdanon sa pagpananghit sa mitaliwan nga amahan ni Aiko Melendez sa wala pa siya nag-propose. O, diba, sabi ko sa inyo, nagit siya'y nganong dito siya nag-propose sa Minteryo. Busa sa usa ka espesyal nga adlaw sa atubangan mismo sa lubnganan sa mitaliwan nga amahan sa actress, nagpropose ang actor tungod kay kabalo siya nga malipayon sab kini sa ilang relasyon. Nakuratan og nagkatawa si Aiko sa kalit nga pagluhod ni Juan Mig samtang namisita sila sa lubnganan. Say sa actress, "Oh my God, seryoso ba yan? Dito talaga?" So wala pa siya hingpit nga nitubag og yes. Ang ilang relasyon nagsugod pa ni adtong dekada 90, human nagkabulag og nagkaiya-iya og pamilya sulod sa hapit tulo ka dekada. Pagkabalikay or nagkabalikay sila ni adtong Pebrero 2026 o karon official na nga engage. Wow, congratulations Miss Aiko Melendez. Bitaw guys, no? Oh. Ako bisag ako man siguro ipapananghiron tamo dito sa kumbana sa minteryo. Pero guys, serious no, seriously. Seryoso ba no? Nga kanang gihimo ni ano ni Juan Mig Bondoc, that's the sign nga may respeto gihapon siya sa nitaliwan nga amahan ni Miss Aiko Melendez. Mo na nindot nananghi, di ba? And I'm sure nga malipayo na ni si Aiko sa iyang kami new on na pod. Kaya kabalutan nga sa mga past relationship ni Aiko na wala man nag-prosper ang ilahang nga relasyon before. Okay? So that is why nga karon I'm sure happy na gini si Miss Aiko Melendez. And pila na lang kaadlaw, ana, makadungog na taani nga gikasal na si Miss Aiko. Pero I think kasado ata si Miss Aiko sa iyang usang husband to. Okay. Wala, siguro kayo nag-propose mo. Dili ko updated sa life ni Miss Aiko. Mas updated ko sa AI. O, oh, hala. Okay, the time na is 8:05 na. And sa to ang what if, guys. Kabalo ba mo nga, ingon din sa to ang what if, nga nahibal-an ni mo nga ang imo di nga 3 years long boyfriend was actually married. That is why when you talk about getting married, mulay Lucia. Kay tungod minyo naman di ay siya, ang kuan separated lang. Gustuhon man nga dili na pwede makasal, kay kasal na siya previously. Okay? So, kumbaga, minyo, kasado. Pero wala man niya gisugid sa imuha. Kung sa maimong buhaton, nga, imuha pang nahibawaan sa lain, nga, kasado na di ay siya. Okay, guys. So, direkta sa to mga shout-outs. I-shout-outs na to ng mga tao nga pirmi galantaw sa itong live. Okay? And good evening to Medelina Yamasaki. Ma'am, Medelina, kung ana nga situation, ma'am, I think I need to let go and move on. Lisod kaayo, pero I have to choose myself and my peace. He lied to me from the very beginning. Married na di ay siya and I only asan ako dapit? And I only found out later. Our relationship was built on a lie. And I cannot continue something that has started with dishonesty. I never desired or wanted to be a part of a relationship like this. No matter how much I cared for him, I no deserve a relationship that is honest, genuine, and built on truth. Okay. So, as painful as it is, I will accept the truth, let go, and move forward. I believe God has something better for me, and I trust that He will give me the strength to walk away from what is not meant for me. So, gustos ka, Mami Delina, ihang di na siya mo padayon. Ma'am Juliet Chuhay, ma'am, good evening. Shout out ko sa rider nga gi-cancel ang akong parcel. Gi-ahak ragyod. Gisapot ko. Pa-music na lang taani, B. Please play the song Smile in Your Heart by Ariel Rivera. Ah, tinood, ma'am, gi-cancel. Nganong gi-cancel? Unsay reason? Nganong gi-cancel ang maong parcel? Alright, so the time now is 8:07 na.

Okay, so this time, play sa tag-song from Jaya, Missy Jaya. And it is dahil ba sa kanya, hindi lang sa 95.7 K5 News FM.

Alright guys, that was 21 Guns by kasi kakanta ni Green Day. Kunti ko nang nakalimutan, balahaw. Alright guys, it's already 8:22 na sa kagabian and today. 21 Guns. Alright, so sa tong pangutana guys, before tamato sa to ang pangutana, shout out natin yung mga tao nga nasa tong live. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Ma'am Juliet Chu, ma'am, wala ba ya ang imong song A Smile in Your Heart? Wala na ko na play, sorry. Buot-buot siya cancel nga wala siya attempt of delivery, ma'am. Nag-text nga naana daw akong parcel mga 8 a.m. So gahulat ko nga ready na gani ang inugbaya din mga 11:50 lunchtime. Nag-message yung usab. Naghulat ragyod ko nga manawag. So mga 1:30 p.m. ko kay nintawag kay nga nung wala da Japon. Nag-asya asa akong location, ma'am. So nihatag ko sa akong location. Iyang tubag na ko, team. Ay, team, ma'am, cancel na imo order kay Ari ko ba call? Uy! Nayabag man hinoon. Akong gi-contact ang reseller or ang sellers or seller, ma'am. Dili reliable ilang gipili nga career. Why angay buot-buot o cancel? Never good ko. Nag-cancel o parcel kay basta ako mo order sa fix ko. Bitaw. Anong manjun? Sige na, amgi mga tao ingon ani, no? Sige lang, Ma'am Juliet. Ano lang itong balik? I-order lang itong balik. Okay, guys. So, para sa itong pangutana, what if simuha nga nag-uyab ka o dugay taas-taas na? And then, sa inyo nga pag-uyab, okay, basta mahisgot na gani o minyo or kaminyoon or pagpakasal, I mean, dili na dayon siya, kumbaga mulaylo siya, basta marriage niya or magpakasal or basta ingon anak nga topic, kasal-kasal o mulaylo dayon siya. Kahit tinuod di ay, kasal na di ay siya, pero wala niya gitugan sa imuha. Wani mo niya gitugan sa imuha niya sala ang nakapait lang guys kisa lain pa nga tawo nimo nahibaw-an nga minyo na di ay siya. So kung ikaw unsa may buhato nimo kung ikaw ana sa sitwasyon para nako guys, no, okay, para nako kung ingon ani ang situation, kung ako ang naasa mao nga sitwasyon, una sa tanan dili ko mo decision tungod lang sa kasuko or kasakit nga ako ang na-feel. Ana, nga time. Tulo ka to, igmi nga nag-uyab unya. Karon pa na ko nahibawaan. Binong, minyo na, minyo, may ano na di siya, kasado na di ay siya. Bisan separated na sila. Masakit pag yud kay sa ubang tao pa na ko nahibawaan. Sa laing pataw ba mo nahibawaan? Nga dili, gikan sa iyahang maingon ana nga minyo siya. So pasabot sulod sa tulo ka tuig na asyay dakong kamatuoran nga gitago sa akoa. Ang akong kung ang buhaton lang gyud ani mga kalalabs, istoryahon nako or istoryahon kung ako na sa part, no. Istoryahon nako og diretso og kalmado. Pangutan-on nako, ngano wala nimo gisulti sa akoa? Unsa gyud ang legal status sa inyong kaminyuon? Ug unsa gyud ang imong plano para sa atong relasyon? Kay dili lang man ni about sa kasal, about ni trust o honesty. Kung mahimo siya og decision or nakahimo siya og decision nga itago ang iyang marriage status, sulod sa tulo ka tuig, kinahanglan nako nga timbangon kung kaya pa ba nakong ibalik ang pagsali. Nga kanabit nga gihimuan na ka, so kumbaga, di na ka mo, kanabit mo kumpiyansa, kay gihimo gani niya sa imuha. So magpanagana ka na. Diba? Ukusa pa ayaw gyud pag-settle sa saad nga magpakasal ratapuhon. Kung wala pa nga magiba nga sige lang kay magpakasal ratapuhon. Kung wala pa klaro ang legal nga kahimtang niya, dili nato dapat ibase ang kaugmaon sa puro na lang saad. Kung tinuod siya nga higugma diha ni mo girl, kinahanglan niya nga atubangon ang iyang past. Ug mahimong i-transparent sa ako. Kung i-transparent, diba, niyang kanang ang tanan mga kalalabs, diba, i-transparent. Pero kung magpadayon ang paglikay or pagpamakak, ug walay klarong action, basig
Muna giingon nga, panahon na nga ako pud ang mupili sa akong kaugalingon na peace of mind. So, mas maayo pa nga, piliun na lang yun yung na kay peace of mind. Diba? Kay ang tinuod ba yung gugma, dili lang kay gihigugmati ka. Diba? Sa'yo na kay ingon ay gihigugmati ka. Kinahanglan na apo honesty, accountability, and respect. Pinakadako ginang respeto nga ihatag ni mo sa usa ka tawo when it comes na higugma ka sa iyaha. Maubitaw na mga kalalabs nga kung kita mo sulod ta sa ingon ani nga mga relasyon nga in the first place palang daan, gihimo na taniya nga giilad na taniya niya. Magsigi pa ba ka? Ako dili na ko siguro, undangon na ko. Pero dili ingon nga ko andayon. Kaya, syempre, basi pa lang di ay muabot. Pero kung basi pa di ay no, muabot ang time nga manugid siya kung sa jitinoon. Ang nakapait mang good kay it's too late na. Nga, kung ihaman lang isugid, kumbaga makaingon ka, it's too late to apologize na, di ba? Unahimo na niya sa imuha, how much more ang maabot pa nga mga kahimtang. Okay? So, kung batasan na niya nga isikreto niya, napagin niya yung mga butang sa iyang kinabuhi nga isikreto niya sa imuha. Actually, kitagod na amang kuntay mga ginaingon nga sikreto, dilitanan nga sikreto, atong ishare sa tong partner. Na kanang natay ibuhaton nga desisyon. Kung dili mo lang makahatag o ikaguba sa pamilya, ikamaot sa pamilya, why not? Nga kung kanang desisyon para man po na sa ato ang pamilya, abi. Kana maghimo tag desisyon, di ba? Pero kung when it comes sa love, when it comes sa ingon ani, nakabalo na gid siya, nga married ay siya, dapat iunahan na kaniya. Nga, sa wala pa mo ba, wala pa mo three years, no? So, sa wala pa muna abot sa ingon ana nga, ano, nga, kanang, sa ingon ana nga desisyon, dapat, ningisulti na siya. Kay, wala ba yung sumakumpum ay, di ba? Bawaan ba yung dito sa lain pa ni mo, nga, kasado di ay siya. So, dapat, kana, kay iyahan na nga, kana, kay imuhan na nga gihimo dito sa iya, ha? So, ay, kuging na nga, tanan na lang ni mong lihok magpanaga, tanan niyang lihok magpanagana na ka. Kay basi unyag napagiday siya lain, basi may asawa na siya nga aside ni mo na kadakong muna gingon nga kadakong kuhan si Buyas. So guys, thank you so much ha, sa kong friend and salamat jud kayo, Ma'am Juliet. Chu, salamat. Mami Delina Yamasaki, Sir Anastasio Poras, Digo, daghang salamat ninyo guys. And ugma na po pohon sa itong programang Love Note, same time, same station, same day, Jay, mga kalalabs. Og, mubay-bay na sa Lady Anne and magpasalamat ko sa ako ang duhan ako ka-technician din eh. Si Tech Francis Alagar and si Tech Shanine Hilapon. Og sa ngalan na lang sa amo ang station manager Sir Brian Morden og sa mga big boss Doc Ramil Itangoy, kinyang inyong hanga ka K5 Anson Ravida Quillas or aka Lady Anne para sa kampiyon na balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Good night everyone. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag,
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
4: Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
17: Mga ka-DTX. Ako si Jean Pauline Rosso.
18: Og ako na sab. Si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
18: Mm.
17: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
18: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
17: Mm.
18: Iya sa tao ang rod shape.
17: Uh-huh.
18: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
17: Uh-huh.
18: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
17: Mm.
18: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
17: Mauna.
18: Maunang sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
17: In real sense, ang telomeres ang gatosan o libuan.

0: ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence, isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni Anidoc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
1: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
0: Munay.
1: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
0: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
2: DTX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pamali sa mga butika. Garigyo nato masabtan sir GP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
0: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase o sa ka-enzyme nga RNA-dependent, DNA polymerase. O kung muingon gani tag-polymerase o sa kinikaklase sa enzyme nga nag-asynthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules.
1: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
0: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
1: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
0: Ayay,
1: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
0: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
0: Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
1: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
0: Pasabot ana doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
1: Yes, Sir GP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
0: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
1: Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw o gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
0: Sobra na.
1: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
0: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
1: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili ka antigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
0: Mauna.
1: Mopay pag-address clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
0: Correct.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay, mahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ug tumar, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Ug tinaw na usab ang akong panandaw.
2: MyTC! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom ug kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
0: Wow.
1: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
0: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
1: Dili na pwede sa plain D3. Mo na yung rason nga nung D3 Bio, Jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud ni mo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
1: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Physio! Ang Physio gamay D3!
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
0: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuwair ako, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa to pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
0: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
1: Yes,
0: kunya,
1: Sir GP.
0: Kunya, wala na sa plain D3, Dok.
1: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung taga Ditribayo ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
0: Mm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa Ditribayo over plane D3. Mm.
9: Ditribayo. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
10: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
11: Apalit sa mga butika.
10: Ditribayo. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Ganiel nung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagad na wala nag-build ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa mga butika.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
0: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naajay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
0: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
1: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
0: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
1: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Kung aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
0: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre, di makamutambok.
1: In fairness pod sa plain nga ditri, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
0: Gusto.
1: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga ditri. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain ditri kay siyempre, kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
0: Uh-huh.
1: Napajoin nindo tayo ron. Katong S21, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
0: Uh-huh.
1: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
0: Uh-huh.
1: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 bayo ka. Maukining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
0: Oh.
1: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 bayo.
0: Gusto.
1: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bayo sa imong selula tungod kay ang D3 bayo bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
0: Correct.
2: D3 bayo.
13: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang VCO, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
0: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
1: wala natakdan.
0: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
1: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
0: Unya,
1: patay ang virus, Sir GP.
0: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
1: sa D3 bayo. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bayo. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bayo.
0: Correct.
1: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
0: Uh-huh.
1: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
0: Asa?
1: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
0: Na? Okay.
1: Ang medium chain
0: triglyceride.
1: Diretso na siya nga mahimong
0: energy.
1: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
0: Empty stomach, dok.
1: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
0: Hatagan
1: ka niya og energy or kusog.
0: Wow.
1: Ang MCT, wala na siya sa print D3, Sir GP.
0: Oh.
1: Naara na sa D3 bayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bayo, walay oxidation nga mahitabo.
0: Munay dapat target
1: ang D3 bayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
0: Muniwang di ka.
1: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
0: Wala.
1: Wala, John.
0: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Hineroso?
1: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
6: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: upaya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
3: at may kabutang.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: DTX 500 na!
6: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: DTX 500,
7: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako ng pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-

0: puti sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Salon sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
5: Food Supplement for Men.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 93.5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapay up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amun na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman
8: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo sikon tra kaso TB, pneumonia ug uban pang makabalatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na.
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaka butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX.

0: Fresh.
1: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max 4 Biotics.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
8: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
8: bitaw
9: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
8: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kaga kaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinung dan nga nitaas ang oxidative stress level.
9: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
1: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
11: tulog pud ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
9: Gadahan ko lang tulog sayo.
8: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
9: Mighty C.
8: Aron mataas imong antioxidant.
9: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Og mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
8: Mojod.
9: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
8: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
9: Correct.
8: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
9: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga

0: gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot tug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir GP.
1: Aha.
0: Tagaan niya og usa ka milyon yang anak, unya ingon nga siya nay bahala magsave ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre magsavings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na yung mahibilin niya investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa iyang mahitabo, mabankrap, Sir
1: bankrupt,
0: GP.
1: Bankrupt, Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige mo ni kahurot.
1: No.
0: Kung wala tagakaon o prutas o utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnuan na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagainom mo mga antioxidants. Oxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidant sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si gani anong tagang aduna ko'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga adunay mighty C. Ako gitumar tulo ka beses matagadlaw. Wala nag-build ang perming pag-atake sa kuang allergy.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
6: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit dili. Napagaduwa na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag.
7: Sa gabi,
6: wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: Ramil Uy og sa mga suking tigpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
0: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
0: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mao nay rason, Sir GP, nga nung kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
9: tulo pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Akana.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 o MyTC. Mm-hmm. Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mm-hmm. Mao jud dok.
0: Kay naamang good Sir JP nga tao nga kung lantawon nimo o tanawon nimo, murag 50 ang edad pero di ito 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na oh. Pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Mm. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Mm. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol maday na.
0: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw oh. Makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Uh-huh. Ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og MyTC.
0: Kinanglan
1: ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og MyTC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Mm-hmm. Take DTX 500 and MyTC every day.
2: DTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan Dr. Ramil ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Mm. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
0: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Mm. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Mm. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
1: Mm.
0: Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
1: siya. Napude
0: siya
1: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
0: Mm.
1: Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
0: Mm.
1: Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin.
0: Mm.
1: Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
13: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
14: D3 Bio.
13: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
0: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, yeah, Sir GP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kay mahimo man dai ni siyag energy.
1: Mo jud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
1: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud, Sir GP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit, pananglitan gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
1: Mm.
0: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon.
1: Uh-huh.
0: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
1: husto,
0: Sir GP.
1: Husto.
0: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
15: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C.
2: Mighty C! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa, matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
17: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha-lipoic acid. Na nasa atong lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3-bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3-bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Naara dyan na sa D3-bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo duda siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3, matagan juda og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3-bio, gahatag og immediate response.
1: Najuda yun, paspas kay na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Maudyo
0: na bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to, ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system, ani Dok.
0: Pero, mas kinanglan dyan, ni mo, una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3-bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3-bio.
0: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3-bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3-bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tayo oras. Ako si Jean Pauline Roso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: D3-bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3. Papalit
4: sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahin ko mag-oil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Correct jud. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
6: Saman.
5: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
6: Wow.
5: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
6: Bulletproof coffee siya. No?
5: Kana.
6: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
5: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
6: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
7: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa
2: D3 Bio.
6: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3, Sir
5: Correct.
6: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
5: Wow.
6: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag
5: na
6: dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Ato pa, dili maka-replicate.
5: Dili na.
6: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
5: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
6: Correct.
5: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag gol ang vitamin D3 o ang BCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yon ang mga remnants ng virus particles.
6: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
5: Kaya.
6: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
5: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang
4: akong lawas. O sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
1: Ang Visio
2: nga may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
1: Ang D3
2: nga may Visio!
1: Ang Visio
2: nga may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataal sang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas sa 5:06 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga!

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos, di ba'y buntag ba kay K-Pop? Welcome na rin sa itong pagpalayag sa Dalamanon Inyong Dalamanon.
1: Malita, K-5, sa umat!
0: At law tayo ba'y galay nga Webers Pizza Utso. Bulan sa Oktobre 2026. Sa Gapon, kauban niyo karubuntagay, niyong kubos ng igalas, kahinginan ka K-Pop ninyo, Jong Marsalas. Live tamay gala, makita dere sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madugog takar mga tungura diha sa my fabulous tumusok Liga Fam Radio. Sa tanan nga mga nagligid-ligid pa diha, uy, bago na! Bago na mga K5, kaya unto na. Sa mga dunay trabaho karon, hinahinay nag-abante pa dong sa kaliguanan. Kaligo na diya. Yandam na ang habunira. Pero una dahil niya na lukuta sa dayan ng baning. Lukuta sa baning. Dayon, hinahinay nag-abante pa doon sa kaligoanan. Kay parang makahinay-hinay nagpamukbo. Kay pas-pas. Kayro na nga itong oras mga igalam. Kabantay mo. Ang adlaw karon. Dali kayong mutakop, di ba? Pero dugay kayo mubuntag. Inana na siya mga igala, basta kuan. Basta kinini ang... Inana na siya, basta wala ka pili. Ah, wala ka pili. Ah! Ugun ana na siya, basta kining... Nahinangat Pasko. Oh. Anong naabot man ta dito na pita, Jenny Munjoy? Inana na siya mga kipa, basta hinangat ganit Pasko, mas daling matapos ang oras sa adlaw. Kung itandi na to sa gabi mga kakipaib, mausay ampay sa uban, kanang dugay mo bunta. Samot na din ka ni mga bagong minyo, Junior. Ay, grabe ba nga ampo, anak, Junior. Gaingo na, Junior, gamay tag, di na lang mo bunta. Stayaw mo, ano. Alas 5:09 na. May buntag sa mga soking ting paminaw dahil ka sa'yo kayo nagtikaw-tikaw karon dinis may merkado publiko ha. Dari sa may kuan, dari sa may merkado publiko ng atong dakbayan sa San Carlos at mga kaigsunan din ng mga tindero o mga tindera. Sa'yo kayo na nagmata mga higalam. Bati kay din ang kuan ang tinagubtob sa kining mga kuan sa kining mga tantaran bitaw din mo Jay. Kay iya na ron og gatinig basa ron din mo Jay. Yeah, sa suod sa merkado publiko. Gatinig basa og karne na na ba. Ang dili karne kanang isda. Siyempre, kinanglan man na nimong tantaron sa mo't nagdagko ng mga isda, Junior Munjay. Namin mo, uban mo palitan na nga ka na nga kilo-kilo lang ba? Tagtunga sa kilo, tag one-fourth sa kilo, napo usahay nga usaka kilo. Na, unya, may pagkapin man na usahay ang uban po, Junior Munjay. Ah, na man na. Business. Business, Junior Munjay. Sige ah, sa itong mga kagalaan usap ng mga tricycle drivers. Ano ni Abanti naghinay-hinay, may buntag niyong tanan niya ah. Itong mga suki kayo ng mga tigpaminawan ng mga tricycle drivers. Labi na kay Tatay Aurelio sa tinggasin sa'yo kay nis tatay mo mata. Eh. Tay, may buntag ni mo di atay ah. Kamu di ni Nanay Pasita sa tinggasin. Sila ni Tatay Linoy. Naghigop na rin sila ron og DTX Coffee Mix. Good morning ka K-5 Jong. Shout out na ko si Lilibeth Rico Manggubat nga naglala. Murag banig jud ni. Og di ni banig kalo. Og dili ni kalo bag. Og dili ni bag pitaka. Og dili ni pitaka. Sa pa may pwede mahimo aning kuan ha? Kanibang pandan bitaw Junior Munjay? Kwan, souvenir. Any kinds of souvenir. Oh. Buta may buntag ah. May buntag kuno ka Ma'am Lilibeth gikan ni Sir John Rayo Manggubat. Manang ay ba kumawas kabugwas may buntag ni Maria. Naka standby na speakers linya mga kakipay mga tuang partner field reporter at tuang sparring partner every morning ang taong hindi tumatanda. Si kakipay Rico Yang Barre 4 alang siya mga report karong buntaga unsa kay ipadangat niya kanato karon ha. Rek, may buntag.
2: Yes, may
0: Oh, may buntag.
2: Og may buntag sa tanan kay Kitay Jong. Sa tanan may buntag. Ato ang ang karong mga oras ha. Og labaw mo gayon. Salamatan sa mga mga kay naghatag ang una-una pinabuhi at tanan ng mga buntag sa kalibutan lang. Ito ba yun? At yahatanan ang limo gawas niya. Salamatan sa Kitay Jong.
0: Pwede pa hinay-hinay gamay ko na ibang monitor ko na be kay mubanda man
2: mubanda
0: gamay lang kanang saktuhan ra nga kining madungog nimo inig break nako.
2: Okay.
0: Kada. Larga.
2: Pangayon ko, manager, sir, Brian Lupin, at ubanan niya, sabi ng trapper, nagsip na si Ibel Barbicon, sa tanan ng mga nakipay yung kupar, ako alam sa ulagway sa dahapon, na sulod sa trapper ko, ako na ni Kasipay Jong nakuha na ko ang piso. Dinilatan ko ang Kasipay Jong karne kay Uno Kanan. Karne hindi may magamit kay Uno na nagmaligyaay o kining baboy Kasipay Jong at kining manong sabi ang kaming baka o kagahapon ko
0: asa may baka rin kabuhi?
2: Kasipay Jong
0: nakabuhi ang baka?
2: Wala may nag-aagod ng dahapon. Nakahit ito sa magkuha. Nakuha na.
0: Gaputol-putol ibang. Pwede ka mangitag ka ng plaster ko nag-usap ko rin. Kaya nugon mo ang kuanda. Inaudible.
2: Nag-comment na ito nga. Nakaro ako ang
0: sige pa John, abanti pa John.
2: Kana.
0: Sige daw.
2: Kano, salamat yung kasi pa John no mga inaw. Kayo at signal sa area mo. Kuan siya kayo makatar ng tunog sa signal mo.
0: Gani o.
2: Kasi klaro naman eh.
0: Kana. Ang ako ba? Ang ako rek ba? Basig na huslo tag pangilong ng baka. Karning baka dahil dili dahil buhing baka. Karne di ay.
2: Pero atong di ay dula mangguna sa mga agi ani sa pagkatip di man nakapalit kadi mesa kung ano yung one port depende sa pag hiwa sa mga biro diha pero kita wag og sa ilta si Pedro lahi ni ang presyo dapat na din kung kayo ilar kung sa may ubos ko kailabot ang pag-ibabaw.
0: Sakto.
2: Dikan sa may paa
0: Pila?
2: 220.
0: Tinae.
2: Tinae.
0: Tinae is baboy ni Ilogon.
2: Oo, anak. baboy.
0: Mm.
2: Nya 50 pesos. Ang ulo sa baboy. At kung ganyan buta ka, kaya ka ng oseng itlito kay para sa mga kitiyap. Ulo sa baboy.
0: Mm.
2: 150 ang kilo kasi 5 jog.
0: Lak, brato lagi.
2: 150 sa baboy.
0: 150?
2: Oo, 150.
0: Uy, bratuhan ba lagi? Alah, kanindot. Mining litsunon, Rek. Bitaw, bitaw. Oh, brato na dahil karon. Ulo ni siya. Pag sure ba? Sigurado ka ulo ni?
2: May liog ba? Dapit ka liog. Pero hindi ko tayo paubos. Na naman. Ulo, yun.
0: Ulo, yun. Nindot ni Munggusan, Rek.
2: Oh.
0: Oh.
2: Mauni siya ang presyo. 150.
0: Oh. Oh.
2: Ang mahal-mahal sa G5, Jong.
0: Mm.
2: Atay sa baboy.
0: Pila man?
2: 280 ang kilo.
0: Mahal naman.
2: Mm. Kulad, kung ba ka na, pala sila, atay na doon ang atay.
0: Oo, oh, mau lagi.
2: Mahal 280 ang kilo sa G5, Jong.
0: Mm.
2: Kunya, sirita sa kwan, nang gitawag manok.
0: Manok.
2: Pinto no ang kilo. Kunya manok bitay. Tos ya.
0: Tibok ni tibok. Manok tibok.
2: Tibok pa.
0: Mm.
2: Yapon wala. Try sa wani. Yung pangutan. Mao ni ang kilo kasi pa ang kanding pangutan na at mga adlaw pato tinto. Aron. Tos matut pa tinto tinto.
0: Ah, lain-lain sila kuan dai lain-lain kini nga presyuhan ay dai.
2: Adili jong, pero di apo nang intro. Hindi na sali jong.
0: Mm.
2: Ay kan din do na ka ayo ni mag. Ano kung kuban.
0: Mau lagi.
2: Sabi ni ad mo isang bot.
0: Lami mangung paklay ko eh.
2: Sabi ko nila
0: samot na ka ng lata kayong unod bitaw sa kining kuan na paklay ba gamit kayo maguro ng mahal
2: muna ka si Pedjong.
0: Mm.
2: Ang ilo ino ako ni ang ato alam nakuha ko sa pinasulo sa pagpanuha natin ang nakuha ko sa pre ha labi na dyan kaway kaway labi na natin ato magyapo na dyan sa
0: ugma rek rek ugma are ko no ta sa Nochebuena kuno rek be ato ko ni balo kay kabalo ka 78 dias na lang nahibilin Pasko na ngon si iho kuno ta rek ma pwede ta mamalihog ah oh. Kuha na tong presyo sa kanang espagetihon sa kanang sa pamay sa laron kining mga krema kini ni ang sauce sa mga ni kaya ngayon sa kini ni ang mga ano mga prutas tibuok ba? Kini ni ang ambot dala ba ni ang kini ni ang bihon? Kining bihon ba dala ba ni Sinchubina?
2: Oh,
0: dala no? Oh, more man ang tao na mong ma-afford good kaki favorite good eh. Oh. Ha?
2: Ano yung pare ko?
0: Oh, lami kayo na ipare sa kanabang loaf bread. Pero kanang pagkauna hinoon pa sa bara, kanang pagkauna, panahon sa mga okasyon, mawag yung pirmi po hinoon, maiwit. No?
2: Oo.
0: Nga, ugbot sabton rabat. Uy, kadakog, matabag ka na. Kay sumpay ko na, iskina buhay. Dapat unta, kita Pinoy mo na itong kaunon, di ba?
2: Juan, pansit.
0: Oh, pansit, pero kanunay maiwit. Sa mga kaon-kaon ba? No?
2: Pero nito, yung maur, kali sa wala-wala.
0: Mau lang po na, mau tingin ang purpose na, mau lang permiso mauwit kapag wala na gilaing mapunit. Kana ano mo paita o laina aluya po doy o
2: ano sabaw ta kay Pedro
0: sabaw ha
2: mangayo kag sabaw. Kaya palit kag pansit. Di siya pansit.
0: Mo lagi. Oh. Sige, kana mo ito ang ipadayag og marig kay para ato mga kaigsoonan nga naminaw. Karon pa lang makapamalit na sila daan kay basic bag mo kalit nig mahal sa hingapusan sa buwan or di bagha sa sunod buwan kay Oktubre na gud ta karon, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Agoy.
2: Kilo na nato kasi kadjong ang lagdan ko 25 yung.
0: Ay, okay, hapit man iti, hapit ang kalagkalag na isa, oo. Oh.
2: Alarong po, kanang maabot bang pan, magdapat na dyan, kandang
0: mga... Oh, sa pa. Well, ang kaling landa mo, sabi ni Santo, mana? Bro, babang ko kadungo ka na ay naglugaw kalagkalag, ikaw yun, Rek. Rek? Layo pa ba ito Bernie Santo?
2: Kanya sa Marso, kabutahan niyo pa sa mag-i-tensyong. Kanapanahon sa panbakan. Ito huwag kong gerdasan
0: ito. Magpatartar, guro ka eh.
2: Palantar na
0: kong excited ka nga mo, Marso. Ang palansang o ikay mo lansang?
2: Ang problema ko lansang.
0: Ah? Ang palit merkado.
2: Pero kita ito na
0: bitaw ay.
2: Kunan. Ah, mawala na kita dito kaya ang tuwang muna. Naglakaw bitil.
0: Bitaw. Paspas kayo eh. Dali kayo mo adlaw ron kaysa sa magabi eh.
2: Dali kayo bitaw mo. Ito
0: nga dugay. Dugay, dugay. Yan ay gini siya. Dugay mo buntag. O niya, kini ni ang dali mo hapon.
2: Oo.
0: Oh, wala ka na bitaw. Oo. Oh. Dugay. Ah, kita pa nga oras na itong ibantayan. Kita ba di gabantay nga oras na itong ibantayan? Unsa, o. Samat na kineng mga kinibang trabaho kag kontra gusto, Rek?
2: Oh.
0: Ah, oras na ibantayan, eh. Oh. Bita. Mo nang dali kay ko kabantay. Oh, kay ang oras ra ako gibantay.
2: Okay mo ko mabutan. Sa makigit na tapata dong.
0: Ah. Oh.
2: Pan tanang o kaya nang gugo gid mabutan pero bitaw ka libot ko pa yo hapo.
0: Ah. Oh.
2: Maka tulog pero kaning hapo sa kanang kagatang mga tabaw kagatang kuna huna mga plano
0: tinood ay oo di na kakatuog balik
2: kanang
0: tinood di na kakatuog balik bitaw kanang makamata kag tungong gabi eh ba ano ay di na kakatuog balik yun
2: sa magigita kita guna kuna kutang dong.
0: Oh, sige lang kag pangagho. Ha? Napaw? At pa extra si Rico Yang BK. Alas 5:26 naman eh. Oh. Dito oi. At ay balon og ba magiba pinaagi kang Rico Yang ang natuba na items, no? Mga gatas.
2: Naputol na po.
0: Gani, oo. Oh. Mga gatas, may na.
2: Ito, aling mga
0: oh. Oh,
2: well. Alamat kayo, Gatipedyo.
0: Ah, na, yeah.
2: Sa, mga nakuha ng mga rito sa sulod brito ng Dagsbayan sa San Carlos. Hindi ito, natutinis mo sa DT 100 o DT Okay, mix. Rico yak patro sa mga program pero mga kamalan sa kampiyon ng mga bulis bisyo publik tingawan K5 KPM.
0: Labat kay Rek, alas 5.27 na Eskabuntagon, mga K5 may buntag, Sir Jong. May buntag po nila ni Ani Obsyal, ni Rachel Estopa, Roy Adolfo, sa tanan na lang na minaw karon sa K5 News FM. Salamat sa pagbasa, sir. Salamat, Nanay Carmen. Sige, standby may galap. Alas ito pagbalik, atong dawatan at mga kauban, gikan dito sa K5 Negros Oriental. Alas ito ang K5, kamusta ang tandem? Karon sa itong pagbalik. Palayog, standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Sherantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala di ko nagbatsyag. Tag acid, salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitilo. Bao kabas ko gin nakabuligid sa akong problema na mawigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
7: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa
11: 31 minutos mga K5. Bilabay sa takdang alas 5 sa kabuntagon. Balik tadri sa toang talaman ng balitang K5 sa umaga. Si Madam Dakdak Kabugwa, singon niya, "Good day, Mr. Jong. Sa karon hing mahal yun ang tanan. Imong 1,000 sud-an na lang og bugas." Salamat. Good AM ni Madam Lady Ann Kilias. Lagi, oi. Ang 1,000 ni Muron, Muron na lang 1,000 ka pisos bitaw tinood mga K5. Ay, magdaginot lang yun ta, mga hingala. Ha? Walang ganyan itong himuon mga K5. Di ta pagustog ba pamalit mga galag ka itong mga butag. One, kanang dili kay na ito kinanglanon. Dili ta mo palit itong mga butag. Gusto lang natong paliton. Kaya ganahan ta. Nara. Una ko na turun mga K5 pagpalit ang mga butag. Kanang kinanglan dyan nato. May tumong. Kumbaga mga galag. Kaya based on the latest report oh. Ang inflation sa Pilipinas mga higala as of kanus sa magudwa may misaka na sad kita gining kimtangan sige lang nana speakers linya mga kagipa bato ang team gikan sa Kipa Negros Oriental ato sila nga dawaton may bundang
12: good morning.
11: Iyon ana sila Kipa Dondi.
13: Hi, K5 Jong! Good morning!
11: Good morning! Kisa na may naakaron?
13: Naatan din rin ito mga kauba, mga malalang mananap.
11: Oy, may buntang niyan tanan niya. Anyway, ako mang tuka karon.
13: As usual.
11: Di na ito nila nga ano ni, welcome sa among mga suking tingpamina. Welcome sa amo ang laing adlaw sa presentasyon sa K5. Kamustahan tandem ng adlaw Webes. Pizza 8 sa bulan sa Oktubre 2026. Karumbuntaga mga K5 at makauba ng ito ang mga kaubana nga magsisibya gikan dito sa K5 Negros Oriental at unaon pag kamusta ang K5 News FM kanlaon na ito ang silingang dapit gikan din sa Dakbayan sa San Carlos ka K5 Elmer may buntag.
14: Sige ka K5 John, good morning ka K5 Don, ingon man ka K5 Zay sa mga nagpamati naman karon gikan diri sa unang distrito ng probinsya sa Negros Oriental particularmente diri sa K5 News FM kanlaon nga medyo ato nga masinati diri sa siyudad sa Canlaon sa gawas nga bahin nag fog no so hindi na to kay maklaro
9: ang pipila gid ka mga kaning ato nga palibot diri onya may dala naman nga totaligsik so mo natang na sinati diri sa Canlaon City at the same time unta mga untoward nga mga incident or accident nga natala dinhi sa siyudad sa Canlaon. Back to you, Kipab Jong.
11: Salamat kay Kipab Elmera. So this time ato i-check ang Kipab News FM Bayawan through kay Kipab Don Diglodovic. Kipab Dons, musta niya, Kipab Dons?
12: Good morning, Kipab Jong. Good morning, Provincia sa Negros Oriental. Ang mandira sa isla sa Sikihor, Dakbayan sa San Carlos, din sa lungsod sa Dakbayan sa Bayawan, rather. No, medyo tinaw na nga mo ang kuan, Kipab Jong, nga mo ang langit din, wa nagkakusmod, no? Medyo alauman na naman roon din ang init nga adlaw, hopefully, o dili mo ulan. No, so far, Kipab Jong, ato ang Dakbayan sa Bayawan, ingaman ang mga kasikbit yung mga lugar sa Takatali na Basay, Pamplona, at Mabinay, nagmalinawan na kinik. Back to you, Kipab Jong.
11: Salamat kay Kipab Dondi. Now this time ang igala ang K5 News FM Dubagete through kay K5 Cyril. Repe kay K5 Cy, may buntag ni muna kay K5 Cy. Kumusta man kada?
15: May buntag kay K5 Jong. May buntag San Carlos City, Canlaon City, Dakbayan sa Bayawan. There is Dubagete. Video, managubon pa itang orasa ang hapon. Isin natin ito ang galanulan ng hapon. Pero nag-apot na karong mga orasa kay K5 Jong. Sidlak na ang Haring Adlaw. So hapon buntag, sidlak ang Haring Adlaw. Paghapon, doon ay pag-ulan-ulan. So far, so good. Upside Malinaon o mga kasikas na ito din eh. Oh. Kampanya sa legal ka drogas,
11: doon ay
15: 100 plus nga siya mo nakuha sa Canlaon gahapon sa bulan. Back to you, Kipo Jo.
11: Sige. So, atong hisgutan karong buntaga related gahapon sa Super El Nino. Kaya kita dahil din sa, or kami din sa Negros Occidental according sa pinakawahing report. No? Posibleng hapon na yung masinati ang mga pag-ulan din sa mong lalawigan. Baon diya sa inyo, ha? Kamusta ba kapag kaha? Unsa kay mga prediction diya sa inyong dapit?
9: Oo po, buragwan ba? Ang adlaw, half nga init, half naman ang ulan.
11: Half.
9: Ano kaya ng Eva Jong? Nga gibain-bahin ba kaya? May ngon sa may tagbo init pero mga kuano. Naman. Mao na gwen eh.
12: Mao na wala kina ingon nga rotational.
11: Mura pa din brown out din ng kasihan.
15: Kaya asa ba kita ni ulan o init?
9: Maganda gito yung half kay Kipab Sai kay.
11: Maganda ng gibahin-bahin kay Kipab Sai para nga kuan ba, para maangay. Oh.
12: Kay. Ay ko kasi Kipab Jong.
11: Mag-uba kong sa likod eh, kay para nga maangay po tang upat. Oh, kumuron sa likod din na tong upat. Oh. Para nga parehas kita mga color blue. Sige. So, ingon din sa kining unsa ni? Sa pagtuon

0: lalawigan kay padung man tag bare months. So mao na ang hangin, mikambyo na ang tuyok. So mo na hinungdan nga kita din eh, magka-experience sa tag, di ba kabantay mo karon bugnaw? Oh, bugnaw ang huyop sa hangin.
1: Ulan-ulan man gid
0: ulan, ulan na. Oh, pero dito sa kuan dito sa particularly sa may norte, no, sa North Pole, murag sukohay na pud lang ma-feel dito. Oo. Kay mao lagi na. Tapos na si hanging habagat. So posible kung niaging buwan, grabe mga pagbaha dito silang dapit nga halos di na mohubas. Ah, misangpot sa punto nga ang imbestigahan ang Davao. Natuaro dito sa north ang kinini ang nagtipon og ang tubig. Karon posibleng init na sa nila masinati dito, kita na sa dinhi makatagamtam og mga pag-uwan-uwan.
2: Dabi pa taon sa Disyembre.
0: Oh.
3: Pero katuro tang ulan-ulan gyud nga.
0: Gani, dili lang kanang perting ulana kag kita bones, no?
3: Oh. Kapoy na migbaha ra bas amo.
1: Maybe ang El Nino dili gid ingon mo effect karong tuiga.
3: Oh, warag ang 100% gyud nga effect ani warag next year pag yun dagway ka nang sa panahon sa summer gyud ba.
0: Posible, oh, manana.
1: Oh, magyapon.
0: Mm.
3: Pero init ba itok esta na? Sumala pa to sa Weather Bureau itong dili kay 45 degrees Celsius ang pwedeng mo abot ni ana panahon sa El Nino.
0: Kado kay ni?
3: Amo kay kabalak-an K5 Jong kung diri sa mo sa lungtod sa Santa Catalina mo effect na ning hulaw amo ang mga kamaisan, katubuhan, mga kasagingan mo makaluluway. Karon ba nga tuig dako kay Danios amo ang lungtod sa Santa Catalina tungod sa hulaw.
0: Pila pod?
3: Millions?
2: Millions.
3: Oo.
2: Napatoy mga kuan RSSI.
3: Oo, nadungag pa tong RSSI nato sa tubuhan.
1: Mo ba ampay basa init?
3: Oo.
0: Oh, kay favorable man nila yung panahon na inaanang init.
3: Init.
0: Oh.
2: Batod pa sa DOST nga ang kining hulaw ba init ta kining tagtuyot. Marso 2027.
0: Kana makon muna.
1: Summer ya mo na nang
0: summer.
2: Summer oh.
0: Oh.
2: So kinala na batod pa ni PBBM.
0: Mm.
2: Oh, isa ng gobyerno, palakasin natin ang ating pagpaghanghanda.
3: Oh. Puro raman na siya palakasin paghanda. Puro.
0: Bitcoin, eh?
3: Dahil siya napindot si Anger.
0: Kuan. Tawag aning ang prediction sa mga pagtuon, posible daw this December magsugod. Up to the next year unya murag mo lugway pag yun siya.
2: Kinanlan karon kita mga kuha na to. Kinanlan tayo magbutang tayo kuha ba ka namang papunduhan na itong tubig. Magsalo sa samtang kaulan ba tayo panahon ha? Mag, tag-ulan.
0: Oo. Oh, mag ano, mag sa itawagan ni mag pundo.
3: Pero igo pala ko eh, kung magpundo ta karong tubig K5 sa igo pa kitikitihon ang tubig.
0: Takloban. Takloban lang.
1: Abunan pa nimo.
0: Abunan lang.
1: Pero tubig mas ulan. Sa pagtabo sa pag
0: kwan, batangag ka ng kemikal. Kung naa kay gasara batangag kemikal. Para mamatay ang kwan. Mamatay ang kitikiti.
2: Kadulo ini luson na po og magtigtoy dito kay mamalat ilang damo na.
0: Oh no, ang angat ba no? Mo gid ba na dayon?
3: Mo na mo baha din dito. Pag mo baha ra bas Manila, ambot presidente mo ibulong kita sa tuwa diri magbulong tag chinilas, balde aha nang anod.
0: Mao gyud.
2: Ano yung presidente natin sa baha man dito.
0: Oh. Sige.
2: Magtipid tag tubig o usa pa diha. Ato mga kuha na to diha. Tipid sa ganda to sa tubig na to.
0: Oh, diha sa inyo, unsay mga preparasyon sa inyohang local disaster risk reduction and management office man.
2: Oh. Diri sa Dumaguete, K5 Jong, ang syudad sa nato karon kay tingbaha pa man daron ng panahon na gilipihuan ng mga sapa, nga ginas tubig para di malapaw para diritso ang tubig sa dagat. So di na siya magkapalda sa mga kuha na to. Ang pinginit to sa dere, di ba kayo maapiktado ang panahon sa hulaw dere kay ang supply sa tubig na araw maghapon, labi na ka na yung ilimno na to. Water kuha na to kaning

0: district. So ang problema lang ana kanang kainit sa panahon. Pero problema kaning tubig na mo dire, gawas ang supply na mo, kipetyo.
1: Ay, sana all.
2: Sana all.
0: Gawas, eh. Why problema kaning dumagete, bisag na ata dire ko, why problema sa tubig? Na. Dagang tubig nga sak. Oh, di ba?
1: Darog. Dias kan laon unsay mga pagpangandam di G5L Market vegetable bowl ba ni?
3: So far there is kan laon kay ba jug war man gihapon kay lamaw itong iyong gaganiha half lagi ang aning klima nato dire.
1: Oh.
3: Unya ang dito mangin nga portion kay mostly mag naganay mga ingon ani nga mga tanom nga mga utano nato ang dire nga party sa may I guess 6 or 5 barangays kaning pula o kaning sa portion nga duol lang gid sa may bulkan. Ang sitwasyon nila didto kuan ra man okay lang man gyud mura mo gud ang problema gud diha gud dapita
1: bitaw no ang
3: bulkan
1: mo na imong mas gid kagmatan sa tanan no
3: oh mura gid
1: ang bulkan kan laon
3: gud ano mo kun sa ilang mga tanom mura gid na lang gud gakan pero in terms of kuan kaning ining kung baga mo init man gid gali kunya or maulan mo para man gid ang ilang ditong kuan okay ra man may problema dito ang tubig nila dito bastante ra
1: man po sinti man no bugnaw gid po diha hinoon kay Pavel Mar
3: oh labi na gid ang source gid sa diri sa ang tubig sa syudad dito pud mismo gid ang source gid tamot nang di sila maglisod kay dito gid mismo ang source
1: Nabay mga kahumayan diha kay Pavel Mar
3: naaman pero pipila lang gid ang kining girigid nga area pipila naman lang gid ang kuan nagi mga tanom ba nga kahumayan ba ang mas nagdaghan gid kining mga utanon
1: utan gid no
0: kita ko diha sa kuan kita giadto na mo gipromote sa provincial tourism rice terraces diha na kompleto area diha KPL
3: naaman oh naaman
2: naagyo no humayan KPL no pwede jud pareha diri KPL sa bayuhan
0: diga wala humay
3: oh digi pareha ba kanang ubang lugar nga halos kita na nga mga kayutaan din rin nakahumay. Ang iba din kay Mutli, mga utanon man, ang ipang tanong, mga pulyo, mga gidaghan din rin.
1: Murag, kanang na may porsyon din nga kanang na doon sa city sa proper K5 Elmer nga kuan. Murag, na yung mga lapad kayong kahumayan ba?
3: Karon, din rin sa, ano yung luyo nga ito nga CBN?
1: Oh, kanang diha,
3: oh. Namang gidgali, pero karon, murag, wala man latam ni. Tugwayan, may rin ang luyo.
1: Basin ko.
2: Pero kuso ko lang irrigation diha kay Elmer.
1: Basin ipapahuayan sa tag-iya or di ba ka? Basin wa pa yung budget. Nang lang mag-budget
0: ko magpa... Yuta ba? Yuta ipapahuay.
1: Magpatanom ka kining... bisag unsa nga matang sa tanong. Basta magpatanom ka kinanglan mag-unag kantidad.
0: Mobili.
1: Oh.
3: Sa mga dire kay kuan mangod kining baga balihal ko tanon direct gid ba kanang pagwarta gid direkta ba
1: Oh. Sa utan good. Pag starting nimo kinini ang tanom. Mga a month, no? After sa kinini mo ang pagtisok nimo ana. Pwede na nimo mahinahinayan og pwede na ka makarecover ana sa imong outputs o gasto ana.
3: Pero ang problema lang gid sa to ang mga farmers diri kay kun magdaghan ang supply mo barato man gud.
1: Mao lang pud na.
3: Mo barato basta mo daghan ang supply pero kung gamay gali ang supply ang dito na pud.
1: Diha gid makapaldo gid gamay ato ang mga kuan ato ang mga kigsunang manguma. Gamay ra kay kuan pa man na sa labor sa kining pag mag-harvest time na. Kuan pa man na sa labor sa hakot. Tubil sa kining niya sakyanan.
0: Tindot itanom kini talong bagay ang talong sige ra pamunga. Oh, hantud mamatay siya ba?
2: No, oh, sige pamunga pero ita kabante pero sa high key 5 side daghang security na ka duty usahay.
1: Ha?
2: Daghang security ang talong usahay ba?
0: Oh. Eh dili mo kini bano no.
3: Kay talong dire ang kilo ba dire kay kuan? 60 to 65 kilo. Kilo ang kilo.
1: Normal price man na siya kay kita dundi. Normal price na siya sa akong bahay na. Bisan dugay na even atong COVID pandemic, wala pa COVID pandemic, mao gina siya ang murag SRP na gina siya sa talong. Naagi na din siya mo range. Mamao sila sa kwan. Mamao sa excuse me. Sa kining Palia ba? Amarguso.
0: Ang nakarindot sa talong kay sige na siya pamunga ba? O dugay-dugay sa kana magulan lagi sa usa sa mamatay pero makaharvest pa kag daghan kay hangtod ron akong tinanom nga talong Sige na magiging mong harvest.
2: Unsa man ang talong klase mo hanggi tanong kay Five Sai? Kato ng dagkoon?
0: Nagkoon, pero katong kauba na mo sa balay, bisag nagkodagko, nagkwaon man.
2: Ano mo ning duha ng atawa? Klaro kayo sa monitor ba?
1: Wala. Kadaghan yung talong, kung talong yun na itong hisgutan, rumuntaga.
2: Kaya mo kayo nagtanong man ang talong?
3: Itanong mo si Cyril, gawin itanong. Dako emang dako yung karya kayo magsay.
0: Teka mo yung talong ba?
3: Di ba yung karya ba?
0: Ay, dili, tulo lang ka buhok, pero nagkana ng utan ba? Sa kung nagkalamunggay, gano'n na.
1: Pwede ba na iraton na? Ano ba? Ang talong pwedeng iraton? Kasabot mong seraton?
2: Raton sana? Palaton?
1: Kanang, let us say, for example, kanang dool lang siya mo, kana bang hapit na siya mo magpatayan ba? Yahang lawas?
3: Taguron?
1: Oo. Pwede ni mo na siyang pulungan, putlo ni mo gikan sa pinakapunuan ba?
0: Oo.
1: Imo siyang ipron, dayon, sa, atimano na ni mo bunyag, abunuhan, tubo nagbalik. Mo na raton.
0: Kay mamatay man doon sila sa basta magpaabot.
1: Basta gining, pila man, nalimot kong pila ka kuan, pila ka years yahang variation na naiha na siya mo mamatay.
3: Mm-hmm.
1: Oh. Murag ang uban na mudangat ba nag tagpila ka stages na ka maka-harvest ay ha na siya mo give up. Dayon para nga mabuhi siya ko sa bonay ginahimo sa uban nga mga farmers para dili sila kala sug seedlings. Ila nang tuptupon ang punuan. Ya timba pa pakutayan dayon ang kining linyas tubig aging hose. Nya sige ha minta na ro gabuno mo na lingsing ka nang usab.
0: Mm-hmm.
1: Another crop na pud na siya. Mao na iraton.
0: Kaya sa Billy, ato nang gigo, gipangayo ba itong mga maghatag sa Department of Agriculture, tagal ba sa nalito ba? Tagaay ko na ito ba? O, tagatag sa Billy, ano ito mo, orman po?
1: Na.
0: Nagkatilaw po ito sa mga...
1: Talong sa DE.
0: Nadag ko ang talong.
3: Tapos may free pag inang abuno ko isa'y no, diba?
1: Naa, so, naa, naa, naa.
3: May kag seedlings.
2: Oh. Bisod ra ba patubuon ning talong sa pa sa dili nimo matusok og tarong? Nga ano ba gud sila mga
3: Nanong sukur budi ra mga
2: Pwede ba itanong ako sa mga pagtubo arang talong dili mo itusok yung maitanong?
1: Gadi, okay ba? Madupol na. Oh.
0: Tingon ang kwan. Kaya
2: para si Five Jun, namula na kinata.
1: Bitaway.
0: Ang nasa ito na, no? Tingon ang kwan ba? Nag-isip ba tag-il ninyo? Tingon ang PNP. Tingon ang PNP, oh. Tingon ang PNP. Ilang ipamagnuan ang ilang mga sakop na magbantay sa il super strong il ninyo.
2: Uy. Super na strong pa, di matabang.
0: Okay, magbulad ba din silang init? Tama na silang
1: okay.
0: Oh. Pero mas kayo ito magbulad. Ito mga tapping forces siguro. Mo ito yung kaluoy taon.
1: Mm. Sila ni Kuyaw. Sila ni... unsa ni, kinini ang balantayan ba? Pag abot ani nga season kay... Kining magbuwan kag init. Uy! Lahi na ba ang kuan, lahi na ba ang pwersa sa init karon kaysa sa una? Ang init karon pwede na makamatay.
2: Pero sakit na kaay.
1: Oh.
2: Pani?
1: Oh.
0: Guba na tong ozone layer, gumika na sig dao ba?
2: Correct, no. Magkadugay, magkadugay na no.
1: Mm.
0: Guba na kay kaayo.
1: Dai din nga padayag og sentimento dire ay.
2: Oo. Oh,
1: Lami ang talong bisag unsa nga luto pero depende pod sa klase sa talong.
2: Kaya na may talong pod nga last ay bayag lasa.
1: Na di ay?
2: Na ah. Ang sarag wad pong nasiha na ko sa mood na tong kuanon.
1: Gikulbahan ko pag igunin mo kay K-5 Dundi nga last ay ba't tayo murag masig kato ng pula nga variety?
2: Asa dito
1: marapot.
2: Hahaha.
3: Katlo yung katunang walay punuan, largo na bunga.
4: Osa mo na di ay, mingarap.
0: Hindi, sakto na. Walay punuan kay ilin nyo man.
4: Alain po, muturok lang ang bunga diretso.
3: Wala pa akong kasulay. Hino, tinood na kasi klase ang talong na ay
0: small.
3: Di, na ay ka ng murag Mickey Mouse. Na ay murag Mickey Mouse ang iyang purma. Na ay kininihang pabilog. Kanang ginakaon sa mga Thailander sa ilang mga vlog-vlog ba? Kanang green o panit. Kita ba na? Ang green rin siya ba? Niya, kuhaan, kining nubo niya murag kidol kayo sa hapon ba? Oh. Na.
4: Wala dyan ni Stallong, nahurot ng oras.
3: At to na tayo, wala. Sige. O daan na to si Kaki Five Sai. Sige, panawilit Kaki Five Sai.
0: Sige, salamat na Keeper Jong. Once again, may muntag Canlaon City, Bayuan City at ang mga nagunang mga balita karong adlawa na rin sa Keeper News FM. Back to you, Keeper Jong.
3: Salamat kay Keeper Sai, kay Keeper Dundee.
4: Keeper Jong, Keeper Sai, Keeper Mayer, nakikisalamat na Provincia San Negros, Oriental Madastiki, Horizon Carlos. Magdugunan na po ta Ogmang Adlawa, Biyernes. Back to you, Keeper Jong.
3: Salamat kay Keeper Dundee, kay Keeper Elmer.
5: Sige, salamat kay K-5 Jong, kay K-5 Dondi, kay K-5 Sai. Sa mga nagpapatay karon, nagan salamat. O ganto naman sunod kayo, may buntag. Back to you, K-5 Jong.
3: Matumay ka lang mga kabataan. Gikan din to sa K-5 Negros Oriental. K-5 Canlaon, K-5 Bayawan, and K-5 Dumaguete. Standby sa musunod ng programa, ang K-5 Detects 500 Morning Newscast. Musunod na sa Dilip Madugan. Sa pangalan na lang sa among station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Polineroso, sa among CEO Doc Ramil Itang Uy. Kawan ito sa technical side, KK5 Monjay Caranza. Ako yung kubos ng igalas kanginan, KK5 Nyo Jong Barzales. Para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kung ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
8: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang rigla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
8: Correct, Doc Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kiniriglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa rigla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
9: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea. Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong rigla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinung dan pod sa inflammation.
8: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis kadaghan.
9: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
6: DTX 500.
10: Ako si Bacoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
12: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
13: DTX 500! Pumalit sa mga butika.
9: No, tanawa ragod sa DP. Ang mga gipanghisgutan ni mo nga underlying medical condition na hinungdan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX 500 og MyTC, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ. Imagine ha, sa lahi siya nga organ mutubo.
3: Ah, grabe.
9: Sa uterine lining unta na to, pasabot na bugo ang selula. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
3: Ang pinakarason, Dok Ramil, nga nung mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw, kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years. Yes. Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makorrupt ang genetic information sa mga selula.
9: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir GP. Ang MITC, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung inom ka og MITC, niya giparisan pag yun mo og DTX 500, mulig on jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay yun ang bakterya, Sir GP.
3: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili muhubag or ma-inflame bang area.
9: Nakita ni mo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og MITC?
3: Klaro kayo.
9: Ilabi na jud sa mga babay nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og MITC. Og usapa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
3: Ana.
9: Kay i-correct ni DTX 500 ug MITC ang mga abnormal function sa hormones before man magasugod ang menopause.
3: Husto.
9: Sa mga babae diha nga mga daghag anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 ug MITC aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
3: Na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dok Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
13: DTX 500.
14: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatapang sa pag

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Extend Food Superman. For men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5 na sa buntag.

0: 깨끗한 내 것이오. DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. 앗녀용 나리토라 앙인용 K5 Newscast팀
1: Headlines at the mobility nga dalit nga to sa DTX 500 Capsule the Superior Antioxidant. Dog, taga San Carlos, lakip sa mga gipangdakop sa gipagayong drug barbas operation sa syudad sa Bacolod.
2: Tricycle, gidas magan, og sakinan, upat katuig gabata, patay.
1: Vice Mayor Espicio, nagpa-drug test, manggingan ni DLG Secretary nga murag addict.
2: Makati RTC, nag-issue warrant of arrest, batok kang Representative Levestre.
1: Usa ka eroplano sa Nigeria, nagsa 25 ka mga sakay, patay.
2: Serbian tennis star, kampiyon sa China Open.
1: Entertainment. Juan Mig Bundok, Sabenterio, nag-propose kang Aiko Melendez.
2: Nalaki sa China, nabuking nga may 17 kauyab, human kini ma-aksidente.
0: DTX 500, Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Muli ag na ang tulumanon, K5 DTX 500 Morning Newscast ning adlaw nga Webes. It's out na sa bulan sa Oktubre 2026. Sa pangalan, sa Kinatubukang Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Ibagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio. Ingon man 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karamuntag ako sa K5 Jong Barsalas.
2: O ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Live din kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Arestado ang tulog ka mga individual sa Bybust Operation nga gihimo sa Police Station 2 sa Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City, Oktubre 5. Ang mga suspect, nailhan nga sila ni alias Robert, 28 anyos, nga laking residente sa Purok Roadside, Barangay Alihis. Alias Juremel, 20 anyos, nga residente sa Barangay 6, ng Dakbayan sa San Carlos. Ingon man alias Lance, 22 anyos, nga residente usab, dinhi gihapon sa Dakbayan. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang duha nga mga taga San Carlos, miadto sa Bacolod, aron mupalit og Cebu. Ug dadon kini pabalik, dinhi sa Dakbayan San Carlos, aron ibaligya. Sumala pa ni Lance, nasa 50 gramos ang ilang gipalit nga Cebu dito sa syudad sa Bacolod. Na-recover gikan sa mga suspect ang unom ka sachet og tulo ka transparent plastic sachet sa gidudahang Cebu. Nga gibrabana nga may gibugaton nga 230 gramos nga mobalor og 1.6 milyon pesos. Ingon man na unom ka 1,000 ka pesos nga kwarta, 2 ka cellphone ug 1 ka brown nga coin purse. Sa pagkakaroon, nagatubang og kaso nga paglapas sa Section 5, 11, ug 26 sa Republic Act number 9165. O kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tulo ka mga sospetsado.
2: Sa dugang pang balita lokal, tricycle, gidas maganog sakyanan, upat katuig nga bata, patay. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Mordet.
3: Patay ang upat katuig nga bata samtang angol usab ang amahan. Human gidasmagan sa usa ka sakyanan ang ilhang tricycle sa Purok Taytay, Barangay Uringaw, mga alas 8:10 gahapon sa buntag Miyerkules, Oktubre 7. Gila ang mga biktima nga sila alias Niela, mauni siya ang upat katuig nga bata, og ang amahan nga si Lito Timtim, 26 anyos pulos residente sa Purok Payong, Barangay Uringaw sa Maong Syudada. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan samtang nag-washing sa ilhang tricycle ang mag-amahan. Kalit lang na ning overtake o nalahos pagdaro nila ang usa ka sakyanan nga gimaniho ni Marvin Rod Tamandong or Tamundong, 39 anyos ang maong sakyanan uban ang iyang asawa og duha ka anak pulos mga residente sa Karangalan Village, De La Paz, Pasig City. Sumala sa impormasyon, nagbiyahe sila balik sa Bacolod gikan sa Dumaguete City o giingon nga nakatigpilaw or nakatagpilaw ang driver og the overshoot sa dalan. Sa pagkakaroon, ang mga naapil sa aksidente ang naa sa ospital sa Kabankalan alang sa pagtambal samtang ang upat katuig nga bata gideklara nga dead on arrival. Kining balita aton kaninyo sa DTX 500, MyTC o ang D3 Bio. Ako si Kakipay Brian Morden. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa pigas bahin, sigob sa mga otoridad ang Geligar BGMP personnel nga taga Shato Negros Oriental o kasamtangang na destino sa Mabinay Municipal Jail tungod sa kaso nga estafa. Wala naging anlan sa mga otoridad ang akusado pero giingong naresto kini sa barangay Poblasyon Gilgan City Negros Oriental niadtong Martes sa October 6. Dugang pass report, giingong ang mga personahe sa Gilgan City BNP. Mao ang miserbis sa warrant of arrest batok sa akusado nga giluwatan sa Regional Trial Court Branch 102 Gilgan City pinitsahan si September 30, 2026. Ang hukmanan misugyot og 20,000 pesos nga piyansa bugti sa temporaryong kagawasan sa akusado.
2: Sa pigas bahin, lalaking nakaplagang patay sa Victoria City, gituuhang gitortura. Ay kampiyon nga balita si K5 Nergel Magnanaw.
4: Gituuhan sa mga otoridad nga gitorture ang lalaking nga giila kang Jomar de los Santos Santillan, kinsa nakaplagang patay sa Victoria City, Negros Occidental, Martes, October 6, 2026, sa Hacienda Angelina, Barangay 12, sa Nisgotang Siyudad. Kinitungod kay matod pa, gipangibtan og kuko sa iyang tiilang biktima o gaduna usab kini sa Madpino Silan. Daan nang gikataho nga ubay-ubay og kaso sa pagpangawat ang biktima og sumala pa usa usab kini karsyag personality. Subay niini gipahayag sa igsoon sa gipatay nga nananghid kini kanila nga mulaag sa norte nga bahin sa lalawigan apang wala na kini makapauli sa ilang lugar sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City. Samtang padayon karon ang investigasyon sa kapulisan bahin sa gidangatan sa biktima. Kini nga balita at kinyo sa Detex Coffee Mix kini sa K5 Meriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 12 sa kabuntagon, patay na diha na kaplagan sa mga kabanan ang usa ka lalaki pasado alas 6:30 sa buntag October 7, 2026. Sulod sa iyang gitrabohan nga construction site sa Margarita Extension, Barangay 2, ning Dakbayan, San Carlos. Basis inisyal ng impormasyon nga nahipo sa K5 News FM, ilang namatay nga si Dante Texon, hingko na pangidaron o Geligar Watchman o presidente sa Sityuplum, Barangay Guadalupe ning Siyudad. Sumala pa sa mga kabanan niini, nag-inusarang natulog sa mismong construction site ang biktima. Pero ilahan na lang kining naabtan. Gahapon sa buntag nga nagtikubo dool sa gate sa ilang trabahoan o nabulit sa dugo. Ito ang giatake sa iyang sakit ang namatay, hinungdan nga misuka siyang daghang dugo na mausap ang hinungdan sa iyang kamatayon.
2: Samtang solusyon bain sa langaw infestation sa pinukutan gidiskusyonan sa Calatrava LGU. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
5: Gipagigbahin ni Calatrava Municipal Mayor Marilyn Era pinaagi sa iyang official Facebook page nga nakigdayalogo ang kagamhanang lokal sa tag-iya sa poultry farm na naimutang sa Barangay Pinukutan, Calatrava, Negros Occidental. Tumong sa maoga pagtigo mao ang pagmugna o mga solusyon bahin sa giproblema sa mga residente dito sa lisgutang barangay nga mao ang pagdagsa sa mga langaw. Nasayra niya nag-umul diha dayon og Joint Inspection Team ang LGU o man sa reklamo sa mga lumulupyo sa dapit aron solbaron ang maong problema. Aga mga solusyon niya naugyungan atol sa gipaygayan niya meeting kagahapong Adlawa, October 7, maong paggamit og rice hull aron da makigbatok sa fly infestation. Ikaduwa, pag-harvest nga limited lamang ngadto sa tulo ka adlaw matag simana. Samtang ikatulo, mao ang fogging machine sa pag-abot sa harvesting trucks. 29 ka adlaw una ang loading, musulat og letter ngadto sa CPFI gamit ag implementing og stricto nga point AB travel protocol. Walay hunong sa komunidad o neighboring nga mga community alang sa snacks o pahuway. Cleansing og harvesting sa trucks una mo travel paingon sa lain nga farm. Revisitation sa site human ag 29 ka adlaw nga loading day og harvesting day. Aga maong balita hatod ka nato sa Extend Food Supplement. Ako si Kakifer Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6:14 sa buntag ng itong oras, mag-anamatay sa dengue sa Negros Island Region, may dangat na sa 27. Ano ang kampiyon ng balita ni ka K5 Anson Ravin Aquilias?
6: Dangat na sa 27 ang namatay sa dengue sa Negros Island Region or NIR karong 2026. Base sa Enero 1 hangtod September 19 nga record sa Health Office, 4,972 na ang kinatibok ang kaso sa dengue sa rehiyon. Mas ubos kini og 33% gikan sa 7,451 nga kaso sa dengue niadtong 2025. Sa maong ihap, 955 ka kaso sa dengue ang na-record gikan sa 6 hangtod na pulo ka tuig nga bata. Gisundan kini og 11 hangtod 15 anyos nga mga bata nga may 806 ka kaso samtang 724 ka kaso ang na-record sa nag-edad og 1 hangtod 5 anyos. Midangat sa 2,610 ka kaso sa dengue ang naangkon sa mga lalaki samtang 2,363 usab sa mga babayi. Sa Negros Occidental, 16 ka mga individual ang namatay sa dengue, 6 sa Negros Oriental o 5 sa Bacolod. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap, kini si K5 Anson Ravin Aquilias para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Super El Nino, posibleng hapon nga magdala og mga pag-ulan sa Negros Occidental. Ay kampiyon nga balita si K5 Rick Smart Kandar.
7: Pinangdaman na karon ang tumang kainit sa panahon sa Negros Occidental tungod sa epekto nga dala sa Super El Nino. Apan mipahayag ang mga otoridad nga posibleng gihapon nga mahitabo ang kusog nga pagbunok sa ulan o mga flash floods. Sigon sa Philippine Information Agency, bisan mitakop na ang habagat, posibleng gihapon ang mga weather disturbance sama sa mga bagyo o mga localized thunderstorm nga pwede magdulot o kusog nga mga pagbunok sa ulan. Gipahimangnuan ang mga opisyal sa probinsya nga mangandam alang sa duha ka mga extreme weather condition, water conservation o farm protection, batok sa kainit nga panahon o posible nga mga flash floods ingon man ang landslide sa oras nga mabundak ang kusog nga mga ulan. Gipanawagan usab ang publiko nga konserbahon ang tubig o bantayan ang lakaw sa panahon sa musunod nga mga binuan. Kini nga balita hatod kaninyo sa Power Trio and the TX 500 Mighty C D3 Bayo. Ako si K5 Rick Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM. DTX 500
1: Morning Newscast. 18 minutos na mga K5 balabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagon. Oras dalit ka na ito sa main kabuton sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na detox ka pa. May pailawam sa drug test. Si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City gapong adlaw Miyerkules sa October 7. Kinaman siya gipasanginla ni DILG Secretary John Beck Remulla nga mura og adik tungod sa iyang pagpaninggit sa mga kapitan sa barangay sa usa ka regular session sa Sangguniang Bayan. Nag-post usab si Respicio sa iyang resibo nga nagkantidad og 28,000 pesos alang sa nisguta nga pagsusi o gihagit pag-usab si Remulla nga i-refund ang iyang nagastos. Negatibo ang Vice Alcalde sa maong drug test.
2: Sa dugang pang balita sa kaluhan, nagpagawas ang Makati Regional Trial Court kon RTC Branch 235 og warrant of arrest batok kang Batangas Representative Leandro Leveste. Sigon sa warrant nga dunay petsang October 5, gimanduan sa nasambit nga korte ang mga otoridad nga aristohon si Leveste. Nagugat ang kaso sa gingong paglapas sa Section 25 sa Commonwealth Act na 146 na giamindahan ilalom sa Republic Act number 11659 o Public Service Act. Samtang gitakda naman sa korte ang piyansa nga mukabat sa 72,000 pesos. Gikumpirma naman ni National Bureau of Investigation kagahapong adlaw Miyerkules October 7 nga nadawat na nila ang warrant of arrest. Nakigilayon usab sila si Matibag sa uban pang ahinsya sa gobyerno alang sa posibleng lakang batokang Leveste. Kinumduman naman nga naapa sa France si Leveste aron ito manon ang iyang inahan nga si Senadora Loren Legarda nga kasamtangan pang naka-medical leave.
1: Alas 6:20 sa kabuntagon, minusog petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema sila ni Senator Robin Padilla, Senator Bongo o ang partidong PDP Laban karong October 2026. Tumong silang petisyon nga ipawalay bisa ang ruling sa Senate Impeachment Court nga mupakunhod sa voting threshold aron makonvict si Vice President Charles Duterte sa iyang impeachment trial. Ginsister sa mga petisyoner nga klaro ang gitakda sa 1997 Constitution nga ang two-thirds nga guilty verdict ang ang ibase sa kinatibukang ihap sa membro sa Senado nga may 24 ka senador hain kinalan kining magpabilin sa 16 ka boto. Gawas nini, mihangi usab sila sa dinilayang pagpagawas sa temporary restraining order aron temporaryong ihunong ang pagpatuman sa masa bubo nga voting threshold samtang nagparayon pa ang hearing sa kaso. Deklaro sab nila ni Perilla o Gabongo nga ang ilang lakang dili kabayan sa kung unsa o kung na dili kabayan kung angay bang makonvict ang vice presidente kung dili sa pagsunod lamang sa eksaktong ihap nga nakalatid sa konstitusyon alang sa legal nga conviction.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, dapat ipailalom sa hugot nga investigasyon ang halos 470 milyones pesos fund transfer sa giingong usa ka kumpanya sa bana ni Vice President Charles Duterte nga nagikan sa China. Kini ang ipahayag sa Malacañang human sa kabalaka ni kanhi Congressman Robert Ace Barbers nga posibleng gamiton kini sa destabilisasyon. Sumala kang Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat kini imbestigahan sa hingtongdang ahensya tungod magdala kini og pili gros sa nasod kung panalitan tinuod ang maong aligasyon. Matod niya, delikado ang pagpakigatubang sa usa kay Manchurian candidate nga sikretong nagsilbi sa interes sa laing nasod imbis nga diri sa Pilipinas. Una nagipahayag ni kanhi senador Antonio Trillanes nga midawat og kwarta ang vice presidente gikan sa China para sa tapang og malasakit foundation ni ini og sa iya og sa usa ka kumpanya sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: DTX 500 Morning Newscast. 22 minutos na magkakipabalabay sa tag ng alas 6 sa Kabuntagon. Sa ito balita sa Gawas Nasod, gikumpirma sa Nigerian Air Force nga 25 katao ang nakalasuman hangsa ang usa ka eroplanong militar sa Southern Ondo State, Nigeria ni atong Lunas, October 5, 2026. Abo eroplano usa ka twin engine turboprop nga ATR-42 nga nagikan sa Benin City ug paingon unta sa Lagos alang sa usa ka routine mission. Base sa report, nakita ang eroplano nga napuno sa tubig dito sa Balason nga lugar dol sa usa ka naval base sa lungsod sa Ikbokoda, Ondo State. Dugang pa wala nakaluwas sa aksidente din nahurot og kamatay ang 25 tanan kasakay nga gilangkuban sa 5 ka crew members ug 20 ka mga pasahero. Isip paking simpatiya mideklara si Pangulong Bola Tinubo og tulo ka adlaw nga national mourning og gibando nga ibutang sa half mast ang mga flag sa nasod samtang gihimo ang hugot nga imbestigasyon sa maong trahedya. Mao kini ang pinakagrabing trahedya sa eroplanong military sukad niadtong tuig 1992.
2: Patay ang usa ka estudyante samtang pito usab ang samdan human nanunggab ang 15 anyos nga grade 10 student sa usa ka eskwelahan sa Baksiher, Istanbul, Turkey niadtong Martes, October 6. Sumala kang Istanbul Governor Davut Gol, residente sa nasambit nga lugar ang suspect nga nagikan pa sa ubang eskwelahan og misulod lamang kiningadto sa tunghaan sa mga biktima og nanunggab. Sa karon gipailalom na sa kustodiya ang 15 anyos og nakatagda nga ipalalom usab sa proseso sa hukuman. Kinumduman ni atong miaging bulan sa Setyembre o Abril, may tulo usab kasiparadong insidente sa pagpamusil sa mga tunghaan sa maong nasod.
1: Alas 6:23 na magkipapatuntak na sa Kabuntagon. Kaya ba'y nagadalit ka na ito sa mga kabutun sa DTX Beauty Shop, ngayon man Klinika Deo Fresh. Serbian tennis star, kampiyon sa China Open. Ani ang kampiyon ng report ni K5 Jobert Dave Istoya.
8: K5 News FM Live Report.
9: Kampiyon si Novak Djokovic sa China Open human na meritero sa finals ang nihang kontra nga si Alex de Minaur. Gihuptan sa 39 anyos nga Serbian tennis star ang record nga city size og 0-1. Sa dihang miundang na sa second set ang Australian player tungod sa injury. Kini nga kalampusan mao ang ika-sintudus nga titulo sa iyahang tibo karera. Matud pa ni Djokovic, kanunay niyang gihuna-huna o gina-visualize ang iyahang kaugalingon nga kauban ang tropeo. Ilabi na kung ana siya sa China, diin wala pagyoy siya'y pildi sa iyang Facebook post, iya kining gikapsyonan nga this feeling unbearable. Diin gunit niya ang dambuhalang trophy. ang among balita halad ka nato sa Mighty C, ang The Alkaline Base of Vitamin C. Ako si K5, at Jobert Estoy. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, Onemiga Bundok sa Mentario nagpropose kang Aiko Melendez. Ani ang chika ni K5 Marjorie Galagate.
10: K5 News FM Live Report.
11: Tagan gihapon og importansya ni Juan Mig Bundok ang kamahinong danon sa panangid sa mitaliwan nga amahan ni Aiko Melendez sa wala pa siya nag-propose. Busa sa usa ka espesyal nga adlaw sa atubangan mismo sa lubnganan sa mitaliwan nga amahan sa aktres, nag-propose ang aktor tungod kay kabalo siya nga malipayon sab kini sa ilang relasyon. Nakuritan og nagatawa si Aiko sa kalit nga paglahon ni Juan Mig samtang namisita sila sa lubnganan. Sa aktres, oh my god, seryoso ba yan dito talaga? So wala pa siya hingpit nga nito bag, ug yes. Ang ilang relasyon ay nagsugod man ni atong dekada 90, human nagkabulag ug nagkaiya-iya og pamilya sulod sa happy tulo ka dekada. Nagkabalikay sila ni atong Pebrero 2026 ug karon official na nga engaged. Kini balita hatod ninyo sa DTX Coffee Mix. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita sa bersyon publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang
1: alas 6:27 man kay K5 atong takna sa atong balitang wow trending sa nasa China. Ang usa ka lalaki man kini mabuking nga dili lang di ay usa kun dili 17 tanan ang iyahang mga uyab. Tabaw lalaki nga taga Chang sa China. Naimo bar sa usa ka aksidente hinungdan nga gidala siya sa tambalanan. Dito sa tambalanan, gikontak sa mga hospital staff ang mga tao nga ana naka-phone book sa iyang cellphone aron ipahibaw ang iyang gidangatan. Tungod dinhi, nagdungan-dungan og abot ang mga babae nga nagpaila nga uyab sa naaksidente nga lalaki. Dito na nila natukiban nga silang tanan gihimong uyab sa maong individual. Umikan ini giimbestigahan sa otoridad ang lalaki tungod sa alegasyon sa pagpangilad. Ang balitang wow mga K5 boy hingpit kami tapos sa among presentasyon karong adlaw sa Tulbaron K5 DTX 500 Morning Newscast ng adlaw nga Webas Pizza 8 ning bulan sa Oktubre 2026. Salamat sa mga nagsunod kami mo via Fabulous Tomoso Liga Fam Radio. Ay buntag niya Kuya SM Randy K, Ma'am Vicky Kangkik sa tong technical partner si Dudong Busyo Militado. Iman diha sa may 95.5 Marcelo Community Radio. Mayang morning dia kay Kagawad Richard Jutay. Manukad na lami live, gikan diri sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager, SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Algen Castanio. Vice President for Administration, Sir Gene Polinarosog. Sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Among kauban sa technical side, ka K5 Monjay Carranza. Kami, ang inyong mga tigbalita, karumbuntaga, ako si K5 Jong Barsales.
2: O ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Alang sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
10: K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: Shopping the lives of the Filipino.
14: T3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
14: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Visio
14: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
14: T3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: nay kabutangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na.
4: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayo sa bugas-bugas,
0: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakabulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwas gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash. Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani, kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta, i-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga, uy.
12: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba.
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loxin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
12: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Loxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Para sa K5 News FM Philippines, Lasay, 39.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Follow Velos Pablo.
6: Puno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na issue at kasabihin ng bayan. Follow Velos Pablos.
3: May buntag kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini ang The King of Olvidia sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan. Ah, K5 Pam?
7: Oh. Yes, og inyo sa makauban ang The Queen of Olvidia sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Sala maka delay maka duwa ka semana.
7: Na nay na confirm bray. Na igi giuna mo dire.
3: Oh, na.
7: It's not my fault.
3: It's not my fault.
7: English to ha, man na lang layo sa kabuok.
3: Anyways, good morning once again mga ka K5 ano, and today is Thursday nanata sa October 8 na 2026 mga ka K5 pam ano?
7: Yes. Happy and, madali na kayo, no? 8 na ron.
3: 8 na. 78 dias ang nabilin Paskwang Paskwa na Pinas. Lalaw sa tayo sunata ron and na daghan ko no kayo na ayo nangita nga gimingaw sila gahapon nga watang duwa K5 pam.
7: Oh, baga pangita maguna sila K5 break kay nagasundo na sila sa 2 hours. So matingala na siya nganong wala ta?
3: Bitaw.
7: Sana ulit gipagita ba, no?
3: Oo, pasensya kayo mga ka-K5, baka inaalan tayo mga importante dyan nga mga bagay-bagay nga gibuhat nga di pwede na to lagpasan K5 Pam.
7: Correct.
3: Pero wala may problema kay naman tayo Foro de los Pueblos from Bacolod, Ilonggo siya, pero maurag gihapon, no? Iway kausaban K5 Pam kung balita lang, ano?
7: Yes. Puno gihapon sa balita.
3: Bitaw. Sige, mga pisa ta mga ka-K5. Okay. Ang DTX Coffee Mix mo na pinaka-grabe ron nga trending kayo kay ang kontra good K5 Pam na lupog naman. Oh, ang kontrang kape pod na lupog na burag matulog dyan, no? Oh. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, testingin ninyo ni. Kay dili ni siya kinang usual nga mga kape nga to ang mapalit diha sa mga merkado nga kung makapangapi ka, okay na. At least nakapangapi ka, nabusog ka, nainitan imong tiyan, makatabang-tabang sa gamay nga gutom. Kini ang DTX Coffee Mix kay nga naman tabangan ka nga mawala ang imuhang nasinati diha nga mga problema sa lawas.
7: Correct.
3: Palayaso niya ang mga hugaw-hugaw, ang mga disturbo diha, ang imuhang mga virus diha sa lawas, i-detox ka. Magnindot ang circulation sa inyuhang dugo if gagamit aning DTX Coffee Mix K5 Pump.
7: Nindot.
3: Sa kapadiha.
7: Makatabang jor, nakakapi ka na, matabangan pa ka.
3: Nakadetox ka pa. Palit yes. Na sa mga butika. Nakaos panahon kita, kaya muna tayo.
7: Tagalog ka pala ka, dyan. Dito na tayo sa lakat ng panahon. So far, K5 Bride.

0: Eh, wala na may na-monitor, mga kaki-5 nga low pressure area sa. Wala pa yung low pressure area. Pero kaning gitawag o intertropical convergence zone kun ITCZ. Padayon kini nakapikto sa Visayas, Mindanao, Palawan, o guban pang bahin sa nasod. Diin ang Visayas, lakip diri sa Negros Island Region, Mindanao, ug Palawan. Adunay madag-umon nga kalangitan nga may katag-katag nga pag-ulan, pagpangilat o pagpalalugdog. Epekto kini sa ITCZ. Nga diin, posible kini magdalag pagbaha o pagdahili sa yuta. Samtang naman sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayaw, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon ug Marinduque, masinati usab nila dito ang madag-umon nga kalangitan nga may mga pag-ulan tungod kini sa epekto sa northeasterly wind flow. Ah, makasinati sila dito ga mga pag-ulan usab nga posibleng magdala kini og pagbaha og pagdahili sa yuta. So samtang uban pang bahin sa Metro Manila, uban pang samtang sa Metro Manila uban pang bahin sa Pilipinas, masinati usab nila ang madag-umon nga kalangitan nga adunay katag-katag nga mga pagtaligsik, pagpangilat og pagpanalugdog, epekto sa localized thunderstorms kay Fibray.
1: Okay, at least wala tay bagyo kay 5 pa man, no?
0: Oh, walay bagyo nga naghulat sa gawas na nasod, wala po'y low pressure area dire.
1: Bitaw, no? So, murag amat-amat na nato masinati ang giingon nila nga Super El Nino. In fact, kay 5 pa dito sa ubang nga probinsya, no? Nasinati na og amat-amat kining Super El Nino, daghan na kayo ang mga lugar kay 5 pa nga mideklara o gitawag nato nga state of calamity because of El Nino mga ka-K5. Ha?
0: Dito.
1: Ito wala nang i-discuss dugang ana for more information sa ito ang mga higala nga naminaw kanunay diri sa ito everyday aron nga mahibaw-an nato kung unsa jud ang sitwasyon aning Super El Nino. Anyways, pwede na maka-monitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Pwede na makapadala sa inyo mga mensahe diha, greetings o uban pa, opinion about our discussion. And pwede po makatutok diha mga ka-K5 sa to ang radyo. No? Sa inyo mga radyo diha sa 95.7 kung naakadib na pita sa Dakbayan San Carlos, K5 Pam.
0: Yes, so madunggan po ta sa 100.1 Candaon City and syempre sa 92.1 Fabulous Tubosa o sa 95.5 Marcelo Community Radio. Madunggat ang buntaga magigala everywhere is world.
1: Madaot naman sila ng
0: da, perde sila eh. Perde sila.
1: Lahi man po ninyo ano kay ang dila gagawas gasulod imuha anak sa kilid no.
0: Te, makapirayta ta sila anak ilan ng sundon.
1: Kwa ano ang imong mga kamot sa imong nawong kay hindi ka makita ang imong beautifulness diha.
0: Ay, makita na eh.
1: Sala mo nga. Ipakita na. Oh, ipakita lang nawong ba?
0: Dahil na pa rin kamera dire mo. Magkatawa ko maragda ko kay kugilong ba?
1: Dugay, si Respecio lang.
0: Ha? Respecio? Huwag si Rigdon.
1: Direta sa mga headlines sa Dibuntaga, mga ka-K5 powder. Washing. Ang grabe ha, powder. O niya, washing ha?
0: Ah, kuhan kayo no? Marag, connect siya no? Connected sila?
1: Connection ha? O niya, nag-andam. Basi mang labag, Rudy.
0: Oh, nag-andam, Marn.
1: Naganda man, no? O niya, langyaw, suroy, adik, pusa. Grabe na.
0: Grabe. Adik na, ang adik na pusa.
1: Ang adik na pusa. Unsa man ning powder, mga ka-K5, ato anyo ning balikon ron ha. I guess nga ang ato ang mga tagpaminaw na miss nila ni gahapon. And gahapon gusto jud na ako mo program ba to tackle this issue and news sa nahitabo diri sa Dakbayan San Carlos nga miabot diri sa atua kining mga mamaligyaay og powder nga sabon diha sa mga dalan nga as alleged mamugos.
0: Uy.
1: Ka mamugos aron makapalit ang mga motorista nga milabay sa maong lugar kay 5 Pump.
0: Salang ko na mamugos man.
1: Oh, bisag asa naman lang ni sila, wala ni sila'y kuan, wala ni katagaman ba, no? Walay kadudlaan.
0: No? Di matagbaw.
1: Dili matagbay, tagbaw, kapila na ni sila gireklamo. Nga kining ilahang kalaki ba nga sige pamaligya diras dalan mamantay onya kinang ang tao syempre mo pundo jud na kay para makahisayod pod kung unsa na ilang gitinda kay naamay sila gi-offer ano and after all nga ang usa ka manog palit dili mo palit oy mamugos man daw kuno sila
0: ay naunsa man ang tao nang obra ha oy
1: ayaw mo king ana kay the first place dili mo taga diri mamugos-mugos mo ba ah basig ma
0: dunggan pa ma, matabangan ko lata dira
1: oh og di gani mamalit ang tao ayaw pugsa
0: og watch it to the kwarta
1: oh unsa-unsa to
0: og way kwarta nya basig ding ilang sabon pero tipong pagkamahala
1: mahal na duwara ko nok buok
0: sa
1: na oh ato nang balikan ron kay ato nang ipasaysay with ka K5 Jezebel Barbicho kay basig maka ma-experience pod ni ba sa uban na to mga igsuon diha nga dira na sila napita sa kuan sa highway o niya basi maka cause pa mo og kuan dira accident
0: dito
1: inoon mo para makunog tarong murag mga LTO po ni mga tawhana
0: na may pude
1: ah murag a checkpoint po ni sila ba no ah
0: garaan gud malikan mamara sila kay mamaligyag sabon
1: mamaligyag sabon dili mang dakop pero mamugos ay. Oh mamugos
0: ay na masapot na masuntukan.
1: Ah, masuntukan ligi ng uban diha. Okay. Unsa man ni ang washing mga ka K5? Dito sa nalimot ako sa lugar, basta sa southern part of Negros Occidental. Kining kinabuhi sa tao K5 pam di jud matag-anan.
0: Bito,
1: imagine ni mo ha. Nagwashing ra.
0: Mm.
1: No? Og tricycle kauban ang yang anak na naglingkod-lingkod or nag-apil-apil po dito. Sus, gibanggaan sila sa usa ka sakyanan. Gidaro sila K5 pam.
0: Grabe
1: na. Patay yun yung upat katuig ba, no?
0: Paita ning disgrasya bitaw. Di yun mo matagnag yun. Nga, wa ka nagdaom nga ng adlawa. Wa na de ka.
1: Tagapasig di itong mga sakay sa usa ka sakyanan nga gikag Dumaguete mo padulong og Bacolod, maybe mo uli na to sa Pasig City. Unya, pag-abot atong lugar mga ka K5 susgid, gidaro man taon ning mga nagwashing ra.
0: Grabe. Oh,
1: aksidente jud siya.
0: Aksidente jud.
1: Aksipatay jud yung upat ka tuig ba?
0: Luuya.
1: Luuya. No? Unsa man ning nangandam, no? Ang Buglasan Festival, di ba Dumaguete man no? Buglasan Festival, no?
0: Kipay
1: pam?
0: Yes, kipay pam.
1: Dumaguete na or Negros Oriental nga Buglasan Festival?
0: Murag sa Dumaguete man, ha?
1: Oo, oh, taga-Oriental biya ka ay.
0: Layo ra man to dito. Mubiyahay pa tag-upat ka oras kapin.
1: Bitaw no kay ikaw taga Valle raman no
0: tapad naman ni San Carlos ug Valle botra gani nagtipunon usahon na lang ba
1: murag Negros Occidental ha
0: murag kuan dol kayo siya ba oh mura ra pug nabilong sa kuan Occidental ang Valle
1: bitaw no kay ang Valle usar nimo ka tikang diha Negros Occidental San Carlos na
0: dali
1: ra diyan do Baguete mo biyahe ka pag tulo ka oras gikan sa inyo na unsa bining kalibutan no nganong di Nanu dito pa man mo nga gi-appeal nga ni araw mo diri sa tiilan sa San Carlos Negros Occidental.
0: Lagi da ulra kayo.
1: Ireklamo na to na kay Gobernador sa Garbaria, di lang okay lang.
0: Ay dili na lang kay
1: dili lang
0: samok
1: dila,
0: na
1: no?
0: Samok na.
1: Pabitaw no. Ang kanlaon gani to alas bukid unya duol kayo sa Negros, Lubagiti gyapon
0: Oriental no? No? Oriental gyapon.
1: Joke. Joke na ha basi makaingon mo nga mga mango ming duha joke na mo ay. Eh kasabot niya anak ba. Okay. No? Nangandam sila K5 Pam kay daghan kayong shabu dito na dakpan K5 Pam's Negros Oriental.
0: Ah, grabe ya, gudi ay. Ang shabu na nauna pa dito display kay sa mga baligya.
1: Nauna pa karon kay nasakpan. O niya, nangandam ron ang mga PNP or kapulisan. Kay basig kini mga shabuha, mo dyan na i-wasag dyan dito sa kuan.
0: Posible.
1: Sa Buglasan Festival.
0: Oh, posible.
1: Nindot ng Buglasan Festival. K5 Pam.
0: Ambot lang. Wadyo ko. Kaanha di asukad-sukad.
1: Wala ka kapasulay dirang suroy?
0: Wala. Kapita. Sa online rin ko makakita K5 Ray.
1: Bitaw. No? Pareho dito ang dua. Pero kuan kuno kay nindot kay na wala takas. Anyways, ato anong planuhan. Okay.
0: Sige.
1: Suroy tag online. Okay.
0: Ay, hindi ko mo-add to dito tino-ord online.
1: Bitaw. Langyaw! O, kining mga taga San Carlos K5 Pam. Speaking of Shabu, na ay mga taga San Carlos duha ka buok nasakpan sa Bacolod nga shabu pod o kilo oh, wala balik abot og kilo pero million po ning kuan ani oh
0: grabe
1: ang balor
0: didayeg naman na yung mga maligya ay rog shabu ay eh?
1: Oh taga barangay size diris dakbayan San Carlos mga ka K5 na sikop sa Bacolod million of shabu ato ning ibalita ron kay si Kinsa man.
0: Aroy.
1: Grabe ha, abot mo bakulo da maskara ha. Abi nakog mang maskara ra mo mang shabo di ay ha.
0: Grabe lai lai din ang tuyo di ay.
1: Oh, mang shabo mang maskara sa bakulod. Mang shabo sa bakulod.
0: Mang shabo sa bakulod. Ayos.
1: Unsa maning suroy si Presidente Bongbong Marcos, gipuna na podron, gi-criticize na podron kay Five Pam.
0: Gibatikos
1: na pod. Gibatikos na pod.
0: Looya na bisag asa, ibatikos japon.
1: Angay man po batikuson tawhana. Imagine mo, atuan na pod siyang kuan kay Five Renz o Singapore.
0: Ayay.
1: Oh, nganong gibatikos siya katuwa sa Singapore? Kay karong si Manaha na ay Formula One race car. Mulantaw na po ni siya. Na, kining Formula race car kay Five Pam, lumba sa mga sakyanan, ng mga nindot, ng mga auto dito sa Singapore. Gikritisize na siya atong niaging 2022, 2023. Kay siyempre, dili na basta-basta ang ticket diha kay Five Pam nga kinang tag 2,000 ang ticket.
0: Pero timahala na.
1: Ah, apil duol-duol nagmilyon.
0: Agoy.
1: Akin sa mo bayan ana. Karon ba kay ato aning i-plaster og usa-usa. Ah, ingon dito sa iyang mga spokesperson nga wala oy may meeting to siya, gi-invite to siya sa meeting.
0: Okay. Oh, working visit daw.
1: Oo, may visit daw pero nahibaw ana nga mulantaw to glumbag sakyanan.
0: Ah. Unsa ra magkadi?
1: Oh. Kasuroy ba ko diha napita sa kuan ay sa kinang kinang lugar nga murag dira gid ga galang
0: sa ay paygayo ng event.
1: Oh, dito mi ato ni aging tuig atong Enero ba to? Ay karong tuiga.
0: Oh.
1: Dito mi nananaw mi diha pero wala toy lumbag sakyanan ng suroy rami.
0: Suroy rami.
1: Ah, karon ba? Karon ba? Kay kining si Marcos murag nagpinagusto na lang jud ni, no?
0: Pag gusto ra siya, basta ang importante nga malingaw siya dito. Bahala na tadres Pilipinas.
1: Na siya'y mga rason kay Five Pam, na siya'y mga rason nga nung mulantaw siya ng Formula One, ang tawagan na Formula One.
0: Formula One.
1: Pinakag, ah, grabe man ang awa na kay Five Pam, mga taga US, mga taga asa na lang sa Europe area, mana mga manggranon ang galantaw diha, dili pwede ang kuan, pero okay ra ba na kailangan ang kwartang gigamit.
0: Ma-o,
1: pero pag kinang presidente ka, oh,
0: may malaglaga dito.
1: Sure ka nga kwartas ka personal ni muna or basing kwartas gobyerno? Ah. Uy, nako.
0: Gobyerno, Jared.
1: Marcos, sa sobraan na dyan ka, ha?
0: Gidayag na ka, ha?
1: Sobraan na dyan ka, kayo. Adik! Adik!
0: Pusin mo na, sumpay na, lahi na po na.
1: Lahi ni.
0: Ah, lahi
1: si Attorney Respicio, abinyog si Marcos, giingnan ako. Si Attorney Respicio, Harold, giingnan ni Remulia nga adik. Oh. Pero nagpa-drug test na yun si Respicio siya. Oy, I am negative.
0: Grabe to yung pagpanunlog di Kwan ba? Remulia ba?
1: Oh, pero naulawan yun siya. Eh. Na? Naulawan. Siyempre, amping-amping sa Remulia kay DILG ba na? O niya, ang mga public officials na to, under lang na sila sa DILG. Basig ma-umpawan yun siya diha. Unsa maning pusa, oh, si Congressman Leviste. Oh. Gipangita na jud ron. Uli na diri dong kay naghulat ng korte dong. Prisuho na pud kadong.
0: Ana tos Leviste dito. Ay sagog sa mukha dire kay nagatiman pa kong mama kay naisakit.
1: Bitaw. Mubalik pa ang
0: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya'y monolaur rin Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaur rin. Niya kanang monolaur rin, maadto na siya sa tanan ni mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya kaserox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
3: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
2: Wala.
3: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
2: Daghan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
2: Correct.
3: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
2: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
3: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
4: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
5: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
2: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
5: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
3: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
2: Amo di ay na.
5: D3 Bio.
2: Ang brain.
3: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
2: Siyempre, Doc, 100% makatabang.
3: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question, naka sa plain vitamin D3?
2: Wala.
3: Naara jud na sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's,
5: D3 Bio.
3: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
2: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon ayaw gabusuhon.
5: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day of Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, utinaw sa mga lubog na isyu, like kahadok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, mutayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at kasabi ng bayan, Faro de los Pueblos.
17: Last shot in Wive.
18: Yes, sa tumasukit yung paminaw nga doon ay ginapamati sa kalawasan nga nagsigig agaray matag-adlaw. Labi na ka na inubako ninyo mga kaki-five. Nga wala pagay mo'y nahuman nga trabaho ki-five bray pero nanakita mga likod, mga abaga, mga matiis, tibok kalawasan. So ato ay nang solusyonan para inubangon ninyo tauhay kay inyohang lawas, tauhay kayong pamati. So tauhay kay kung mo trabaho, tamasulod ta sa trabaho. So mutuman na taan ni ato ang pampaligon sa kalawasan, pampaligon sa immune system. Ang kaning ato ang power trio, ang DTX 500, Mighty C ug Death 3 Bio mga kaki-five kay 100% matabangan gyud mo ni ini. Paligunan yung kalawasan unya yung sakit tuldukan. Kumbaga mao ni siya ang power sa ato ang lawas nga gadtong mga sakit nga wala pa nakasulod maglisod na sila kay sagngon man ato ani ato ang power trio. Labi na ani mga senior citizens kadto na nagkadaiyang sakit sa lawas. So, Power Trio, DTX 500 Mighty C og The 3 Bio para kaninyo.
17: Ang Power Trio mga kakifan nga DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio mapalit na sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos naa sila dira sa May Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center naa sila sa Barrick Building Region ano? Bigostilo Street Barangay 3 aning syudad mga kakifan. And mapalit na po ni siya sa mga barangay nga duol-duol diha kaninyo aron dili na mo mobiyahe pa anhi diri sa proper Dakbayan. No, naana sa napita mga kaki-five sa mga lugar dira napita sa may Pili Street at bang sa old LTO Center Mall kay Tatay Ruben Ruel na diha kay Nanay Maria Lota Panilagaw sa Burgos Street Barangay 6 kay Madam Rosemary Humampit sa Manihan Barangay Bunga DSB. Sa kay Madam Arlene Gutim diha sa May St. Vincent Barangay 1 na po dira mga kaki-five sa kay Madam Angeline Tingal sa Kaingat Barangay 1 Madam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario Barangay Rizal kay Nanay Edna Bacasma sa Sitio Maluloyon Barangay Punaw kay Madam Lucia Funtilar sa Barangay 5 or Purok 5 Barangay Bulwangan and Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa Negros Oriental mga kaki-five Bali Hermoso. Ayos.
18: Ayos.
17: Isyagit sa kadiyot dira 85 tam mga kuan na nga K5 pa mga upat lang kabuok sa isyagit diha kay para di mahurot ang oras.
18: Good morning ni Lokring Perators. Ako ang puhan. Good morning, sir. Ma'am, greet ko sa tanang tagamalang sa Bali Hermoso Negros Oriental from Cebu City. Napod si John Nathaniel Ortega, ana sa ta, mga pita ninyo. Good morning, usap ni Madam Janet Dakda Kabugwas. Ana siya dire, good morning, Sir Bri, Ma'am Pam. Kanang nang libod og mga sabon. Oh, yan na ni, sigura? Kanang nang libod og mga sabon, tagam gyud ko ana. Kay ilang powder, dili mo bula. Ang ilang barita, mo upos na lang imo pala, mo upos na lang imong palad og bagnos, di gyud mo bula unya mamugos gyud nimo nga papaliton ka. Salamat, oh, grabe.
17: So meaning scam na sila.
18: Scam ka, dili man din mo bula ang ilang sabon. Oh, good morning okay. Usab ni Alex Kahuelan, animal mga sika driver. Oh, na naglagot na siya.
17: Kinsa man ang sika driver?
18: Si Alex isa animal nga sika driver.
17: Ngano man?
18: Alex Kahuelan, wala maura.
17: Aha. Good morning to Madam Grace Dakaldakal Katalugo. Good morning K5 Brian, K5 Pam. Shout out sa akong Mama Rosa Dakaldakal og Papa Riniboy Karamihan, no? Og sa akong Bana Jason Katalugo og sa akong Uyuan Ruben Dakaldakal og Ayaana ko Nene Karamihan. Shout out pod ko ni Sil Dakaldakal Marvel Sutes og sa akong Manghod Kusog Kaayo mo diri Bukid Kalatrava Barangay Cruz. Salamat sa pagbasa kana. Okay, atong discussan this morning, mga ka-K5, unahon nato ni ang pagbatikos na pod sa mga tao kay Presidente Bongbong Marcos, no? Tuwa siya rog Singapore. Pero before, na ako ipakita sa ato ang kuan, K5 Pam, sa ato ang Facebook page karon. Kining usa ka video nga kinang naay nangawat, lantaw gud mo sa tuang live baga ka K5, paki-play K5 Mon. Naay nangawat, kinibang mangawat ka nga kulang kag preparasyon, di na lang unta ka mangawat, no?
18: Mapriso pa ka K5, right? Dili pa ka kapulos ato imong kinawat.
17: Bitaw, no? Naay nangawat mga ka K5. Balo ko giunsa niya pag casing ani nga naaman di ay tao sa balay, sulod sa balay. Unya, nasakpan hinuon siya, nanago sa ilawong skatre. Grabe, ang posisyon niya dito sa ilawong skatre, burang naghigda-higda po siya dito, unya, karon. Lantawagod mo sa live na to, mga ka-K5, lantawad yun ninyo. Kahit kung di ka makakatawa, ani, mukatawa yun ka. No, oh.
18: Luoy kay nanakwintal siya sa kama, dahil natabunan siya ng mga banig, no?
17: Dito siya ning sulod sa kuan, sa mga foam nga buragi hantal-hantal ba, no?
18: Mm.
17: Oh. Unya, unsa ni mga tanod ni?
18: Yes, kay Fairbray, kanang mga barangay tanod na sila.
17: Mga barangay tanod, nakapanawag og tabang ning tagbalay, mga ka-K5, nga naay tao sa sulod sa ilang balay, gabi pa jud ni. Unya, naananago sa ilawom sa kama, sa katre, nagpatabon siya dito sa mga ubang gamit, K5 Pam, no?
18: Nisugo din na siya sulod, alauna, so nakaresponde ang mga polis, mga alas tres na skadlawon.
17: Ay, pagkadasig.
18: Mm. Alas tres.
17: Paspas kayo mga polis ba? Duwag ka oras.
18: Aloy!
17: Mauna usahay nga nagyutay tanod sa mga barangay kaya mga polis usahay late yun ni sila, no? Balo kaha ula takbalo. No? Basi layo-layo ko ng barangaya ba, no? Basi ang barangay, like for example, San Carlos, pero di na taga San Carlos, ha?
18: Dili
17: na. Onya, ang barangay to ang kudkod, to ay Quezon. Burag layo-layo man po, no? No?
18: Oh, ana, kaning, no? Kaning kawata ng Fabre, dito ni sa Jin sa nahitabo, General Santos.
17: sa General Santos niya, for example, ang kining nahitabo nga insidente dito sa Kudkod, no?
18: Oh,
17: for example lang na ha, basi bingon mo asa dress Kudkod.
18: Oh, basi may inter.
17: Oh.
18: Lain na purpose.
17: Oh, ang pulis ni Araman diri sa proper, layo-layo jud niyo, pero di pud guro maabtan duha ka oras, oy. Kung tinudog padagan kay sementado naman halos tanan. So Jensen di ay ni, no? So ang pulis ni abot last stress.
18: Alas stress na ang mga pulis.
17: Oh, igo ra pud to mamatay ning kawatan og gibukbok na ni.
18: Dili sa atong report na nga nakuha din he. Ang kaniding balaya gisirad anya, walay tawo aning igayuna.
17: Okay.
18: Dayon ang kaninang mga silingan nakadungog og mga lagubo nya, nabantayan pud nila nga naay usa ka motor nga naka-parking sa kilid ba.
17: Aha.
18: Oh, naglagubo man na didto. Giunsa ni pagsulod ng balaya?
17: Lahi po to dai ko nabasahan nga na ako noy natulog diha nga tagbantay ko no nya nabugtawan niya, lahi po dai to.
18: Ah, lahi po siguro unsa ba?
17: Di ba opo ning video ha. Basig ko alang guro. Anyway, sige pa dayon K5 Pam.
18: So mao to didto nanawag mga silingan og ganang mga tabang ba sa barangay.
17: Aha.
18: Nya mao to ang mga police alas 3 na nakaresponde. Pero ang tanod na lang dirang tanod.
17: Isla nalang nato ng polis, tanod nalang ipule. Dapat ang polis grooving na sila good. Asa man na isla?
18: Maudyo dun ta.
17: Nindot kayong balaya, no? Unya gisulod niya. Asa guro ni siya nila ani Agi.
18: Ampot, asa na ni Agi? Ang mura guwapo mang balaya?
17: Guwapo ning balaya, oh, no? So di yun di makasaligan. Basta bisag unsa pa kanindot imong balay, kung gustuhon jud sa kawatan mga ka-K5 nga sudlon, masulod jud oy.
18: Oh. Basta mga kawatan na gani.
17: Oh, ipadungog na to, BK5 Mon, from the very beginning, abi. Try na to, ipadungog kung unsay discussion. Ani lang tawag mo sa live kay mamuyayaw mo, ani?
18: Okay na, K5 Ray. Oh.
15: Dapa. Ay, giho ka. Dapa lang ha. Bunalan ta ka karun. Dapa.
19: Pula.
15: Ay, giho ka karun.
19: Bukli ako.
15: Bibi. Wala, mas may posil na.
19: May posil na.
17: Kinangulay video ba niya bukbukon magtarong-tarong yun.
18: Oh.
19: Kitings loklok ini mo di ah.
18: Ay, galaw ay. Bata pa lang yung favorite, 31.
17: Bata pa lang.
18: Taga-asa ka.
17: Patya na lang ng inyo.
18: Nagluha pa. Oh, nagluha ba ito?
15: Pagkakaupan mo lang.
18: Pulis na. Ladak mo, anis balay.
17: Portahan kayo ni Kipay Pam?
18: Oo, oh, kaya grabe balay na mura mag-hotel?
20: Ilan.
17: Okay na ta, no? Ipakita lang.
18: Yes, ipakita lang,
17: okay,
18: Jenner.
17: Okay, Kipay Pam.
18: Oh.
17: Ah, so, mauna, no? Kita ni mo iyang bag.
18: Mm.
17: Daghan kayo mga may screw siya, may martilyo.
18: Gigamit siguro ito na yung pag-abre, no? Nakabantay na to siya baka ng balaya nga. Walay tao ang nag-ibhiyon, ha?
17: Iyan na yung gikuan. Iyan na yung panilagan, diha?
18: Pero grabe mong balaya, Kipay Bragg. Daku, amura siya hotel.
17: Dako kayo. Oy, makita man nato bisag sa mga salaset niya. Oh, kuan galante kayo, di ba? No?
18: Dato ning tagiaan eh.
17: Dato yun kayo ni. So, walay tawo. Niya nakita na ko diri, walay tawo di ay ni kay ning lakaw.
18: Mm.
17: Unya, kining tawhana da AK5 Pam. Burag na kita na siya dira kasi gig balik-balik di ay.
18: Ay na, de naniid na to siya di ay.
17: Naniid na ni siya gaya ni panilagan diha yan naging naniid siya kung unsa orasa walay tawo.
18: Grabe no?
17: Siya sa muagi tingana.
18: Maayo po kay bali.
17: Wala siya kabalo nga ang kining balaya gibilin di iPhone stapad balay sa silingan.
18: Di ana tong tagya siguro ipaliog lang kog lantaw sa akong balay mare kay mulakaw ko.
17: Grabe ha oh. Unya kompleto ha nay martilyo na ay screw na ay may mga unsa na lang to makita nato dito. Manunggab yan ni ko maalanganin ki Five Pump.
18: Anak lang yon.
17: Manunggab ni.
18: Arang-arang na lang kani mga barangay tanod, abtik po kaayo niya, ubay-ubay po sila.
17: Ah, sukol-sukol sa barangay tanod, no? Porti taasa na mga basto na lang. Mga...
18: Bukol gyud siya, anak yun.
17: Malukot yun siya, anak. Kung mabunalan siya, nagkabayin tiba.
18: Katawa ko. Katawa ko sa reaction na mga na napiit siya din sa may banding.
17: Sa ilaw ka man, no? Murag nalito sa
18: nanago. Murag itong piso nga gipulang ba? Kagitong, no?
17: Mauna, ano mga awat. Pero, mauna lagi, luoy kayo ka mga awat ka nga kulang ka sa kuan, sa practice.
18: Oh, tanawa, nanakpan ka nira rondong. Nya, wala ka nakakawat nira. Napriso ka, wakang guning, kapulos.
17: Nantawag guning mga kawatan sa gobyerno, di barong pa. Kay maayaw kaayaw, kundi di masakpan da yun.
18: Bansay man kayo mo, lusot-lusot.
17: Maayaw ko is practice ning kawatan sa gobyerno. Nantawa. Di yun masakpan si Jinkoy noon, tuwa na. Si Marculita na appeal. Oo, napay uban.
18: Napay uban rin, lumilom rin ang uban.
17: Ingon din ni Adimar Traspadillo, kana kay nadakpan man yod ng kawatan na isulid.
18: Isulod, siguro
17: isulod ng sako para dili na mudagan sa kalibutan. Ay, way ayo mga kawatan. Isulod sa sako. Ala, loo. Ilabay. Loo. Ilabay is bye-bye man, no?
18: Oh, ilabay din. Kaya nga rin ito babay, naunsa, makadong.
17: Bro, grabe. Oh, sorry kayo. Maraming maingon mga brutal kayo. May diri, pero maging ane. Bro, masuko naman yun ka ane, di ba?
18: Gani. Ganong mangawat man. Kung mangawat gani, dili, pasakop. Panurlo sa... Ay, nako.
17: Mupasakop, magol, ang tawa na.
18: Ay, kipay, bray! Nakusog niya gdokdok ang martilyo, basta gigubad itong lakba. Yan, nadunggan o silingan kay gidokdok.
17: Na, dapat na son, kung mangawat ka, ipadhatod sa uban. Malita lang, ha? Oh.
18: Ah, malita. Ipadeliver lang ba?
17: O, padeliver lang kay para maingkuan ba? Pwede pa niyo ma-deny. Oh, deliver diri, kuan man to. Kinang parcel man to, di man to kwartang unod ato sa nina man.
18: Na, niya ka na, kung saan mo na ipubagdinay dira, nga naabdar man jod. So, wala.
17: Grabiha, oh. Grabe, kompleto siya na po sa cellphone.
18: O siguro kinawat po ng cellphone, ha?
17: Buenas na nang tawhana kay ang nakaunag sa cop niya, tanod.
18: Oo.
17: Og police pa ni, nani siya bo.
18: Oh, nga ana jod. Ko ana nagpila ka putos ba?
17: Dile joke ra na.
18: Joke ra ni. Komedya ra ni ani.
17: Kay kamulo ka kukuwatan. Sayon kay makagawas kay Five Pam.
18: Gamay ra man ang kaso, no? Gamay, Bri?
17: Gamay ra. Kawat-kawat raman.
18: Samuta, wala na kadala, o.
17: Huwag siya, buha madugay-dugayan yun ka dito sulod.
18: Dugay-dugay. Mga mudagan po yung mga bulan.
17: Ano sa bulan? Tuwig-tuwig na, oy.
18: Tuwig na, may uban nga makapiansa ra po, Gamay, Bri. Dipindis po tos.
17: May nga, ni. Kinsa may piansa, ani.
18: Wala yung makapiansa na, kay Brog. Ambot. Og nabala na nang lihok anak niya sa pamilya.
17: Kining kawatana, sirok-sirok po ni. Dalo po ni.
18: Nga naman.
17: Ha? Siya naman usa, di gusto mamahin.
18: Nagpakuyog ta to siya dito. Di unta na masakpan siguro kay mapangitag idea.
17: Og nala ni kang nalang kay kuyog, unya may lookout ka dito sa lalom. Nga manawag o na ay ni abot na ikuan o makadagan ka pa na kay sirok-sirok man po dalo-dalo po.
18: Wala po namahin di suban. Tagam po na inadakpan kay di man kabalo mamahin.
17: Tiwas.
18: Di ba, iba, bahinon dyan ang grasya. Bahin-bahin ba? Share-share.
17: Yung mangawat mo da son, kita mong uban.
18: Tinuod ay. Mingaw kayo ni mangawat o gay ko rin sa kay Fiber ay.
17: Sige na ay. Last shit ni 26.
18: Si mangawat mo na to.
17: Ikaw dong, kay nangawat ka diha, sayok na. Kung ako pa ni mo, anto kagkuan. Isaling Finance Corporation.
18: Anak, di ka madakpan.
17: Di ka madakpan dito kung dapat may ORCR galing ka. Di ganit titulo sa yuta. Galing kikawatan man po. Ni wala dyan siya, ana. No?
18: Wala po dyan noon.
17: Ang mga naminaw lang ron. Nga na'y ORCR sa sakyanan. Di ganit titulo sa yuta o balay. Pwede mo makaprenda dito sa Isaling Finance Corporation, mga ka-K5. Di ganit, kung mupalit mong sakyanan, gamay inyong kwarta diha, mupadugang mo, o mupalit mong balay, gamay po ninyong kwarta diha, mupadugang mo dito mo sa Isaling Finance Corporation. Kay taas nila ang ilang appraisal, mubo ang interest mga ka-K5. O niya, paspas ang proseso. Days ra, o sa gani, o sa kaadlaw, duha kaadlaw, tulo kaadlaw, taas na lang ang tulo kaadlaw. Oo. So sa Isaling Finance Corporation, sigurado ang imong kaugmaon dito mga ka-K5. Pagitaan lang si Sir Celso Cabatuan Jr. na sila sa may Center Mall region, no? Nasa Center Mall na dyan sila, mga K-5 at Mang sa Emerald. Last 7, 27 na mga K-5. Dirita sa balita, nga si Presidente Bongbong Marcos. Paminaw mo diha kay grabihan ning balita mga ka-K5 kung tinuod man jud ni. Kapila na ninya buhata nato diri sa Pilipinas.
18: Dili lang diyan eh.
17: O dili lang ni karon, no? Ayaw maghawa diha sa mga magic eye diha paminaw ni. Si Presidente Bongbong Marcos ato aron nagsuroy sa Singapore.
18: Oh, kaghapon siya nilarga mga ka-K5.
17: Aha. Ang iyang paglarga sa Singapore, according to his spokespersons, na? Spokespersons, kidaghan kayo mga spokesperson niya. Gi-invite siya dito kay Five Pam. Aron maka-istorya sa mga lideres. Kung kinsa pa diha dito sa Singapore, kay kada magunilakaw sa mga presidente sa Pilipinas, last binadyon si Presidente Bongbong Marcos, ang tuyo ani kay Five Pam, mangita o gitawag na to investor.
18: Investors. Oh.
17: Mga investors or mga negosyante, ano bang wala pa ni mapuno ang Pilipinas investor? Bro, wala naman tayo lugar gani din, he?
18: But, sige silang pangwag mga investors dito. Oh.
17: Dito. Karon, pag-abot niya dito ang Singapore, naara may mga tao, mga tanda kayo, nakaingon, investors good. Unsa investors good na ay formula race ron dito sa Singapore.
18: Maudiay.
17: Mauna diha. Naman siya, siyempre presidente siya. Amumahon dyan na sa dito sa ministro dito or unsa sila dito. Presidente po, prime minister or hari, king. Amumahon dyan na siya dito. Na?
18: Correct.
17: Pero ang tumong bakaha, gi-invite siya because of istorya negosyo or ning alto radyon siya dito aron mulanto aning Formula 1 race car dito sa Singapore mga ka-K5. Hindi ko pakita sa mga videos kipadala na ko diha K5 Mon. Unsa manguni ang Formula 1? Da? Ang Formula 1, ayaw wag hawa dira ha, nga nung gi-issue dyan din nato, ron nga nung burag dako dyan ng istorya ha.
18: Yes.
17: Ang Formula 1 mga ka-K5, ang pinakauna dyan niya, ning sugod ni siya o 2008, usa ni siya ka-historic night race mga ka-K5. No? Lumba aning kining mga
18: sakyanan.
17: Sakyanan, pero dili ni siya auto ha. Oh, lahi ni siya.
18: Ay, nana di ay.
17: Oh. Usa ni siya ka lugar dito sa Singapore. Nga gitawag nga Singapore Grand Prix. Usa ka famous annual motor racing event. Nga gitawag nga part of global Formula One World Championship. Oh, lantaw gumo sa tuang live kung unsa ni sa mga K5, ta? Na. Mao ni siya. So ganihan ning ingon ko nimo nga ang galantaw ana din ha, dili lang kay taga Singapore.
18: Kumbaga lain-lain nga mga nasod nga mga manggaranon, mga kusgan nga tawo.
17: Yes.
18: Dapo na driver K5, right?
17: Ha?
18: Dapo na driver kay murag nagmanggaanay naman ang uban.
17: Mayo driver na siya. Oy. Kompleto, usa-usa ko mga driver ana. Ah. So, kini siya, makita na siya di kaki 5 Pam, dira sa may Marina Bay Street Circuit.
18: Oh, sa Marina Bay din na.
17: Temporary track built. Usa ni siya ka public roads nga naa mismo sa sentro sa syudad sa Singapore. Nga? Sentro din siya. In fact, nakasuroy mi ani atong Enero, no, anang lugar. No? So, kini siya mga kaki 5. Ang galantaw anak diha, libo-libo nga mga tao kay Five Pam.
18: Tigana, no?
17: Libo-libo, no? Na ay magbanggaanay diha, o niya, basta lindot yun ni siya kayo, no? Kay kuamago ni siya, usgitawag ni siya nga extreme physical challenge. Kining usaka hardest races of the year sa mga driver. Di basta-basta ni nga lumba kay Five Pam.
18: No? Okay, no. Grabe, mga kanang kusog kay padagan, yung uba nila, nangabalintong kay mabangga. Oh, grabe, oh.
17: Mga putol, ganina mga lawas, aning ilang sakyanan?
18: Bitaw, no?
17: E pila, collapse guni sila.
18: Murag madugmok.
17: Oh, ara lantaw mo sa tuang live mga kakipay para may ideya mo kung unsa ni sila, no? Okay. So mauna mga kakipay. Now, unsa ang issue good ani? No? Unsa ang issue good ani kay mo lantaw raman si Marcos nganong issue jud kaayo nato nga mga Pinoy diri sa Pilipinas kay Pam? Ah. Ang issue ani tagpila ang ticket. Ah, tagpila ang ticket kung mulantaw ka ani kay Five Pam. Na.
18: Puting mahala ni.
17: Ting mahala. Ah, puting mahala. Ah, sa kuang pag-research diri, dahil lang kay Five Pam ha.
18: Sige, sige, sige.
17: Ah. Hmm. Dila kayo ha.
18: Mm-mm. So, mahal-mahal gina nag-ticket kay Five Bri.
17: Mahal-mahal nag-ticket, no? Kay ang ticket ani ang pinakabarato mga kaki-five, abi ninyo kung pila?
18: Pila.
17: 34,000 mm. Ah, ang kada ulo. Barato kaayo, of course, bisag ikaw kaki-five pa, makapalit ka, ana.
18: Hmm.
17: Ah, pero, tika muna ha.
18: Unahan na lang kung bayad akong utang, usa kong pala ticket.
17: Kini manggod ang, tika muna ha, kining Formula One cars, usani siya ka-custom built open wheel single seater racing prototypes. Kining kadumdum ka na sa una nag-uso sa mga bata bisag dagko ga appeal aning Tamiya. Oh, maka remember ka kay Five Pam, Tamiya car,
18: Tamiya
17: toy
18: car.
17: Tamiya toy car. Mao ni siya tawag ana. No, dili ni siya pareho auto, Tamiya ang tawag.
18: Ragay siya no. Lain-lain purma.
17: Oh. So ang pinakabarato nga ticket mga kaki-five is 34,000.
18: Mm.
17: Ah, 34,000 ang pinakabarato nga ticket. Naana siya sa $554 or US dollar.
18: Oh.
17: Na, og ikaw si Marcos, mulantaw ka diha sa 34,000, of course dili. Ah, presidente gud ka dito kasi pinakalayo mulantaw.
18: Ato juga sa pinakadool.
17: Oo.
18: Oh. Kaya ang pinakadool kay mahal man.
17: Kumbaga, kung dito kagalantaw kag basket sa mga PBA, dili gani mga NBA, National Basketball Association. Kung daghan lang namang kartag ikaw, dito ka sa VIP or courtside, gitawag ana, courtside.
18: Courtside, kay para mas nindot yung paglantaw dito kay dool.
17: Dool kaayo. So mahal siya.
18: Mahal.
17: Oh, mahal siya. Naapoy ticket ani basi makaingon at 34,000 raman di ay kayang-kaya ni Marcos na ay ana raman na.
18: Pero porte na siguro ang pagkalayo ah.
17: Layo di man pud layo kayo pero naka sa likod-likod jud.
18: Oo.
17: Oh, layo jud siya, layo jud. Now, kung ang uban gani diha negosyante ra, ang uban gani diha mga ka K5 kinang simpleng tao mo bakal mo gani nag mahal kayang ticket aron makakita jud.
18: Bitaw.
17: Si Presidente Bongbong Marcos Pakaha.
18: Nga Presidente.
17: Aha. So, ang pinakamahal aning tikita mga kaki-five, mauni. Mauni, kipay pam.
18: Mauni.
17: Mauni.
18: Kamahal, ani. Mauni.
17: Ang VIP nga General Admission ticket mga kaki-five.
2: Worte ni.
17: Rabihan ni.
18: Pira man.
17: 20,000.
18: What?
17: 20,000.
18: 20,000? Dollar na lang or peso?
17: Na. US dollar.
18: Ay, patay.
17: Oh, sumaha dira ang 20,000 US dollar times 62 ron.
18: 62?
17: Kay bagsak, 62. Kay bagsak naman ron ang ito ang piso na ito. Diba?
18: Kumbaga gilubong, yes. So, 1,240,000.
17: Na. Yes.
18: Grabe.
17: Oh, alangan presidente ka, dira kamulantaw sa 34,000.
18: Ay, dili. Maula po ka sa mga, kuani mo, mga kaila dito ng mga manggaranon, sab.
17: Oh.
18: Ay, ato dyan sa tumangan.
17: So, dito dyan ka, VIP presidente. The President of the Republic of the Philippines, Honorable His Excellency Marcos Ferdinand Marcos Jr. Woo-hoo! Is now here in Singapore. Ana, di ba?
18: Yes.
17: Alangan nga, pag, paglawag siya nga lang, dito ka makitaan sa 34,000. Ana, kamo try gagawas?
18: O, kamo try. Oh. Ibabay-babay dito. So, medyo, kuhan siya. Ulaw.
17: poor kayo ka eh.
18: Poor kayo ka.
17: Imagine mo nga presidente ka, unya, doa ka dito sa 34,000.
18: Bitaw.
17: Oh, diridyon ka sa 1.2 point something thousand million pesos.
18: 1,240,000.
17: Ah, grabiha, no?
18: Grabe.
17: Grand Prix, good ni siya, good. Mm. Grabe ni siya nga championship, kifay pa mo. Grabe nga lumbaanay ni sa Tamiya car, no? Ang tawag anit.
18: Pagka naghanap po na ng mga sakyanan, galumba din na kifay bre.
17: Naghani, kigatos-gatos na sila kifay pam.
18: Ginatos, so, dakod yung kayo posibilidad nga magbanggaanay dyan, okay? Gawa sa kadaghan, pero tingin pagkakusuga madalagan.
17: Kusog kayo. Lantaw mo diha sa live na to, ablihin ninyo inyong mga cellphones, gadget diha, aro makitaan ninyo kay para ma-picture out ninyo. Kay lahi binang naglantaw po mo sa live kay sa Maminaw Ramonamo nga di po namo ma-explain o

0: equals
1: 99,200.
0: 99,000. Oh. Arang-arang, no? Usa ka kuan duha ka buok turo ba no nga tag 45,000.
1: Yes, duha ra jud ka buok turo.
0: No. Bitaw no.
1: Sayang.
0: So, ana, okay. Unsa ang issue ani? According God sa pila ka mga kongresista, kinsa na pong kwarta gigamit ni Presidente Bongbong Marcos nga ibayad dito sa paglantaw aning Grand Prix car race kay Paypam.
1: Mm-hmm.
0: Formula 1. Mauna'y pangutana ni Ron. Kaya kaniantong 2022, 2023, 2024, basta burkaduwa na ni siya ning lantaw dito, na issue po ni.
1: Oy.
0: Nga nung paatol man jod sa mga giingon nga meeting-meeting niya dito sa Singapore kining Formula 1.
1: Mm. Mato, kwan jud ay, ma-timing jud ay kayo, no?
0: Maatlan, maatlan.
1: Sana all.
0: Timing ka is Marcos di musuroy dito sa meeting.
1: Sa pag-iimbitahan, mag-iimbitahan, raman good siya sa kwan dito, good ay.
0: Daw siya. Na. Okay. 1.2 million pesos. Di na lang tataman, pero di tayong suma. Siya ra na usa, ha? Mm. More or less lang ito, ha? More or less lang na, ha? Kay mao ba na nabutang nga price good ticket, di pa ni maudyo na, no?
1: Oh, bito.
0: Ah, more or less. Sigurado ka nga si Marcos Rausa ng 1.2 mulan taw dito. Ah, kumusta iyang mga kauban nga mga cabinet secretary nila? Palingkuro niya dito sa 34,000 o 99,000?
1: Siyempre, kay Five Bray, murang tapad na sila.
0: Tapad na sila?
1: Ay.
0: Tala mo ka.
1: Awa.
0: Tapad na sila.
1: Tapad, oy.
0: Na, kadala ka ni Marcos, pinakamubo, ana mo uban niya, 50 buok.
1: Na.
0: Na. Sala na lang na.
1: Pero gayon dito kahapon sa report, pipilar ako daw ka gabinete ko na ang ni Kuya. Gabi, sige, ngayon ang report to kay Mautambong Madire.
0: Buta na to, pulo na sila. Na, pulo sila dito, tag 1 million. 10 ah, million?
1: 10 million? Na.
0: Na. O niya, buingon si Mar... Ni tubag naman, kay gi-question na ni kahapon sa mga lawmakers, labi na dyan sila ni Attorney Tinio, kina mga against the administration ba? Naay magandang ka na against of administration para naay makabalota.
1: Oo, oh, naay makabalota. Naay makapakgang. Ah. Mayroon na ba?
0: Bitaw. Naay nangutana dito, kinsay mo gasto na pun ani. Dili ingno ni Marcos nga siya'y mukuot sa iyang personal pocket ning kwartaha nga pila sila kabuok mulan taw dito, butang na to, pulo ang pinakamubo. 10 million mo gasto ka sa Marcos ana.
1: Na, dili oy. Manggay ka sa iyong bulsa, dili siguro.
0: Di na to ikuan, di na to pamubuon si Marcos kay daghang kay kwarta kay Five Pam.
1: Oo, kwartahan po na oy.
0: Kwartahan po na pero di po guro mo gasto jud tinuod oy. Di ba? Mo gasto siya ana.
1: Marag dili ta sure.
0: Kikitong cabinet member niya ni uban dito, alang mingon siya nga, dire lang sa mo sa kuan, dire lang sa mo sa inyong kwarto kay mulan taw kog Formula 1 dito.
1: Dalon jud diri ta na oy.
0: O kaon lang mo dito, o, di mamu kahurot ko 1 million, kaon mo dito tanan. Simulan taw ko. Dalon yun na.
1: Dalon, oy.
0: Oh. Onya, karon. Na ay tubag diri ang iyahang mga spokespersons kay Five Pam. Ningingon nga kinang pag di pa man sigurado nga mulantaw si Marcos.
1: Mm-hmm.
0: Ingno na lang kung nato mulantaw, God, oy.
1: Ay. Oh, siyempre, kaya nga nung i-timing man yun. May tatog, wala po ng kuana nga event.
0: Klaro na kaayaw ba? Kung sa Ilunggo pa, abot na kamo ni Rocket.
1: Timing sa kaayaw.
0: Ha? Grabe yun noon. Anyways, ingon sa mga spokesperson niya kay Five Pam, siya dili na mubayad ang gobyerno sa iyahang paglantaw, kumulantaw man yun siya.
1: Hmm.
0: Na, siya walay 5 gipagawas dira ang gobyerno. Abot na kamo ni Rocket.
1: Wala man ta kita.
0: Kita. Oh. Onya ikaduha, ingon nila nga libre si Marcos.
1: Mm. Libre ra di ay.
0: Oh, kay invited man siya sa meeting.
1: Okay.
0: So libre siya dito.
1: May noon.
0: Ang pangutana kay ning ingon pa jud si Marcos nga mas nindot manggod nga makalantaw ka diha, mo appeal ka dito sa mga galantaw po nga mga negosyante aron makaistorya-istorya kuno siya para mo invest sa Pilipinas. Noon sa mo lantaw gani mo Grand Prix unya magkutsukutso dai mo diha.
1: Ay dili na wala na ipanahon makig mag istorya-istorya pa kabayen anak.

0: Oh.
1: Kung ano siya mga kayuhan, mga investments.
0: Oh. The question is, that's the proper venue nga mo istoryahanay mo investments nga dira mo galanto mo og Formula 1.
1: Dili maka-focus kay samot na ka na nga event porting pagganinduta di ay.
0: Na, mao na giingon nato kay Five Bam nga dili ta ana kamango nga mga Pinoy nga jud nga makamango ingon na tanay. Ah, okay.
1: Ay, okay.
0: Mo istoryahanay mo investments.
1: Mao din na, oh, abi nila makuha kanila tanan sa ilang mga kuano, mga dipinsa ba.
0: Kining administrasyon karon lantaw na jud nila sa mga tawo sa Pilipinas nga maoy nagpalingkod nila murag
1: di ka sabot
0: na jung mga idiot na jud kayo nga di kasabot sa ilang ginabuhat ron.
1: Ah.
0: Ah. Kay according to the president, siya kung galingkod-lingkod siya kuno didto, kauban kining mga negosyante makaistorya-istorya sila.
1: Hindi oy.
0: Aron mo invest sa Pilipinas, yes, pwede jud mo makaistorya, pwede jud.
1: Pero dili dira nga venue. Ah.
0: Pero burag di na dili jud madala aning ay nako.
1: No, talaw daw kay tao dira sabak kayo. Ay, unsa pag istorya na? Unsa?
0: Usa pa na.
1: Na.
0: Oh, ang tao diha 1,000-1,000 unya may istorya mo ma part ma invest sa Pilipinas.
1: Kuwanjo kay Fabry, mahal jud kay bayad diha magistorya istorya pa. So mulanta na mag-focus na kag lantaw dira na unsa.
0: 1.2 million.
1: No.
0: Tapos wala kaga focus lang taw nga porting paspasan ng dagan sa mga Tamiya diha unya usa ka pisok na gasutoy ra na sila diha unya magkutso-kutso ang tawo nga mapatukod kadto sa Pilipinas kwan inang clubhouse ano gusto mo.
1: Dili lagi mag-focus. Murag di ta ka tuod jud.
0: Dili oy. Pero ingon ko no libre siya, libre.
1: Oh, mas pay no, or kay gilibrihan?
0: Oh, siguro duha lang pag ingon na, siyempre, ingon siyang libre ko no. Oh, walay problema, salamat kayo.
1: Ah, salamat.
0: Pero ayaw may patuuha, anak, kay wa mi na anak gahapon, Marcos. Oy, dugay na.
1: Naanak mi sa una.
0: Oh. Diba? Pareho anak kung mamulang kag manok.
1: Oh.
0: Mamanari ka.
1: Mm.
0: Maglantaw kag tari na may istoryahan ay pamodera nga part. May lubito sa inyo, man, kung prasa to.
1: Na. So mag-focus yung kasaway sa imong manok.
0: GCT, GCT. Makupras.
1: GCT, patro.
0: GCT, GCT.
1: Biya.
0: Diba?
1: Yes. Mag-focus dyan ka. Inon,
0: nga, ako o na lang dyan ba nga, yes, nangisuro yung ito, may diring walang tao, mi. O nga, dala na lang po ni. Baliktad eh. Dapat ngingon na lang si Marcos nga, yes, nga to ko dire, kay gi-invite man yun ko, dala ko lantaw aning formula, unya mangita tag investor dire. Ana lang unta ba?
1: Yes, ana unta na balin mo noon.
0: Oh. Na kay unahon pa man gi-invite ko dire na timingan na rin. Unsa timingan? Nako.
1: Reason. That's the reason.
0: Ay, nako.
1: Reason nga mabaw.
0: Mabaw sus
1: nako. Makot ko trag tiil sa manok.
0: Ay nako, bisag ing ani lang mi presidente Bongbong Marcos pero dili mi ani ka bugo eh.
1: Dito. Pasabot-sabot diba? Mo tay.
0: Oh, di tani kabugo na jud nga di ta kasabot. Pwede rin siya makaingon nga, yes, gi-invite ko dire sa Prime Minister or the King of Singapore, kay I am the President from the Philippines, gi-invite ko dire nga mulanto og Formula 1, at the same time, mag-istorya mi dire investment.
1: Investment.
0: Ana na lang unta ba?
1: Wow.
0: Na, pero kini, ang pag-invite na ako, free ni namo, tanan. Wala ni problema. O, sige na lang.
1: O, may gusto ani.
0: Hindi mamakak pa manggunta.
1: O.
0: Ha? Ano mo, ingon pa manggunta nga, ah, hindi ko mula ang tao, ano, oy, ako agad to, dari meeting ra.
1: Severe timing.
0: Oh, grabe ka timely, Marcos. Grabe, live ko sa imo nga mag-meeting. Kadagid na Formula 1, ara ka na sa meeting ba?
1: At nga na ito ni Surod Tuig, bisig na na po ni meeting.
0: Ay, nako. World. Noon sana ni.
1: World.
0: Anyways, ato analaning at ato na lang ni Antos Antuson. Kay ako na angil, ikaw na angil pong kasiguro aning nagbuto ni Marcos. Pero daghan ba po biya si Marcos na buhat nga maayo, no?
1: Naapod oy.
0: Naapod. Naapod, naapod.
1: Kato din gipatuman ni tag 20 dito sa mong lugar po. 20 pesos nga bugas. Uguban
0: wala po katilaw eh, sila rato.
1: Oh, wala naabot diri bito sa kwan, occidental o sa oriental. Wala sab.
0: Wala dito. Sa Bacolod, dito sila hanaa.
1: Murag, ambot na.
0: Sa Murcia. Oh, nasa Murcia.
1: Pero limited lagi. Limited ra ang makapalit. Tag 5 kilo.
0: Oh, katura pong mga igsoon na ito, nga pulupigan doon yung kifay pa. Wala na tagi appeal.
1: Wala tagi appeal.
0: Okay. Pag nakita nila nga nagtrabaho sa ing-ani, binilang, kita nga mga tao nga naitrabaho,
1: dato
0: binilang na. Adunahan na ta.
1: Wala sila kabalo nga, pirmira po itong maristo.
0: Oh, kinang trabaho sa gobyerno, kinang mga casual na to diha, kinang mga regular na to diha nga mga salary grade mubo ra kaayo.
1: Oh.
0: Feeling ana sa gobyerno, kwartahan na sila dili pud oy.
1: Dili oy.
0: Oh.
1: Daga pud ang mga responsibilidad ba mga balayan ran. Gawas na lang kun dinhi mo bayad pud.
0: Oh, mga pareho na to. Abi nila na to, milyonaryo pud ta.
1: Bitaw na, magina lang pang lantaw, pagtuo.
0: Oh, ang gobyerno sa Pilipinas, unfair jud kayo.
1: Unfair kayo.
0: Selective ra jud kayo. Giselect ra jud nila ang ilahang ipapalitan ng tag 20 pesos katong ingon nila nga pinakapigado na jud, yes. Pero apil unta jud bitabi sa pila na lang kay gamay na pong tag tax kay 5 pump.
1: Correct.
0: Hmm. Gabayad man pong tag tax, dili man po nga niata diri nga wala tay labot sa tax. In fact, dako patay tax gani kusahay kay kuan may obligado man ta kay pag pagkuan pa lang pagdawat nato sa sweldo kulang na kay gikuaan na tong BIR.
1: Kaltasa na da.
0: Oh, kinang uban gani diha kung din sila mamalit og cold water diha, din sila kabayad og tax gani, wala na sila ambag.
1: Na te.
0: Na. Kita wala jud tay mahibo kay paglantaw nimo sa payslip na to ana.
1: Oo.
0: May kaltas nga ingani, may mga pag-ibig, may mga SSS.
1: Fail
0: may mga kung unsa lang dira, BIR. Oh. No. Di jud ta kaikyas.
1: Wa jud.
0: Ana. Oh, bahala kay buto minus Marcos 20 pesos bukas.
1: Nadala lagi sila ato.
0: Wa suroy-suroy ra sa Singapore lantaw aning Tamiya ay. Na.
1: Nag-injure ra siya dito. Injured dad.
0: Good morning, Ilocring Pirater. Si ma'am, lantaw ko sa inyo hang live. Mura galantaw ko live kay Claro kayo. Oh!
1: Mura galantaw live. Ah, live sa kuan jud.
0: Bitaw, live ni sir, no? Adimar Traspadillo,
1: Kapi-kapi raman,
0: ma'am. Nice morning, ma'am. Okay, sige. Si Nanay Carmelita Barbicho, good morning, Sir Bri. Luoya, Claro kayo, tamaran og lawas, mura, sad og bisyoso, bisan, walay ikasarang, mangawat na lang nga nung ni-enter. Atong kawatan.
1: Atong kawatan, okay. Agrina.
0: Kung kawatan, ganiya. Sige, way klarong kawatan. Ah, yung ganiya. Abin ako si Marcos kawatan, giingon ninyo, katodi ay nangawat.
1: Ang nangawat na ganina.
0: Wala man takakita nga si Marcos nangawat. Oy,
1: wala, John.
0: Ebidensya. Wala.
1: May takita
0: pero mulan na. Pero mulang tao dito siya Formula 1. Lagi.
1: Enjoy, daddy.
0: Imagine mo, ha? Kung alangan ilibre jud silang tagpila ka buok sila buta to pulo sa ilibre jud sila dira nga porting mahala ng gasto anang Grand Prix.
1: Mutuo ko ga ilibre kung usa ka tawo lang kung si PBB si pangulo lang.
0: Oh, siya guro basig ilibre pero ang makauban niya
1: wala ta diba? Na. Ya ba ikog puto si kay Fabre kung iyang ibilin so iya gitong dadon tanan.
0: Oh, dito jud to sa VIP kay presidente gud siya. Oh. So more or less 1 million. Ang bayad ana, no? I-research ko diha kay makitaan yun mo kay 5 pump. Na, imagine mo ha. So, ang utang raba karon sa Pilipinas mga ka-K5, naa sa 19 trillion pesos na.
1: Patay, hapit na 20 na. Trillion.
0: Unya, mang-invest-invest sa po, mangutang na punta.
1: Patay ang tani.
0: May man ang uban nga manong utang dira kay kung dili ni mo singlon, di yun mo bayad po na po, burag mao po Pilipinas.
1: Magulat.
0: Oh.
1: O paninglon po, rason dire, rason dito.
0: Rason dire, rason dito. Padungog-dungog pa nga, kalma. Baby, kalma.
1: Oh, kalma.
0: Baby, kalma. Basig hakwato na kang ibulanda karun, ma. Nang nawong ni mo nga di na masabtan, nga alaga-ala ka pa rin, ha?
1: Ang sabat.
0: 19 trillion ang utang sa Pilipinas. Onya gisuma-suma mga ka-K5, kita kada usa nato nga Pinoy, nanatay utang at 180,000 pesos. Ay, di ko bayad, oy.
1: Di ko bayad, oy. Huwag ko nang utang na rin, naunsa. Huwag ko nang utang, kaya kung swildo, igigo rin, naunsa man, oy.
0: Huwag di ka nang ubayad ng uban, diha nga, gipautang na to. Unsala.
1: Ay, nako.
0: Good morning ni Kent Andro Santillan Sortigosa. Good morning, Sir Brian. Ma'am, Barangay Bulwangan, Purok Shetty Stopper. Good morning.
1: Good morning.
0: Ingon ni Sir Adimar sa Kawat Pamor. Oh.
1: Kulas training.
0: Dili ba? Nay mga tao nga ang nawong di na masabtan, di na magkadimao, lagala pa kayo.
1: Oo. Kumbaga, daw si Kinsa ba?
0: Daw si Kinsa ba? Awan agay kay Kaon? Wag ako kay...
1: Kauban mas kung agay Fibre ba? Kauban ras, istoryang laga, laga, laga, la. Nga, kita po, so, diyan ga korog.
0: La 7:54 na mga ka-K5. Pagbalik na to ron, ato ning istoryahan ni namaligyag powder naman tao ni. Namaligyag powder this dakbayan San Carlos. Gahapon atat na atat ko nga mao ni ibalita unta ni ka-K5 Jezabel galing kay na alang-alang tagapon may importante tay.
1: Abi kog atat na atat kang mo gamit silang sabon.
0: Iligo na to to?
1: Iligo na to. To di man to mubula.
0: Hawa, ayaw hawa. Ayaw mog hawa diha ha. Kaya mubalik pa ang
1: Foro. Dilos.
0: Dilos.
1: Pueblos.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant. Og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
5: Mm.
4: Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
5: Mm.
4: Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid.
4: Mm-hmm.
5: Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan.
4: Mm.
5: Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
4: Mm-hmm.
5: Usually ang tumor, malignant Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil.
5: Mm.
4: Og kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
5: Mm.
4: O kining gastrin, mo ay mupudagan si imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas.
5: Mm.
4: Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mopali ang mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: GP.
5: Mga dili ganahan mukaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon mang yun o sarap ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na. Taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na Doc.
5: Samot na jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscover dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo, Negros. Ang tanaw ni mo taas. Nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jod matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jod. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagparami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipik
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005.